0: kay Harold o kung kay Harlene na balaan mo?
1: Hindi ganyan ma-identify, no?
2: Isulat na lang.
1: So, basta isa sa mga biktima to, ba siguro si bata ni Harold, balang naging partner sa biktima sa doon. Na nindugan si Jayden. Na ano ka sa Corbin, naman yung taxi sa amatong incidente. So, kasi siguro, hindi man makambal sa typhoon at si Malos Simang, ang kabangganan sini or motibo katropang Irving.
2: Pero,
1: so, ano,
2: ano plano nila katropang France? Ma-file sa kaso in case
1: may harap. Mamakasakit tatay. So, makilala mo ang mga suspect, mamakasakit ang kaso?
3: Ako yung nilawida. Wala yung dami na pala. Mas kibok nila, wala yung nila makita.
2: Lang
1: pero gusto mo ba nakatagad sa mustisyang kamatayon sa ako mo pagkatay sa iya?
3: Kung kasi ng ano, natinan. Taglaan din siya.
1: Pero sa legal nga proseso.
3: Hindi na kung sa legal. Hindi sa legal. Hindi na sa
1: legal. Kung ikaw pa magkakondisi dito, kamo. Ang ginikanan niya yan, ginawalat din na muna may istoryahan niyo kung nangalit mo.
3: Karoon naman na ako kung iluya.
1: So wala to niyo, istoryahan niyo pa.
3: Kung iluya ko, may pati sige ako ito, isa ang iluya ko, nangita pa ito yung
1: iluya. Ah, okay. Nangita pa ito. Natatarwi ng nanay, kagtatay, ito sa Manila, Dobra eh.
2: Ah, okay.
1: Wala na takabalo dito. Ano itong trabaho?
2: Pilang ganyang edad sa biktima?
1: Pero pa rin.
2: Pilang edad sa biktima?
1: 22 anos.
2: Bata pa?
1: Oo, bata pa gano'n. Pero may bata na lang sa no? Tay? May apo na na. May bata na si biktima. Ah, wala pa. Ah, okay. So, mukha lang nag-live-in lang. Okay. Pero pa rin. Ari pa mangkot. Kung kita tayo ah. Kulita na pa mangkot siya. So, gagawin man ang rason sa pagpatay sa mga apo.
3: I'm going to go to the house. Huwag ko ba ba yan? Huwag na siya kapanigit sa akin.
1: Okay,
3: okay. Huwag na siya kapanigit sa akin. Ano na na?
1: Kunti, gain tragin man yung apo?
3: Ho?
1: Gain tragin man siya gamit?
3: Hindi ko makasabat yung huwag ko. Huwag mo kita na mangangga. Ano na?
2: Medyo mga katropa, pero medyo hindi na muna ka-tanlas ang pamatian ni tatay. That's why sinusulit-sulit. Ha?
1: Okay.
2: Sige, sabi ka
1: sa
2: parang may
1: nabati
2: ang tatanong,
1: may passage
2: sa lagi
1: sinitatay. Gani,
2: man, why naman
1: may mga
2: katropang France mo? Kasalanan ni sa, ano, sa itong mga kapulisan kung paano imbestigahan. Pero one thing for sure, may hint na katropang France eh. May mga, yeah. May mga footprints mo eh, na nga pwede madayday.
1: Correct. Actually, kahapon, after ito sa incident, eh, sa early morning to bala, sa August 20 kapon sa Corvin. Sa luwad daw to. So, siguro sa panayon na manhunt operation sa Bukalo Institute Station 3, may natabok at Corvin niya may paglinag sanay dito sa lugar.

0: pwede matarong si Milord Day dahil pwede siya nakatasarbing niya sa Belmanto.
1: Right, right. Oh.
0: May short lang isang yung kamangkot sa iya. But, buto, no? Ginahunasaman ang coordination or ang pag-feedback ng police station 3 ni Police Lieutenant Vinzo Baliualio on ano to, sa karoon ka to sarwin ng investigation sa sining shooting incident. No? Kasi masiguro, amo na siguro yun, ilang posibleng suspekto.
1: Oo. Siya itong ginalantaw ng suspect. Pero nagpalagyo ka tropang France?
0: Oo. Kaya dumi naglilap pa na ito ganito ko nun.
1: Ay. Kadelikado, no? This is all about drugs, no? Natabo ni atong natabo tong shooting incident sa magutod to sa active groups. It has something to do with drugs. So amulay sa Japan ang daw epekto sini matapos kung nag-witness ni ang biktima, napatay naman siya kaginalantaw sa Japan daw amulay sa Japan ang ginadayday sa itong mga kapulisan daw droga Japan nga may kangtanan katropang France.
0: Correct. But pagka tapawin ang Bacolod City Police Station 3, wala man siling niyan doon nag-untas kung sinalagid niya ang gulo.
1: Oo, bagay sa bagay.
0: But tapos hindi may ibang pag-inis lang ang mga pagkalantawon, wala ka tapawin.
1: Oo.
0: No? Pero sa uling istorya, ang kabandana, hindi man, it's about droga, hindi man, no?
1: Oo.
0: Abangon sa droga, nakatay ito ang isa sa mag-ukod sa mga istina, naging paksi ni si Jason ng biktima, naging patay man, no? So, tayo muli ka sa Farway ng dapat tutukan sa karoon sa kasoon na rin na Bacolod City Station 3. Sa sining incident kay si Shrey, may pamilyang nag-lahom bala. May pamilyang nag-hulat sa nagsakay sa taton. But ka sa Farway, ang bukin ng ganing ang balda nga, why did ya kinamatarong isang katawo nga mag-hutas ang kabuhi ng tamang katawo, no?
1: Correct.
0: Oo. So, ka sa Farway, may ano na kita dira, confirmation ng ni Police Lieutenant Medyo Kalyo-Halyo ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 3 sa pagkakot na siya kapon pag-confirm niya sa pagkatagsang detalye ang sa kapatayon ng dito sa kanya sinabitima nga si Alias Steven. So kaya natin si Police Lieutenant Medyo Kalyo-Halyo.
2: Sinasama niyang natabo pero reported niya sa station dahil mga 1:45 AM na.
3: Okay.
2: Ang biktima ito ni ano previously witness niya sa isang last year na shooting incident pan involving two suspects. Yung siya rin doon, may calling siya.
3: Okay.
2: Kaya manigin na lang tao. Kaya manigin na lang tao sa nga basi related, di wala.
3: Okay, sir.
2: Ay, wala kita suspect sa buong CCTV, wala kita makagilap ng CCTV.
3: Sir, ang biktima, sir. Bilang edad sa biktima, sir?
2: Ang edad sa biktima, 22 years old.
3: Okay.
2: Puro sumakayan, Bilimonte.
3: Bilimonte. Okay. Pero sir, ano ba sa dama sa man nga naglabot na?
2: Mabuna ginatumangkot. Kasi isa sa ato na decision to the user. So, wala kami na ginalimit ang ato na investigation sa inyal lang.
3: Posible nga nag-atoda siya sa lugar? Okay. Lugar ni sir sa Mandalakan? Porok?
2: Sa Porok active sa security. Ito sa Porok Andro mo.
3: Porok active.
2: Okay. Sa kaya may taytay na tabla. Lubak-lubak na ang dalan.
3: Oo.
2: So, from sa potential road, mga more or less 500 to 600 meters away niya sa siguro.
3: Okay, sir.
2: Absolute pa.
3: Oo, sir.
2: Bakante na dalan.
3: Okay. Pero, sir, Benjo, bali ang biktima, ano ni, napatay gini, sir?
2: Napatay gini siya sa agad sa tupo. Patay, kaya na sa patay naging
3: din ang ego, yes, sir?
2: Sa ulo.
3: Uy, isa lang ego?
2: Ang tawag na suko, isa lang ego.
3: Okay.
2: Wala mga ta-recovery ng mga officials.
3: So, bali, ang witness na siya, sir, sa tublang nagkasanay, ngayon pagtiro kung mag-utol?
2: Previously, last year, no, yan ako sa investigator, last year, the witness siya sa shooting man na involving duwa ko mag-utol.
3: Okay, sir. Pero, sir, ang...
2: Isa na nagakpan na.
3: Isa na nagakpan, yes, sir. Pero, ang biktima na siya, ano ni, engagement sa illegal ng droga?
2: Ko na rin alam pa. Tapos,
3: Okay. So, basi, panggig ito niya, sir, ano, basi may transaction siya, no? Posible?
2: Oo, muna isa rin na nanakapit na
3: yes, sir. Anong alias siya lang ni, sir?
2: Si

0: kasi jeep, niya nga lang sa
1: truck. Okay. Yes, sir. Alas J din lang. Okay, sige, sir.
0: Alas J.
2: Kapra Parvin, no? Amunta ka to nga
3: alias J. Vin. Alias J. Vin, no?
2: Iyan, pero Kapra Parvin, ang silindris ng mga residente, hindi. Ang pangalan niya, Steven, bala?
3: Steven.
2: But, tiyan sa records ng police, J. Vin, ang iyan, may dalin initial, ano eh, Australia eh. Pero ang pakilala siya sa police, Steven eh.
3: Oo. Ang ato concern di katropang France, mga bata niyo. 22 anyos bata pa ni. Hindi layo para sa mga kabataan nga ma-involve sa mga hindi insakto nga mga bulaton like droga. Amoni ang nag-mitsa sa mga kabuhi sa mga kauturan nga nag-engage na. Nag-intract ka sa droga, duha man mo, maray ka tok-utok mo. O hindi gani, mapatay ka? Or malampan ka?
2: So, sa mga kinakaparin ang padulungan, di rin, no? Ikaling ang isang sa aton, nagambal nga ng wind, nagambal nga ba niya sa kapit sa kapit, kaya ba kong napigato? Walang defense sa sikitan. Kaya hindi, buhay na blas ng iba pa makotra, buhay na blas ng iba ng mga alternatibo ka pamahagi ba na, no?
3: Oo.
2: Para malampuha sa nang kapiga doon. E di, sa muning nga bagay.
3: Pahatos.
2: So, for me, sakto yung decision sa mga ginikanan. Sa mga, ma-really, para sa kasi yan sa hindi nga, buhay pa naman ito sa ginikanan, ta, hindi kita muling banan.
3: Why sa ginikanan nga gusto mong palain ng bata, mo?
2: Sakto na.
3: Sa una, hindi ta mamati na, pero sa ginikanan ta, amo so, nga kun nga
2: sa una si Remy to bato bla.
3: Oo.
2: Ah, Remy to bato pa.
3: Oo.
2: Kasi subong ni ay ma realization na ning kada isa man. Kasi nagigitik ko ni Kobe sa mo mga dinigitan na maro ni dad.
3: Oo.
2: Tapos mag-sunod ka sa kining bagay.
3: Oo.
2: Kumapristo ka. Kaya mo nag-brenda pa ng masingke ng
3: Hinulsol?
2: Hinulsol mo.
3: Oo.
2: Oo. Ang guilt ka ng hinulsol eh.
3: Ah.
2: Una, nga ay oh galing no sports na ni tatay san ni tricolors na kado hindi sila do ay tugi na pasukan so kay punto manggali ang ida ko nga po silingon ko
3: oo ang mga bata ta mga ginikanan ta blan tinaga na nila sige bisan pigado lang ta bisan amulan ninyo basta legal lang niya hindi illegal ah
2: oo
3: kasi ang iba ng mga kauturan ta nagkakadalablas kwarta, gitalablas sa kagakadalablas sa silak sang kwarta tungod sa droga. Why kakantuan? Wala na, tatlo lang kabagay. Either madakpan ka, either mapriso ka, or mabuang ka tungod sa drogas bong, kag mapatay ka.
2: Correct, no? Kaya mo na ginakatroparin, may
3: so mandala mismo madalas kalaglagan mo bandala. Kilala to, kilala talaga so siya baknoto na lang na. Baknoto na. Wala pag ito na makita ang buta kung nung ikatuto si ma'am to.
2: Pero ano na sa tanay ka Tarwin? Call boy.
3: Tani iya.
2: Kasi ano to nga subject nito? English.
3: Tani ang iya profesyon sa biyang call centers na.
2: Call center na sa tani.
3: Hello, may help you? Ano na tani yan? Oh.
2: Pero kaya mo na subong na trabaho, manawag na mo call boy na.
3: Yawan pa kami ito ginapanawagan ito na mo ganing teacher ya so, di na ito yung managatag siya sang 69 pagkatapos hindi pa failure naka white pa yung sulat kaya di ba mga failure na 74 ya pula na mo 69 ya itom Japon bullpen ginagamit
2: itong ang 69.
3: Pasado.
2: Pasado 69.
3: Pasado 69.
2: Dalain niya ko nung ang gulo mo.
3: Superb ang performance.
2: Paturbo na lang sa kanong.
3: Ginaw na ito na siyang kapidyo.
2: Turbo. Sa Tarwin.
3: Turbo
2: ang kape. Ang bako, Diyos po. Dugi na lang yung bako, Diyos po.
3: O, oh, gani man, oh. Ano na lang niya man?
2: So, turbo na lang sa gani ko, no, may bako, ang tig-aka ko niya, hanggang sulit sa akin, Diyos po. Dugi na lang.
3: Oo. Pastorihan mo, wayawan sila. Pilo pa yung pilo pa yung makwa.
2: Galing siyang gapilo.
3: Gapilo.
2: Pero yung galing gapilo. Pero pilaan lang ublahin mo hindi na. Ang pinaka, mo, ang performance ko ganyan.
3: Inapilok pinil o nalagalim ka ng formal. Hindi ka mantas nga lang ka. Isa pa, nga pilo na.
2: Pilo na, okay na.
3: Okay na.
2: Ang mga galing ang bal, black and purple wing.
3: Oo.
2: Ang sugid na lang ang sulid.
3: Gani?
2: Oo, pero galing.
3: Sa hulid?
2: Ang sugid, kinapilo na lang.
3: Why naman yung mo?
2: Hindi mo nangyabi na, mag-turbo na nasa.
3: Oo. Gia, para, ano ah, ng suporta. Pa, para sa pililo ng performance.
2: Pa, okay. Pa, may turbo. Ah, tama 'yan. Sugid na 69 grado ko. Pastor nga po na. Ang grado ito, ang angulo. Sugid lang kes.
3: Na 69 niya tugli.
2: 69 ka to hello.
3: Ay,
2: ah. Pwede. Sige, embo tinigo na gali. Pinanid na lang gali.
3: Ay na. Gapilo na gani. Hangin. Agyan hangin. Ay na. Ano na gani. Dapat maturbo na kay para may suporta. May tukod na.
2: Ang kapanya. Dahan mo lang nabantay ng pinto. Kaya tama.
3: Ay, oo. Oo.
2: Dito na kasi po ano mo te. Ano na? Mga nang kailangan wala na kinatakong
3: kanata. Oh, mayo man ang sugid pero mas mayo gid ko may hulit
2: ah. Oh. Eh sugid dapat sulid.
3: Oh, dapat sulid. O nagisugid ka nga daw ay man ulod. Oh,
2: sugid. Sugid. Ako sugid. Akin lang.
3: Akin lang. Wala.
2: Nakinina. Di mo sto. Kayo
3: po. Mabuti si mo sto gab. Eh, ngam.
2: Pilo
3: pilo pilo eh.
2: Galing galing ng so gid inilo galing. Pagkapos pilo mo mo, son ko na maya po. Do papel.
3: Amo na mga kauturan ang istorya sang 69. nasa subong missing pa siya po ng maestrato ah.
2: Oo, ito dapat si Ma'am.
3: Ay, pa to ah.
2: Nag-retire na ito at Perwin.
3: Retire na ito guro ah. Nag-attack sa 69. Wala mo failure, pasado ah.
2: Gani ba? Pumangkot ko na nasundan pa itong retire ng 69. Ang layan nila, kung wala ko nasundan ng 69, pero nang busiling mo, pinasahi, giningin si Jan, tingin tagahan ni Ma'am 69 niya, itong abulting yung gamit.
3: Special child. wala sa pakinulso la.
2: So, yan buti na hybrid ka galing ay, sir.
3: Oo, cyborg siya ko nun. AI, ah.
2: AI, oo. Ako na pala sa mga uso. AI, na bisan sa posting sa mga pagkaon, bala.
3: Puro na yung AI
2: tayo. Oo, gina-AI na. Tiigo mo ron, pag-abot ang pagkaon, gali ay, Diyos ko, patawara, pura hikay lang. Yan mo na pala.
3: Ahay. Sige lang ah. Pangita ako dito Japan, dito pang France ah. Para wakil lang ka.
2: Sir, nito... Ano na? Nang finding mom.
3: Finding mom.
2: Finding mom.
3: Time na finding mommy.
2: Ako, on line yung hanap ka rin pang Erwin.
3: Ayan.
2: Kaya rin hanap.
3: Basi line ko rin pangita ito. Finding mommy.
2: Oh, finding mommy.
3: Ari may gapangita di may gapangita di mami oh. Contact lang. Contact lang kung may numero mo.
2: Tapos yan ang batian dyan.
3: Kompleto ni? Kompleto niya katropang France? Huwag niya problema. Kompleto bakuna ni? Halin ni TL pa katulo?
2: Basta kayo si naka-avail ba na sang ano ni subong hinasagan sa PL?
3: Antay ano? Oo. Antay tipdas ah.
2: Antay tipdas. Oo. Tapos ng COVID vaccination.
3: Oo.
2: Hmm. Eh, subong na yung measles sa Grobilia naman. So, hindi booster na ka-Farwin. Ano mo? Booster?
3: Why ni delikado ya? Oh, kompleto immune system. Immune.
2: Bakuna ng maglok ya.
3: Ay, nako.
2: Ay, hindi na mabakunaan. Hindi mabakunaan.
3: Uta na yung ginabanat.
2: Ah, correct ka.
3: Kag hindi ka pa yung problema sa pagkaon, dutay lang yung pagkaon mo si Yaya.
2: Sakto, good. Ano na yung ito, Parvin? Ang ilaw ng mga kaon, Yaya, ano lang mo? Talog lang?
3: Dua kutsara?
2: Ang iba niya ba yung hinakop? Ay, sir, ay, sir, ay, ay, ay, kiniin niya yung tao niya.
3: Sir, nagkani duty sa ito, nangyawagin sa paraganggin. Mayo naman eh kahit plastado hormigo tiniya. Okay na ni siya. Oh, wala ka pa na niya. Ready. Ready to go na niya. 24 hours gising. 24 hours siya waswas mo. Makod mo duty sa pagkatapos siya may may racket pag ito siya sabi yaw. Muna yung mga muna yung mga halang doon kaga sulun doon yung mga bata. Dapat tularan yung mga bata.
2: Dapat tularan, huwag
3: gayahin. Ay, ginuluha.
2: So, ano na, kinatawag ko na sa katropan, Herwin, na happy pill na sa happy pill.
3: Subong?
2: Oo. Subong lang.
3: Kaya ano ni so, medyo namin sa mga dalawin. Sige, birnis na.
2: Birnis mo. Boss na sabi ko. May panita man at ano, may racket man sa buong. Kaya nga, madukli si kita ni Subong.
3: Oo. Biyernes subong, buwas sabado, at tila mo pa mga ano, tila mo pa mga racket ni boss. Tibiyahe ano ya? Kamay pa hindi lang.
2: Yeah, tuti ka ka Marvin, balikan sa Sotro, kapang agaw lang kita sa lugar ng Italy. Angot sa pakilala sa mga suspek ito eh. Ang sumo, na ginaon na itong police. Kaya gisingwan ito nga makapakikangon sa pamilya, kasi nasidenta man ang pamilya. Kasi doon nagpapalipad sila ay siguro may nabalaan ng guro lang eh.
3: Oo.
2: Imposible mag-guro. Always pa may nabalaan kay Makahina nga mo itong involved to. Na which is at large.
3: Oo.
2: Kasi ito Farwin, mga aligasyon pa malang to. Persons of interest.
3: Oo.
2: Kung sa kapulisan pa. But regarding sa pag-identify kita matutuwag na persona na sa likod kita ang pagtiro patay. Saka ay sa din kita sa inyo sa mga biktima.
3: Oo.
2: Kung panasaro ko ito Farwin, gina hindi
3: sila nakakaroon
2: sa
3: mga kalusin ng PlayStation 3. Oo. Wala tuntunin ka Fransa.
2: Oo. Pero Marwin, naman yung update sa patrol, sa liwat ni Miska Tropang Fransa, Sandro Burgos, yung mga bukol-bukol sa lawat magtumar sa Santo Brasol. Para sa nag-audio ng Pilipinos, Pilipinos, XFM News. XFM
3: Live Reports. Thank you so much, Katropang Fransa, sa mga latest niya update balita nga aras patrol na kagkaroon mga katropa. Pati ni sa Duwato Bla, madubduban dito sa active group, may Duwato ka magangkasanay nga magutod no kinutang mga katropa sang riding in tandem ang isa patay. So ang ining biktima subong na witness sa kaso ko Ligat adlaw, nakitaan man, papay, ginlutang man sa mga kapatay. Kung nataw nato ng setup, daw ka makataragam because nga ti witness ka tungod sa mga kaso ni, may araya mga tao nga mamatay, gidyan mo, tungod sa wait akong ano, kung balos or gusto lang nga matapos ang kaso sa mga suspect, mga katulad. Ang pinakamaligtas information naton sa PNP, ginalaot na, ginapangita ang mga suspect, may mga persons of interest na angot sa pagpatay sa 22 anyos nga witness sa isa ka krimen nga naglunta dira sa active group, tinalikdan nga mga binulan. Oras na ito mga katropa, 8:29 morning. Ay, Ma'am Lilian, morning. Salamat gid ha. Shout out da sa mga transport sector, labi na gid ang traditional jeepneys, consolidated man o kung unconsolidated padayon ng pagpakigbato sa kinamatarong sa prangkisa kag pangalabuyan. No to jeepney face out. Amo man ngayon gid suportahan mga katropa. Because nga ti ang mga drivers naton, ang mga jeepney drivers naton, amo man ning source of income nila mo. Sudlan pa sa mga pribado kag damo nga mga units, mga katropa nga makuha sa ila posisyon ang ining klase nga pangabuyan. And what have you? Anong bilin sa ila, no? Damo sa mga istorya mga katropa sa mga transport naton nga mga success story bla. Tungod sang amoni nga pag pagabuhi napatapos, napatukod ang balay, nakahimo sa mga negosyo mga katropa. And that's what we want, no? Nag-handom kita, nag-pangita kita sang adlaw-adlaw nga source na to para sa ini nga mga ginagmay nga mga ambisyon, mga katropa. But what if madula ni sila, no? Imagine nyo, madula man to mga handom nga to, no? Para lang sa mga nagko ang Margosante para mag-interest na ta. Kulaw, ay no? Tutukan tira karoon daso-daso mga katropa ang ining mga development sa ginambal ta matapos gagin patawan sang suspension ang LPFRB chair na itong mga katropa tungkol sa pinaka mga issue, no? Jelwen, parang Vincent, good morning, salamat gid Dan, share, happy Ninoy Aquino Day. Wala ko nakadulong sa eskulahan. Okay, wala man sa klase. Yes, sir. Oh, why classes mong? Wala man ginanhatagan ini sang una ni Ninoy sang si Ninoy sang Heroes Burial. Morning, Sir Vincent, Mary Jane Baliwalio, mga agagid. Happy Friday. Dira sa mga members of Hamam Sandumanan. Kag sa kay Ma'am Elvira Gilogo dire sa Kabankalan. Thank you so much. Salamat kid Merlinda de la Cruz. Happy pwede ka pag-read chapter sang Ma'am Bato. Tuoy sa mamale. Of course, Ma'am. Oh, thank you. Salamat kid sa kay Mera Taldi, Len Taldi, Jason Molin, Dying Jomar. All the members of class. Salamat kid, no? Isa kita sa mga class members dire sa Southern Negros. Thank you sa padayon nga support. Randy Santisas, maing aga. Salamat gid. Sa kay Arman Aligato de la Torre. Thank you. Salamat. Sa kay Jelwin. Gina-check na pa mga kauturan to. Ari pa. Marivic Jory Castine. Thank you. Salamat gid. Good morning to all. Sa kay Ma'am Lentalde, katropa. Morning. Salamat gid, Ma'am. Oo. Kay Sir Lloyd Navales, thank you so much. We have the right to change the leadership. No classes for pupils because they commemorate the Ninoy Aquino Day today. Ma'am Lia Lobrado, happy weekend. Habal din Ma'am Lia. Sa kay Ma'am Mayna Siliadora Dumipig, maing aga, katropa. Salamat, thank you. Merlinda de la Cruz, good morning. Okay, tapos ni. And ari pa sa kay Ma'am Rihanna Destro, good morning, salamat sa pagtutok at pagpamati diri. Ari kami din sa Conalom Chapter Himamaylan na Junior Alegre, ari na si Junior. Seramel, ari na sawa. Good morning, balik lang kami live na 2D ang fiber sa internet. Ay na, no man, ipanawagan ta ang internet provider. Yeah, mag-reconnect na sa inyo connection da. Kuna no mo na. Hindi na yaw. Yeah, chow ka. Pero mabalik ka. Thank you. Rebel Mamilya, thank you. Salamat gid. Pasensya gid. Pila kadlaw nga wala kami ka join live kay Baldaring nga fiber internet namon. Mabalik mo na, Guru Sir. All done. Like and share. Thank you. From Len, Ma'am Len Talde. Junior Alegria, happy birthday sa kay Rimmel Mamilia. Subong, happy birthday ni Rimmel. Makadto ko na. May tumbahan, Aida. Oo. Oh, si Katropang Chris, makadto to. Ah, birthday, Wugli. Happy birthday kay Chris Librando. Oo. Oh. Ma-celebrate kami, ah. Ang gusto mag-intrapunsyon, kadustasyon. Sir Rebel Mamilia, good morning, salamat gid ha. Grupo di sa Kapihan, sa Bisaya Libay, Junior Alegria, King Kong alias Igit, thank you so much, salamat gid. We have Bisaya Libay, okay, thank you. Shout out lang sa XFM Campus, Sir Jelwin, Sir Domingo. Thank you, Ma'am Juliana Diestro, Ma'am Jessica Gonzalez, kag Ma'am Miss Pamorino, Janelle Lonario. Thank you. Salamat sa pagpamati, okay? Oras na ito, mga katropa, 8:34 na sa pagpangalagad nato. Balikanta ang mga balita, mga katropa, because kahapon nag-confirm to nga nag-issue sang notice of violation ang Environmental Management Bureau sang DNR sa cell number 4 and cell number 5 dira sa Barangay Filisa nga landfill, no? Ano kay epektos ni ang may grupo nga nagapanawagan sang compliance tani, no, sang landfill sa idalon sa pagpamalakad management sang ICEWM nga dapat irekihir ang ining kumpanya nga mag-secure sang environmental compliance certificate sa DENR antes ang operasyon sang mga landfill, mga cells na pundira sa Bacolod Sanitary Landfill. So kahapon nagpagwa to sang notice of violation because indeed wala sang ECC ang nasambit nga mga cells, mga katropa, no, dira sa landfill. Alright, so anong implications ni, no? May 15 days kinahatag ang EMB sa aton nga sa ICEWM kag sa sudad para mag-recare sila, para magpati sila, magkuha sa mga ECC nga ni requirements, mga katropa. But nonetheless, ang pinaka may environmental groups nang hambalsing nga paano naka-operate kamo na puno na ang cell number 4 pagkadto na kinakaroon sa cell number 5 without the compliance ang environmental compliance certificate sa DILA, no? So it's a violation paglantaw sang EMB, and after 15 days within 15 days pasabton ang atong lokal nga panguruan kag ang ICEWM man abi nga wala matigayon makakwa sang ECC, mga katropa. May mga rason man ang atong nga lokal nga panguruan padasigon i-secure ang ECC para sa sanitary landfill, mga katropa. Anong epekto? Anong resulta? After 15 days, kung hindi maka-comply ang ICEWM or ang atong sudad, mga katropa, sa ECC green, and most probably, cease and desist order naman. Bullseye! Balikay kita, mga katropa, pagkatapos sa mga panumdom.
4: Bullseye! XFM 90.3 XFM 103.9
5: The Secrets of Hell.
6: Ang Perulina nga ni Sir Josiel, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule, para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sininga lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josiel sa chronic inflammation. Tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress, kagiban pagit nga problem sa lawas na ton Sir Josiel na posible magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
5: Sunthorn Plus Gold.
6: Manami pagit ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C, tungod nga kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sini isang aton Sunthorn Gold Capsule, perfect sa Sir Josiel para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
5: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Sunthorn Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josiel manutaran kaga mabatsyagan nagapagsik sila Sir Josiel.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw
7: nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
6: Kasubong sing cellphone ba, Sir Josiel, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton no pagyan niya may empty, Sir Josiel, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josiel, wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na, kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover, kag posibleng mas magasto, Sir Josiel.
7: Plus gold.
6: Ang iban sa niya, hindi man tanan pero kalabanan na, nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron, pamatyagan sa lawas, physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Josiel, pamangkot yung numayo, suggest lang na to na aton sa ring ultimate trio. After 1 week, Sir Josiel, ang iban sa ni 3 days time, nag-report na yun nga pagsik ila sa ring pamatyag.
7: The secret of
8: health. Anong may ara sa Santon Plus Gold, Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwasin na sa Santon Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize, kag makabalanse sa aton sa ring blood sugar level, Doc Leo.
6: Base sa pagtuon, Sir Josiel, pag-abot sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila, Sir Josiel, para ma-improve nga ton sa nga insulin sensitivity. Dugang pay combine naton, Sir Josiel, ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani pagtumar sini sang aton sa nga Premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josiel, ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na, Sir Josiel, sugod ang damage sina. Kagang manami pagit kay kuni combine mo nga aton sa nga Santon Vitamin C, Sir Josiel, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sang aton sa nga cells, sang aton sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kuni combine na to na ring tatlo.
7: Santon Plus Gold.
6: Kung dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pating iya sa nga mga joints posible mabalda. Ang iya sa nga panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix sa Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
8: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala, para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo mandang isoflavone versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Correct.
8: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
6: Correct.
8: And imbalances.
6: Correct.
8: So pwede ina mga abyan makabulig ang ito sininga Santon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
9: Yes!
8: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
6: Yes.
8: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
7: The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
10: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
12: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
11: kinap. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
15: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Batchab ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain.
19: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga Santon Plus Gold.
21: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
23: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
24: Visio Next! Marami na ang natulungan!
25: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
24: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
27: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
26: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
28: Introducing the Turbo.
29: Turbo.
28: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
30: Go! Let's get it!
28: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
30: Uh-huh.
28: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
31: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: Sister.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwede gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palayap, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02933 series of 2026. To work responsibly.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, namiang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pula ka lang music, magkatapos mabukta ko, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs, nalakad.
6: Wala isang konkreto, mga sabat.
7: Wala isang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, simply,
3: may how, kid, ah,
7: pag- enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Tiyo!
9: FM 103.9.
10: Balancing ang mga komentaryo.
11: Pwede,
10: yung nag-atras ang public opinion.
9: Objective.
10: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
12: Nga medyo isog pa sila yan.
10: Ini ang bullseye.

0: Balik kita mga katropa, ang pinaka-latest nga update mula sa Barangay Felisa, kundi may tutol sa mga petisyon, no, o mga reklamo. Ginpatangat ang pinaka-residente, pinaka-environmental groups naman, nag-parawagan sa atong syudad to comply, implement sa Republic Act 9003, no, ang atong Clean Air Act, mga katropa, which nag-brickihil sa atong sanitary landfill to secure, implement, no, proper segregation, and importante ang aton nga aton nga compliance sa environmental compliance certificate from DNR. No, kapon nagdagdag sang notice of violation ang EMB because of non-compliance of ECC and naganubo nga kalidad sang tubig sa Barangay Felisa, mga katropa. Arig karoon sa linya na ito, mga katropa, si Kagawad Melanie Barcinal Binyas, mga katropa, sa Barangay Felisa, isa sa mga nagpadangat man sa concern, reklamo sa ito ni EMB, angot sa mga requirements kini dapat nga i-recare sa ice wing sa syudad, mga katropa, antes parang operation sa cell number 4 kag cell number 5. Ma'am Melanie, good morning. Welcome sa programa.
1: Hello, sir. Good morning sa inyong pagpalamati.
0: Aha, ma'am, morning. So nag-issue kahapon ang EMB sa notice of violation angot sa cell number 4, cell number 5 because of the non-compliance of ECC and the quality of water ngara sa kilid, sa higad or sa mga lugar malapit sa aton nga sanitary landfill. Ano ang take nyo sa ni Kagawad?
1: nag-technical conference kami sa August 18.
0: Uh-huh.
1: Naging hiwat dito sa EMB NIR dire sa Seneco nga building nga daan.
0: Uh-huh.
1: Dito gintakol ang ginhambal ni presiding officer sa DNR EMB.
0: Uh-huh.
1: Nga duha ka notice of violation ang ginhatag nila. Uh-huh. From July 9.
0: Okay.
1: Yeah. Kag-amo na siya ang wala ECC.
0: Oo.
1: Kag ang violation sa Clean Water Act.
0: Oo. So meaning so, nagligad pa ni Kagawad nga notice of violation, subong lang na confirm.
1: Yes sir.
0: Okay.
1: And dito man gintakol nga gintagaan na 15 days to explain.
0: Uh-huh.
1: Ang aton nga syudad.
0: Uh-huh.
1: Kung nga hindi dapat i-impose ang cessation.
0: Uh-huh.
1: Sa operation.
0: Uh-huh. So, balikan ko na Kagawad, July, ano to gani? Ang inyo meeting, naging confirm, may aras ang issuance of notice of violation, Kagawad, so that we can track the number of days?
1: Kaya ang water sampling ta.
0: Oo.
1: July 9. So, nag-umpisa siya according sa ila is July 10.
0: July 10. Ang issuance. So, that's 15 days after. So, lampas na?
1: Nabaton lang nila ang notice ang DNR-EMB kaya dila na ma-start ang 15 days. I think August 10.
0: August 10. Okay, so last August 10, we will count number of days, 15 days after sang ano dapat makakomply ng aton syudad or ice swim para sa sabat nila, posisyon nila daw muna Kagawad, no?
1: Yes, sir.
0: Aha. So anong take nyo ni Subong? Is it partly successful, victorious kita sa pag-question sa mga requisitos nga dapat itumanon sang aton sanitary landfill dira sa syudad sa Bacolod, and ano ang epekto ni para sa mga residente sa Barangay Felisa, Kagawad?
1: Kung ako pa lang tawon, sir, sa part ko nga daw amogid ang nag-take initiative.
0: Uh-huh.
1: Para magpalabot sa DNRMB.
0: Uh-huh.
1: Bahin sa sitwasyon diri sa sanitary landfill, supported by sang aton nga community kag sang konseho man, especially ng aton nga punong barangay,
0: mm-hmm.
1: para sa akon victorious mm-hmm. sa part. Mm-hmm. Kay ti number one ginpamatian man kita sang DNRAMB kag nag-take action sila.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so meaning wala nila gina-disregard ang aton nga reklamo kag gin-call nila ang attention sang aton nga LGU.
0: Uh-huh.
1: So para sa akon successful ang ini nga hilikoton.
0: Uh-huh.
1: Kay ti na experience naman namon subong
0: mm-hmm.
1: nga hindi na siya mabaho ang aton sanitary landfill
0: mm-hmm.
1: kag ang tagas ang basura monitor man namon so far daw na ano na Manila do na condemn na Manila
0: mm-hmm.
1: o para sa akon
0: mm-hmm.
1: Amo man lang nabi ang kabudlayan tadi sa Felisa pag magbaho na gid ang basurahan
0: mm-hmm.
1: kag wala nila ginalimpyuan ila dump truck
0: mm-hmm.
1: kag ang nagatagas ang ila bihi ang tagas ang basura sa sapa amo nang pinakadako tang problema
0: mm-hmm.
1: which is subong ginaksyonan man
0: mm-hmm.
1: sang syudad
0: mm-hmm.
1: Uh-huh. So nangin para sa ako nangin kadalagaan
0: uh-huh.
1: sa Pilisanhon.
0: Uh-huh. Okay.
1: Pero sa pihak na bahin kon ilang taon ta ang RA 9003 partly lang gid siya.
0: Uh-huh.
1: Ay kon insaktohon ta gid ang RA 9003 supposedly ang batunon sang Felisa nga sanitary landfill is only residual. O galing, amo na, na-insindihan man namon ang syudad nga siya dugin kabudlay
0: mm-hmm.
1: Ang implementasyon sa residual waste nga istorya
0: mm-hmm.
1: ilabi na gid pod ang kooperasyon sa kada barangay wala tanto. Kahit kung hindi nila na-insindihan, inig-address ko ni sa 30 barangay sa
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: kung hindi nila naintindihan ang kabudlayan sang Felisa
0: mm-hmm.
1: hindi gin sila mag-segregate. Pero kung magbailuhan ay guro kita sitwasyon sila dire kita dito sa ila basta maintindihan ta nila
0: mm-hmm. Ganit sa baho bla. Pero may inspection ka po kagawat ginhimo after the numbers the days nga medyo nagpadangat kita sa reklamo, may ara ka mo sang ginhimo nga inspection and nakita niyo ka may ara sa mga adjustment, wala na sa mga leak, wala na sa baho, dira sa mga lugar nga primero apektado sang baho sa masura dira sa barangay Felisa kagawat.
1: Actually ang AMBDNR after July 9,
0: mm-hmm.
1: July 20 nag-inspection sila, site inspection sila to, nagpabalom sila sa barangay.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang ining the August nagkuha sila uli water sampling.
0: Oo.
1: Pag monitor to namon so far tuod daw minapa naman daw wala naman gid may nagatagas sa may sapa.
0: Oo.
1: Kag inapasalamatan gina namon sa uh-huh. LGU kag sa ISWIM
0: uh-huh.
1: kay Mayor Greg Ambing pag take action sang sining problema.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang na-monitor man namon nga daw always naga-spray naman sila. Ano pa daw wala kita baho nga ma-encounter.
0: Aha. Uh-huh. All right. So okay ka sa mga ano na sa mga developments ning mga developments sa aton nga handling sa basura dira so far sa what next sini kagawad?
1: Siguro ang bantayan ta after some 15 days nila nga explanation ang aton nga syudad, ang aton nga ano what will be action taken by the DNRAMB.
0: Uh-huh.
1: Ay kung lantawon ta ang kagapon nga public hearing that is intended for cell number 4. Kung
0: uh-huh.
1: ako gani palantawon,
0: mm-hmm.
1: why natada bagay ba isan? Kati uh-huh. tapos na gani. Ginaano na, tapos na utilize. Gina kayo na nga matabunan siya.
0: Mm-hmm.
1: So ang issue na gidlang kagapon is ang ECC.
0: Uh-huh.
1: So para sa ako na muna ang ako na lang
0: uh-huh. na
1: ginaayo sa LGU
0: uh-huh.
1: kag gina committee man sa LGU
0: uh-huh.
1: nga ang operation sa cell number 5 will uh-huh. be i-correct na lang gid
0: kay
1: para nga hindi ta matam-an diri sa Felisa.
0: Oo. Kinanglan may compliance sa ang ECC na ton. Dira. Because amo rin protection eh, no? Nga complied ka sa proper handling and yes. Pag-monitoring sa basura. Plus, ang yes. requirement ginata na ton for sanitary landfill dira, yes. Dira sa lugar. Kagawad, if I may, ang posisyon mo, amuning posisyon man sa aton nga barangay council, kagawad?
1: Actually, this is my ano as my personal barangay kagawad as a committee on agriculture. Mm-hmm. Ang ginatakol man ni namon sa mm-hmm. sa barangay council, mm-hmm. pero galing ang pag-take initiative sa pag-file formal nga reklamo mm-hmm. bilang barangay official, wala na mm-hmm. lang ko nagdala sang barangay council. Pero oh. ini nga reklamo supported by our punong barangay, kiti nakainchindi man siya sang ano sang oh. Agonia sang Filisanhon pag-abot sa basura nga isyu.
0: Oh, because nakita ko din sa reklamo ang signatory imo lang eh. But since you yeah. mentioned nga suportado sa punong barangay, how about sang council naton kagawad? Are they with you for this crusade na we have to control the leak and the odor or smell nga halin sa basura nga nag-epekto sa mga residente naton na kagawad?
1: When I'm informed the barangay council regarding sa reply ni Sir Los Banyes nga wala ECC ang cell number 4 kag cell number 5, gininform ko ang council. Mm-hmm. Ang hindi ko lang binanamian gid nga inablang kabalo ka na sang realidad. Dibatihan, patudo, tani mastik na lang tabala kung ano ang maayo para sa pumuluyo. Kaga, ano ang mga corrective measure kung may mga may mga problema kita nga makita.
0: Oo.
1: Daw, nakapuyan ko bi magdebate sa konsilyo.
0: Right.
1: Ano pa nakita ko man nga daw may diretsyo man ko as representative sang pumuluyo sa Barangay Filisa. Amo na lang gid na ang akon guro nga panindugan nga sige, himuon ko ni para sa mga mangunguma. Himuon ko ni para sa mga kabataan nga nagareklamo sa dump truck na masyado kabaho. Tagka very disturbing sang baho, sang basura while nga nagaklase. So, amo na that time ang akon nga stand. Kay kung dalon ko pa ang bilog nga konseho, ang pinaka-important, medyo budlayan ako. Pero ang pinaka-importante, malaan ni punong barangay kung anong kausa ko, kag suportado yaman ang sako. Pag ano na namon, pagkuha namon water sampling, ara man sila nag-inupon ang council. So meaning, naintindihan nila ang kausa ta sa Barangay Filisa.
0: Because at the end of the day, we're not questioning the sanitary landfill. We wanted to emphasize that the waste should be handled properly through sa mga requisitos requirement sa sanitary landfill. I think daw amo man na kag ang complete implementation sa Republic Act 9003, I think kagawad no.
1: Yes sir. Kay kun lataon ta ang akon nga dahil sa akon reklamo. Malangkon stick kun ano ang mga requisitos sa RA 9003. Luwasin na sir, wala na kaga wala man kami ikwan sa ipaabot sa syudad kundi ang amo lang gid na nga amo na nga hindi man kami di itamdon man kami diri sa Barangay Filisa ang amo nga tema.
0: Aha. So what's next? We will wait sa mga imposisyon kay naghatag naman to sa commitment ang syudad nga they will comply for the ACC. So diri kita nga aspeto mabantay naman kagawad no.
1: Yes sir, kay ang sa clean water. So far ang sang ang tabura trick motor ta man di. So amo na guro ang aton ang regarding na lang gid sa ECC. Kay sa ECC dira na siya dapat magwa ang mga proposition sang host community. Host barangay kagdira nagahalin ang social acceptability which is part sang aton nga ECC. That is why kagapon sa public hearing tanan to gin-raise na lang namon. Although ang cell number 4 is patapos tapos na siya. Ang ato nga mga concern i-reflect na lang sa cell number 5.
0: Okay. Tapos na, nagamit ang cell number 4, puno na gani. So let's gani. Go sa cell number 5. Ang full implementation to sa aton nga Clean Air Act will be observed. So far, amuning aton ginahinyo o dira kagawad. Kagawad ang suporta sa aton pumuluyo. Da, kumusta?
1: Ang nabatsyagan ko, sir, nalipayin sila sa sitwasyon subong.
0: Mm-hmm.
1: Okay, since ang pagreklamo naton, ginaksyonan man dayon sang aton nga mayor, o hindi na mabaho, ang isa na lang gid ang ginaayo namon kagapon nagistorya kami ni Councilor Baez, ang bahin sa rerouting. Kay nag-update man kami nga so far wala na ang baho tani i-continue na lang nga kun maayo ang operations sa sanitary landfill. Kag ang ginaayo namo ni punong barangay kagapon upod man sang konseho nga kun tani i-reroute na lang nga hindi na pag-iagi sa Felisa Elementary School kag sa heart sang Bacol sang heart sang barangay Felisa. Amo nang barangay hall.
0: Kay mga basura ga kabilin balaga kadagdag kagawad daw hindi tampungga na.
1: Yes. Yes. Kaya actually may isa pa man kami ka concern nga ginpadangat. Pero so far na actionan man na nami man ang pinaka nami subong Sir Erwin. Open ang communication sang iSwim. Open ang communication sang Benro. Open ang communication sang DNRMB when it comes sa sanitary landfill.
0: All right, kagawad, I've asked you this question sa mga council because for the longest time, ara na ang basurahan mo. And when you stand up to echo this concern, then people

0: Student, nga nanindugan para sa ilang nga mga learners, no? Mm. Sa mga NGOs nga nagasupport, mm, nga i-correcta ang RA 9003, no? Mm. Sabilog nga Filisanhon, madamo gid nga salamat halin sa pagdump sang kontani nga pagdump sang iya ka Victorias. Mm-hmm. Eh, wala na dayon. Madamo gyud nga salamat kay nagwa kita digto tanan. Mm-hmm. Pero the same time, ang kadalagan subong, mm-hmm, sa aton nga wala nang baho, wala na ang tanan. Ang part naman sa aton syudad, ginahimo Manila ang mga corrective measures nila kag ang mga preventive Manila, mm-hmm, nga hilikuton, mm-hmm, bahin sa sanitary landfill. Padayon lang kita. No matter kung sino ang makita ninyo nga nagatindog para sa inyo, no, kay amo nang obligasyon namon sa barangay, oh, ang magproteher sa inyo. So, rest assured sa inyo, Filisanhon, as long nga nag-exist si Kagawad Meloni upod sang konsiho, as siguraduhon ko sa inyo nga ang tindog ko para gidya sa inyo.
1: With that, Kagawad, thank you so much. Have a nice day, ma'am.
0: Thank you, Gid. Thank you man sa bilog nga konseho, mm, nga nag-upod sa sini nga kausa, mm-hmm, kaga suporta, especially sa amon punong barangay.
1: Kagawad, thank you so much.
0: Thank you, Gid, sir Erwin, sa opportunity sa pag-daw-gada batulo aluha ko kay daw para sa akon, mm-hmm, ang effort, bala natun, mm-hmm, wala nagkadto sa wala. Uh-huh. And the proper government agency, uh-huh, na mati para sa aton.
1: Uh-huh. Well, it's a pleasure, ma'am. Thank you so much. Salamat gid Kagawad.
0: Madamo man salamat, Sir Erwin, sa opportunity. Franca, diretso,
1: Bullseye. Inyo na ba tayo mga katropa, si Kagawad Meloni Barcenal Piñas, no, sa Barangay Felisa, nga amunay nagparabot sa reklamo, mga katropa, sa EMB, angot sa compliance sang sanitary landfill naton nga kinanglan may ara kita sa GCC, no, plus ang mga reklamo to nga nagabaho, nag-leak, pirato ka mga creeks nga apektado, pira ka mga residente nga apektado, mga katropa. Ginpanabot na lang ni nga mga bagay para sa mga residente naton sa syudad naton sa aton nga sa Barangay Felisa. Number one, there's concern. Kaya dapat act one for the longest time. Pasensya, with all due respect sa mga opisyal natin sa barangay da, mga Kagawad, you've been there for almost a decade, no? Kanagapungko ka mo da, no? But never I've heard nga may mga Kagawad nga nagpalabot sa sinig mga question, nga inig mga concern para sa ayon sa gobyerno natin nga makita ito sa bungot na nabla, kaya man ng gali, no? Ang syudad ta mamati man ng gali, no? Ang syudad ta makomply man, no? Siguro kinanglan talaga istorya di o galing sa mga paraning ko yung mga opisyal sa Barangay Felisa da, yung mga Kagawad ta, nga wala nagkakopirar, kag wala man nagkapadangat sa sining mga concern, mabuhay ka mo, Japon. Oras na to, 9:12 mga katropa, katuan ta, ang pinakamalatest update mo na to, dire, kaya nga itong surat mga katropa, nag-humble man siya, we will comply sa mga ECC, Forcel number 5, and other concerns sa mga residente sa Barangay Felisa. And even ang aton nga ISWIM nga mahatag man sa ilang commitment to comply sa mga requirements mga katropa, no? Tapo nagpatigayon sang assembly ang aton nga pinatama environmental groups, and they're really asking for the full implementation sa Republic Act 9003, ang Clean Air Act naton nga kinahanglan mapatuman naton mga katropa sa pagpatigayo natin sa operasyon sang sanitary landfill natin sa syudad sang Bacolod. Ang sistema mga katropa, ang basura, may baho na siya. And insakto nga management, insakto nga pag-uyat, proper handling sa mga government agencies natin, nagakaigo gid lamang. And that we demand sang sina nga mga aspeto, sina nga mga requirements mga katropa. And the only to do that is that the compliance itself sa ECC, no, sa aton nga syudad. Kahapon nagtipon to may ara sa pagtipon dito sa ano sa Kuryong Palusod mga katropa, kagang aton alkalde, committed man siya nga mag hatag sang iyang kung mag-comply sa requirements ng ECC, mga katropa, no? But this is not just it, no?

0: ang laman Japon nga i-monitor because nga ang ECC kinanglan ta lang ni sa cell number ano mo, cell number 4 and 5, no? Ang aton na lang diriya nakit-an mga katropa is mismo ang operation, no, sang sanitary landfill, gamangin sanitary landfill gidna siya, no? Meaning to say there's a proper handling, ang waste segregation should be implemented sa mga residente because paano ka makakontrol sang baho sang aton basura kung nilakot-lakot na marangda, no? Ang term nga yung gamit to sa mga environmental groups, mixed waste mga abyan, nga ginahaboy dira sa aton nga landfill. And that, hindi na ang proseso sang aton sanitary landfill, no? There should be a proper segregation sa mga basura, halin sa collection naton, halin sa mga parimalay, antes nga ihaboy dito sa aton basurahan. Amo na ang pinakamang sitwasyon, no? Ma-commercial ko, haboy din lang aton yung mga responsibilidad kay Tropang Chris pagkatapos balikan ta. Ang aton nga resource person ko ron sa aton panagtutunan, angot sining hinyo nga requirement mga katropa sa ECC para sa sudad kag sa iSwim.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako ka Lacey Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Santone Gold Live Testimony.
11: Juanita Badajo, sa sakit ang katawan, post-login feeling na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Bad pain. Narin yung pamamaga ng binti.
12: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that boss on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
8: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Mga katrupa,

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Central. Come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture. Kamusta ka? Hayong
3: hapon. 103.9 XFM.
0: Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
0: yung nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
6: Parang ka na mga katropa, ang issue ni isang non-compliance ng ACC mga katropa. So, pamakot ni Kron sa atong pinakamangatulan, what will happen? Ano matabo? Despite nga naghatag na to sa commitment ng atong syudad, no, nga mag-comply man sa mga requirement sa ACC para sa insaktong pag-handle na to sa basura and full implementation sa Republic Act 9003 mga katropa, which nag-requihir sa aton nga sanitary landfill mga katropa nga ipatuman ang insakto gid nga operation no sang sanitary landfill nga nagadakip sang proper segregation no kag insakto nga pag manage sang basura hali naman sa bahin sang ice wing. No, ari ko sa linya naton ang chairman sang Committee on Environment mga katropa. We have Councilor Homer Baez. Councilor, may aga.
7: Yes, katropa rin, may aga. Pagkawa sila mga listeners, may naantang pizza ka na.
6: Salamat sa oras, Councilor. Councilor, there's issue 1 sang notice of violation sa cell number 4 and cell number 5. Anong matabo, Councilor?
7: Well, actually, kahapon, nag-conduct man sa public hearing ang MB, ang what in is ECC na ginaplayan sa sibat, especially sa cell number 4. Kaya hindi man maisyuhan ang cell number 5 ECC, kung hindi mauna asikaso ang cell number 4. Kaya dito, kin-present ni Attorney Mayo, ang city administrator, ang chronology of event.
6: Yes,
7: kung ano ginsugta ng cell number 4. May mga resolution pa coming from Sir Edric's Ministry Report na gitukuha sa una ni Ms. Tres Fuentes. Nakakandak naman consultation, nakakandak na dialogue at public hearing. Ang EMB, di atrani sa Barangay Filisa. Ginahulat na gilang for EMB to issue ng ECC. Meaning may mga partial compliance na gini mo. Ang previous na head ng venue administration.
6: Councilor, it's a question of accountability from the part of the city. But there's IPM and ICEWM. Sino ang makarikihir? Sino ang maproseso, si Councilor?
7: Ang sa cell number 4, obligasyon gilang isang contractor.
6: Tani.
7: Ang IPM.
6: Oo.
7: Actually, magbayad pa na ang syudad para nila, para i-process lang sa contractor. All the mga papers, yan naman niya sa syudad with the obligasyon, ma-assist ang syudad. But primarily, obligasyon gano'ya sa contractor ang pag-secure sa ECT.
6: Oo. And partly, dirita medyo nag-uot?
7: Ang mayara to sa presentation di na ang conversion. It should be mayara na participasyon ng syudad, ang vendor, ang CPDO na ma-assist si IPM. Kina, may mga technical engineering intervention or part sa ilang ginaobra sa cell number 4 na dapat din comply man ni IPM.
6: So this time, Councilor, both na ang local government kag ang ICEWM ma-proseso sini sang
7: hindi, ang sa cell number 4 obligasyon ginaya sang IPM.
6: Balikan
7: gid nila.
6: Balikan gid na.
7: Well, in fact, may sa public hearing may representative to ang IPM na nag-attend. Nag-present na sa isang ilang version kung di-inasta ang ilang application sa ECT.
6: Pero nasugda na gid man, Councilor.
7: Yeah. Well, nasubdan na para sa akon kung may tatlo ka stages, araw nag-ani sila sa number 3 ang ITM. It so happened, wala lang marinis. Kinaipa na itong mga papeles at i-comply nila kag i-assist sang siyudad, especially sang Benro, sang ginakos lang ang cell number 4.
6: Aha. So here we go. We have cell number 4, cell number 5. Kinanglan na Ricky here ang ECC for cell number 4 and malumpat na sa cell number 5. Anong mga proseso, kag anong mga tikang, Counselor? We have to secure the ECC because this is part of the requirement sa atong Republic Act 9003, Counselor.
7: Yes, obligasyon din ha. Kag dapat may ECC git before mag-operate. Pending during construction, may mga stages na dapat i-comply, like scoping. Actually, harap pa ganito ng iba lang ng mga barangay officials ang Filisa, ang nag-scoping ang cell number 4. Bali, nag-comply git sila. It's so happen na may sa kwestiyang to pa sa stage. Amo na lang yung kulang sa ila siya compliant.
6: Oo, tama. Kag may technical working group, Counselor, nga ginhimo?
7: Yes. Hasta pa ni gani, ginindala na lang natin. Although ang sentro kahapon sa public hearing is cell number 4. But ang ibang to yan ng mga nadalahin nyo lang sa isyo. Kaya muna na-agree ang pagkatukuron ng technical working group. Pero mag-sinig kita issue 1 sa ECC, may aragitasyon din ang contractor kag siyudad. Para makuha, ma-secure yung ECC.
6: Kaya concerned to sa mga residente, Counselor, especially sa mga environmental groups na nag-raise kaapon, which humble nila, they demand for the full implementation sa Republic Act 9003 sa waste management. One of those mentioned was the proper segregation sa basura. Daway ni mapatuman ko, no?
7: Well, kumagsina kita proper segregation at source, meaning ang pumuloyo. Nga nag-produce siyang basura.
6: Right, tama.
7: May ara gid niya proper segregation. Si barangay, na may ara dapat sa MRF, kaya si barangay, mabutang ang ining basura, muna nga residual, ang ining sa basura, muna nga recycle ta, ang ining basura, makonvert ni into an environmental points. Meaning, diri yung mga stages. Pero pag-abot naman sa site, na ginapuyan ng basura, another MRF. May aral ng dira, na ginakonstruct, but gisad to say, wala man makatigayon na makakomply again. Si IPM, wala yaman mahimo ang obligasyon niya.
6: We expect nga makomply ni sang ISWM, Counselor?
7: Ang MRF na ara dira sa barangay Finisa, ang kontrata ara pa sa kay IPM. Na dapat si IPM ba sining matobra. But until now, kung ako mag-planta, kasi nag-alabay ko na. So, 10% pa lang ang ilaguro na kuhas na naisada. Halilgi pa lang kagduho sa material recovery facility sa Filisa ang nangimo ni IPM.
6: So, ang accountability ara Japon kay IPM, suktun ni sa sang syudad, Counselor?
7: Suktun sa sang syudad, kagagyan na maribad naman ni IPM ang conversion. Dapat si Benro ma-assist kay IPM sa pag-convert ang ruta from agricultural into bayara kami ginatawag na UTS na kategory na pwede mo magamit into landfill ang ining ruta ang ma-reclassify na.
6: Counselor, balik-balikan ko ito bala if you have time because ang waste segregation, it comes from the respective homes nga naka-segregate na ang basura, kuliktahon sa aton nga mga sang ISWM, kag may araman ta sang segregation sa basura dito, recyclable, atong non-recyclable, kag iban pa. Kaya ni, ma-implement ayan?
7: Well, kita tangan, ako yati, gano'n ba lang ang pilawan tubig bisan ako mismo ha.
6: Oo.
7: Pag segregate, makaya kung gusto ang isang tao, gusto ang isang pagsapalsa katangin malay.
6: Oo.
7: Na mag-segregate.
6: Discipline.
7: Kasi hindi ko na perfect.
6: Yeah.
7: Pero bisan, 2% mo na lang, mag-segregate. Kaya ako na ako gaya ang impact. Lifespan sa atong landfill, mag-yawid. May mga marikobar sa pada na pwede mo gaya convert into environmental point or mamani.
6: Uh-huh.
7: Ay, kuya, isa lang dito may kilala ko ang yamay sa una, ano, wala naman basuriro.
6: Oo.
7: Dito kayo nag-segregate.
6: Oo.
7: Nag-makamat, patindog, scrapan.
6: Oo. Amo to ang...
7: Ibang tiling time pa sa ako.
6: Amo to, basura mo.
7: Ibang kabalukat mo mag-discarte, ining silo segregation lang
6: niya.
7: Dako video mabulig sa ato.
6: Oo. Oo. It's so happening kinahanglan disiplina. Kag siyempre, ang policy. Counselor, di ba may harap na sa ano, sa waste recovery facility sa mga barangay? Do, hindi ko na makita, ano ba, Counselor?
7: Mugin na ang balikan na, may, dapat may MRF. Ang tag sa kabarangay, under sa 9003, may harap itawag, ginatawag na material recovery facility.
6: Oo.
7: Segregate na ton, ang residual, mo na lang ginandal on, ang upon sang ice swims padulong sa landfill.
6: Uh-huh.
7: Ang mga plastic bottles, ang mga sansalon, ang mga kasukong sine, hindi na yung ginadala sa landfill, ginadala yun sa mga tank shop.
6: Uh-huh.
7: Umayara, kasi kapit tayong discarding at ipuno niyan eh, yung mga pwede yun na makonvert into an environmental force. Kasubong sa ginahimo sa DCC, sa Quality College, binobligar yung mga estudyante ng silaan, masigregated niya, kahit ang ganyan estudyante ka, bit pa sa mga plastic bottles, naka-convert kaya si Quality College sa dako ng environmental points, nakabakala sa iya computer, nakabakala na sa iya mga electric fan. I mean, ako na nakuha ng environmental points ni Bacolod City College. Meaning, kung nahimo ni Bacolod City College, pwede mo nila himo sa tagsa na itong kabarangay, tagsa sa mga public schools. Nangyari gali, mapuslan, makwartaan, kung magpatuman lang kita sa segregation.
6: What seems to be the requirement, Counselor? Ano kinanglan tayo? Is it policy? Or sa end naman sa mga residente ta? Anong meeting grounds, Counselor, possibly?
7: Kung policy lang, ang 9003 ta, 25 years old na hindi nga kasuguhan.
6: Uh-huh.
7: Na nag-ahambal dito. Ang disupo, 3 hours, may ara, nagigit na sa mga 4 hours, recycling, reuse, refuse, na dapat na-comply ka na ini. It's more on sa tinatawag na pag-comply ng tagsa-tagsa natural. Kung kita nga tagsa-puloyan, nagsunod lang. Hindi amon ikadako isang problema natong isang volume isang basura.
6: Aha. Counselor, may environmental groups nga nag-raise isang full implementation sa Republic Act nga 9003. Any message, Counselor?
7: Wala na among kalibati nga nakaupod. Naupod ko na story ako. Feeling ko ang siyudad, wala na ko rin pinaka-happy ang Bacolod City Government. Imagine, kung ma-reduce ang ginaboy na basura sa landfill, ma-reduce ang ginabayad ka sa kulikta sa basura, makagto na sa mga basic services. Bayad ka 500 billion for garbage collection. Pero kung ang basura ta ang ginabuhay ka sa landfill is only 30% na lang, hindi it's at the 80%. Takot ako agad yan magulit. Kagpagkatapos ang landfill ta, ma-extend ang lifespan. Na yung siga pa kung sa kita isang cell, another cell, yung sa sunod sa duwa katuig, kung ma-extend na into 3 years, into 4 years, 5 years, dako ang masave, another 100 million, 300 million, katuloy na sa social service. Una mo, wala na sa pinakamalipayon ng gobyerno sa Bacolod kung makakomply kita. It's not na gusto gid nila na obligaho ng Bacolod. Kaya dapat ipakomply nyo gid. Ibuon gid siyang sirat. I think, ang 9003, it's not for city government or the city officials alone to comply.
6: Right.
7: Ato nila tanan obligasyon.
6: With this, Counselor, we're happy to have you in the program. Thank you so much. Salamat gid, Counselor, sa oras ni mo.
7: Isulat mo kini at salamat kay
3: mga bayan sa kanan. Franca, diretso,
0: Bullseye.
6: Inyo nabati ang mga katropa, si Councilor Homer Baez, Chairman sa Committee on Environment sa Sangguniang Panunsod, mga katropa. Di aram mo ng gli, misturihan mo ng gli, no? Kaya mo ng gli, no? Nga, ipalabot sa igdulungog sa aton nga syudad, ang ini mga concern, mga katropa. And here we are, no? Sino mga binipisyo? Tao, no? But if we talk about sang basura, mga katropa, it's a broad lapad ni nga ilistorihan nun. It requires policy, it requires compliance sa mga existing laws naton and cooperation sang aton nga pumuluyo disiplina halin sa aton, no? Kay kung sige mo lang ta singgit mo lang tsakto na ni haboy to landfill amo ni compliance sa mga layita pero kita man sa mga balayta daramhak man ta way man ta gahaboy kag wala man ta gisingit sa basura ta, so what for, no? Useless man japo ni, no? That's why ginahambal ta mga katropa, medyo malawig-lawig na istorya kung istorya ta basura. It requires monitoring kag ng way in, way out process from the residents pakadto sa inses gobyerno naton para maplastar ang insakto nga management sang basura. Sa Barangay Felisa, so at least, no, nakabinipisyo, makabinipisyo ni tao man lang mo, no? Siguro kinahanglan lang pag-inisorya natural man ang mga pressure, abi, natural man ang mga issue na, pero sa mga official natin sa Barangay Felisa, don't take it against your position as kagawad, as kapitan. You know, di na kaya man ni kagawad Miloniao, no? Napalabot niya man niyo ang mga concerns ni. Horrible. Di ibanda ng mga kagawad, dugay-dugay na. Kabalo ka mo kung paano naplastar. Kabalo ka mo kung paano gin-establisar ang basurahan dira sa Barangay Felisa. And minihay ni Hoy, way man ta kabati sa reklamo kag bisan suggestion na malang gani tani. Until subong nga nagrebokaho na. May mga ibanda nga gusto magsakay na malang sa mga issue. Ka.
0: Diretso. Bullseye.
6: Mabinipisyo sa issue, kaya ra na natapos na. No? Ti kita ya, mga katropa, kilalahon ta kung sino ang nagduso sini. Let's give the credit to where credit is due, sa tao nga nagpalabot sang ilang reklamo sa aton nga DENR, sa aton EMB. And here we are, no? At least ang ikayuhunta, ginagmay na lang ang epekto na lang, hindi nga dito sa problema nga balik-balik lang Japon, no? Ang basura na nga gakalawigit, dugay na na ang baho, dugay na na. But because ako na, mga katropa, may mga konsehal man ta, may mga kagawad man ta sa barangay, nga gabenepisyo man ta mo, no? Pila ka bilog sa una, dabing inyong tao na ang inaghaboy nyo to sa syudad to para mag kuha to sang ano? Plantilya to? Nga ginatunga-tunga sa pila ka mga opisyal da? Ay, nako. Nugayan nyo, Kuya Gani. Oras na ito, mga katropa. Alas 8.42 na. Sa pagpakalagad na oras na ito, mga katropa, dala sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Ma-relax na nai kay mga pangapikapita. Si Sir Arman Aligato de la Torre, mayang aga, dala sa barangay sa Herbias 2, Barangay Villamonte, nakatutok siya. Salamat gid sa pagpamati ha sa aton programa. We have Sir Jelwin, Sir Domingo, Rihanna Gestro, Ma'am Jessica Gonzalez, kagway Miss Pa Morino, Jenny Janelle Lunario. Thank you so much. Salamat gid. Kag sa nag-upod sa aton programa, mga katropa, no? There is programa taya ti kadamo kong kisa. Mayara man sa mga tao kaysa nga naging nakumpara yung performance si Dibla. Pero aton niya, mapati lang sa aton, mamati lang sa aton. Huwag man napilitay. Tinon mo yaki, amunin may kasangkol namun. Oh. Pero at least may kapamati. Hmm. Organic. Hindi fake. Hmm. Oras mga katropa, 9:44. At wala kape, ang Santon Plus Gold mga katropa, ginapanabot natin niya sa inyo because nami nga kape, natistingan namon ni, amunin ginakape namon ang kape, nga kita mo na lang, oh, si katropang Chris, naghihimis ang kutis. Santon Gold Coffee Mix mo, ang ginabanat si ni, maka-break lang niya. Ay, sus, kape ni din, no? Pag-kapis ni, kita mo, pagsik din. Amo na epekto mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Ang retention sang imo focus mga katropa ma-enhance, no? At the same time, manami pa ang imong nami may protection kapas lawas mo. Because nga ti kun anong maka naara da sa Santon Gold capsule, ara man sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, no? You mentioned the mangosteen. You mentioned sang manunggay, sang garlic, spirulina, ara na tanan, no? Ang nagkakatalo, there is a Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, may aray niya sang glutathione ka collagen, no? Pagkatapos, decaffeinated, okay? Pwede ya sa mga estudyante mo, pwede ya sa mga office workers natin. May ara sa mga tao, abing gahambal, nga hindi ko namian, kaya magpangapi, kaya ito mga ako, brown na ako nun. So, maybe tuod, pero laban-laban na, sugid-sugid lang na, myth na siya, no? Depende na yun kung paano ka atipan sa unto mo yun. Kung huwag ka panutbrush, huwag ka panututbrush, api, i-expectar kang pot, tingin mo nga unto. Uy, sus, sa pakapi, ang benepisyo naman sining kape mga katropa, mabugtaw tabla. Hindi ta may energy kita. Pero sa mga kulturan ta nga may ginabatsag na sa lawas nila, hindi pareho sa aton. We don't share the same situation, no? Mga pangapi sila because nga kinahanglan nila, because nga nag-obra sila, and there were those kung nag-likaw man sa kape because may ginabatsag na. Amo na ginahambal na ton, nga may ara na may mga pre-existing conditions. Kag immunocompromised na. Diabetic, taas ng blood pressure, may problema sa heart. Kung synthetic nga kape, ang palpitation mo, grabe. So, di rin lang kita sa Santon Gold Coffee Mix. No? Kung ikaw diabetic, why man problema? Because nga ang aton kape, stevia ang aton nga sweetener dire mga katropa. It's a natural sweetener nga ginagamit naton sa Santon Gold Coffee Mix. Okay? Kung ikaw naman mga katropa, gapalpitate, high blood ka, why problema? Because decaffeinated man sa. Why man sa sang caffeine mga katropa? So, dako ang bulig ni para sa mga kultura naton nga may mga pre-existing conditions, nga naghambal ng doktor, hindi ka nakapangapi. Pero sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa, pwede.
4: Tuod ka?
6: Mm-mm. Bisaya ni Baybay Aga, pakadto di sa overflow. Abi ko may litson. Nagkadto ka gid sa overflow. Birthday ni Sir Milmo. Okay, subong. Malapas sa sapa. Gali ang... Wala, gali. Tumbahan na, ita. Kadto ka lang di sa birthday ni Katropang Chris. Kadto ka di. Kaya ang kinaunay hasta alas 10. Biyahe ka na dan subong. Katropang Bisaya ni Bay. Birthday ni Katropang Chris subong. Ang kinananay hasta alas 10. Sumobra ka, sirado na din pinta. Sirado na nga mo nga gate. hindi ka na kahabol di. Alas 10. Di kung hindi ka na kahabot alas 10, pilan lang nga. 12 minutes na lang oh. Hmm. Pawai lang na. Kami lang di makaon. Happy birthday kay parang Remel Mamilia. Thank you. You may have more birthdays to come. And God blessed. And healthy lang always, no? Also, would like to say happy birthdays kay Barangay Captain Nelson Paran sa Barangay Tugaraw. Tuguraaw. Tuguraaw, Miag-aw, Iloilo. Garagong mo, ano siya mo? Garagong mo, ni? Warmest birthdays, happy birthday to you, to our dedicated barangay captain. Thank you for your unwavering leadership, hard work, and commitment to our community. May you may be blessed with good health, strength, and success in all your endeavors. Happy birthday! And that's coming from Paran, Nilios, Bacod, Fabilio, Panunciano families. Happy birthday! And to all birthday celebrators, mga katropa, subukan daw, happy birthday man. No? Happy birthday, katropang Chris! Happy birthday! Pila ka na sa bong? Ha? Uga pa, nubuaw na, no? Yan. Abal mo, ligad to, 18 ka, sumong yun, 16 na ka, panubu-nubu ang imo yung ano man. Imong birthday, imong edad. Sige lang, ha. Happy birthday, Japon. Ha. Arman Aligato, De La Torre, thank you so much. Salamat gid sa Hervias Dos, Barangay Villamonte. All the members of class members and moms, mga katropa, thank you. Salamat gid sa pag-upod. Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Chris Lebrando, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, saying God bless and see you all tomorrow.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Ator balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Cash Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
8: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sarah sa mga kutuban ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika. Sunthorn Gold. Live testimony.
2: May lingakas. Ah. Pinubuan ba ang parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Sunthorn Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Sunthorn Gold.
0: Sunthorn Plus Gold. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako si Yvonne. Isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati. Inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthorn kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthorn kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Sunthorn Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Sunthorn Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen. And glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sunthorn and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthorn Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Wednesday

0: Maayong adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagaan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kontugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
2: 0939-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.

0: Sabi mo, Meg, isa lang ang problema ko. Wala ko sang trabaho nga makuhaan sang kwarta para mabuhi ko si Shine. Inalam. Kagi naman ang ginaintian ni Chay Tinay sa akon. Ang punto ko, Meg, hindi si Shine ang akon problema, kundi si Chay Tinay. Siya mong hindi sa akon eh. Ginahigugma ako ni Shine, Meg.
1: Correct! Makita ko man niya kalapit sa buot ni Shine sa imo. O galing, paano ka man makaobra diri? Nga makakita ka sang dako. Kaya mga farinera lang diri, kagiban pang kwartahan sa banwa, ang nagakamol sang dako ang kwarta de.
0: Pamatudan ko sa ilang masarangan man ato ni Nameg. Basta buligan mo lang ako, kamo sa mga barkada mo.
1: Kagano naman ang mabulig namon yung mga karikador sa imo? May ipakwat ka sa amon, hao? O, eh, pwede siguro. Parting inom niya ba?
0: Mabot ang adlaw, Meg. Ako naman ang mahatag sang party sa mga tagadre. Sobra pa sa party ngay nasubong. Ang tanan ng imbitado ko, mapiesta mga tagadre sa isla.
1: Aba! Bao na ano na? Doha pa lang gani ka butilya sang birang imo na inom. Do, katayog na sige na panghambal mo. Anay kabla, anay kabla. Ma-order kabla sumsuman. Ibasi kon nalipasan ka lang sang gutom.
0: Magpati ka sa akong partner. Matabugi din na. Maabot ina sa pila ka adlaw.

hindi ako makatulog. Kinahanglan niya makasugilan kami ni Shine. Kinahanglan mahulag ako. Sa wala pa sila makasalsang Chris nga ito. Gusto. Si partner ko, Ronron. Kinahanglan kong bulig niya. Masulat ako. Nag-ipahatag sang sekreto kay Shine. Gusto. Amoy ng buhaton ko. Buhasaga. Mapabakal ako sang padkag-ballpen kay Ronron.

0: kada gali subong ranggo ko ba? Minsa hero na ko subong ba?
1: Mikronron, siguruhon mo nga wala siyang makakita sa paghatag mo sa sulat, ha?
0: Oo, ako pa.
1: Ara naman dira tanan natugon sa akong sulat ang iya buhaton.
0: Ate, sige, amon ako ah.

ano ba lang buhaton ko? Dapat ba lang makikita ako kay Dander? Suno sa iya sa lahat. May importante siya kung nga ihambal sa akon. Ay, hindi man siguro magdugay ah. Madaligyat lang ako. Tutal si Chris. Nagapahuway man sa mga tinion ngayon eh. Diri ako maagi sa kusina ah. Kamagpangalihid sa mga kata Jess, pakadto dito sa dako ang bato sa kirid sang isla.

si Shine? Makita ko siya nga nagapadulong diri sa namtangan ko. Kag nagasunod sa iya si Ronron. Sinyasan ko sang sikreto si Ronron. Nabayaan na lang kami diri ni Shine.

0: Sunod sa imo sulat, importanteng tuyo mo. Apang panulo ko, dugo na into mo lang ako.
1: Hindi matuod na. Importanteng ihambal ko sa imo siya. Gani pa matiye ako. Kaghangpang ihambal ko sa imo.
0: Ano pala ina?
1: Ginahigugma ko ikaw siya. Nasalapuan ko ng kaugalingon ko. Nabinagbinag ko ng tanan. Mahal ko ikaw, Sheng. Mahal nga mahal.
0: Nangin imo ako isa ka bestander. Apang gintugtano pa ako nga makabuhi sa imo mga palad.
1: Nasiluta na ako tungod dira. Sobra-sobra nga akong paghinulsol. Ganiliwat ako nga nagapanuktok sa kasing-kasing mo. Kung ginahigugma mo ako sadto, nga hindi mo ako mahimo nga higugmaon subong.
0: Dander.
1: Nakaibalo ako. Wala mo ginahigugma si Chris.
0: Hindi matuo din ha.
1: Una mo. Tulog ka ako. Kagisiling na ginahigugma mo ako.
0: Dander, palihog.
1: Hindi mo mahambal tungod husto ako. Amo bala? Apaw nakaibala ako. Una nung nagatulod sa imo, agod si Kwayon ako sang dalayon. Inatungod wala ako sang kwarta, hindi bala? Wala ako sang mahatang nga luho sa imo.
0: Hindi nang handom ko sa kabuhi. Nakaibalo ko
1: hindi ka magmalipayon kay Chris. O kung kay bisan sino nga madamo sang kwarta. Tungod ako ang ginahigugma mo.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: sabi mo, Thunder? Hindi mo mabaso lang tao kung nga nagapangita in isang sobra. Ilabi na akong maghalin sa imo. Santo, kita lang nga duwa diri sa isla. Diri sa aton jutay nga paraiso. Apang nga eskwela ka sa Banwa. Kakilala ka sang iban. Ginahigugma mo ako apang may lain nga kalipay nga ginahatag sa imong iban nga sabak nga naghigugma man sa imo. Kag ini ko malintan ang katapusan nga tion naton sadto.
1: Ginpangayuan ko na ina sang patawad kay Karen. Ginistorya ko siya sa atubang sang bana niya. Gintampad kong sala kung tani nga nahimo ko. Ang pagpakunong-kuno nga kung tani, wala sang kapatawaran. Nahangpan niya kag nagpasalamat siya. Tuman sa iya kamalipayon sa luyo sang iyabana. Kung silang gintag na sang kapalaran para sa isa kag isa, amuman kita sinasyay. Ikaw kag ako ang nagkakabagay.
0: Paano kita mangin magkabagay? Nakaibalo ka bala sang ginhambali nanay? Gusto ko wala kuno nga akong mapakaon sa lalaki nga pamanahon ko.
1: Amo na ganing ginapangabay ko sa imo, Shay.
0: Ang ano?
1: Pwede blang antes ka mo magpakasal ni Chris. Patagan mo, anay, ako sang panahon nga makatintog sa kaugalingon kong mga tiil.
0: Anong buot mo, silingon?
1: Makasarang ako magpakigbaton. Masarangan ko nga asinsuhon ang kaugalingon ko. Patagi lang ako sang panahon. Isa lang katuig, hindi gani anong kabulan. Makaliga din ang mga binulan. Nga mo manggihapon ako sini. Iluway ka na. Hindi na ako magpamilit pa. Hindi na ako manginbalabag sa kalipay mo.
0: Matuod ba lang ginasiling mo, Dander?
1: Ipakigbato ko ikaw, Shane. Apang pariyos ang ginasiling ko. At agi na ako sang panahon.
0: Ambot, Thunder. Ambot.
1: Shine, matuod nga wala ko sang mapakita, subong. Apang madamo ako sang mahimo. Makita mo lang ugaling ina.
0: Nagasako na si Chris. Gusto niya na makasal kami sa labing madali nga panahon.
1: Shine, palihog.
0: Anong mahimo mga buhaton?
1: Madamo. Tungod nagahigugma ako. Kagang isa nga nagahigugma. Makahimos ang milagro. Pag nakahibalo ako, makasarang ako magmilagro. Ilabi na kay ikaw ang manginpad siya.
0: Diyos ko.
1: Nga nagtindog ka na.
0: Malakat na ako.
1: Shine, please.
0: Ang matuod. Inahigugma ko man ikaw, Thunder. Apang nasakit ng balatsyagon ko isa ka, bes. Apang kung tampad ka sa ginahambal mo, hatagan ko ikaw sang anom kabulan. Kag hindi mo na lang ako pag-istoryahon pa, ipakita mo na lang ang katumanan sa pangako mo sa akon.
1: Mahibalan mo, Gid. Makita mo, Gid, ang bunga sa pagtingwa ko.
0: Malakat na ako.
1: Ko pagtugtan nga matupa ka sa Chris nga to. Akon ka, Shine. Para kita sa isa kag isa.

kun amo. Wala naman gidgali nagasugilanon si Shine kag si Dante. Tumugali ina, kung nga nga wala ko na siya dire makita sa kalanan. Kay may ginasakuan gali siya. Kagdali wala man lang ina kay Shine, nga wala niya makita ang lalaki nga ato sa sulod sa pila ka bulan. Siguro, nakapaminsar naman gid sang malawig ang akon anak. Kag nalipay ako. Di kuya gusto nga si Dander ang pamanahon ni Shine, kundi si Chris.

naman? Dito sila nagpadulong sa piyak ng isla. Ma, ang kanang asawa sa Pinoy yung bakasyonista man. Bugnohon ko siya. Pamangkuton ko siya kung sa diin siya makadto.

na siya. Hala! Makaon sila kuno sa kalanan sa unahan? Do wala mas ang kalanan dito na yun? Do kamatuhan man ang inadira? Kagkakahuyan dito sa ibabaw ng bahin? Ay, pabalik ako sa cottage na muna. Sugiran ko si Nisimhat.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: The Secret of Health.
3: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal gani kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nag-stay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
5: 7 plus gold.
3: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
4: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
3: Amo na kalaba ha.
4: Ambot lang kung paano nila takso na.
5: Southern Plus Gold.
4: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa rin nga panit nga nagaangkon sang xanthones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
5: The Secret of Health.
3: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
4: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
3: Oo.
4: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
5: The Secret of Health.
6: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
5: The Secret of Health.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sila nga lawas. Ang collagen da kong epekto yung sila to maintain sang manami firm na to sila nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sila nga mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sila nga brain.
5: The secret of health.
1: Santon Gold Live Testimony.
0: Ator balik si Niloal Laguna, laging nga sidi sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na sidi. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
13: Sa aking call center agent.
12: Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Ibalga niya efekto sa akong sang Sister Pain.
12: Nagsigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nabon.
11: Santon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: Mga katropa, exa!

interview sa mga personalidad ang nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari.

0: XFM Time alas 10:43 na mga katropa may ngagasyonan sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsinig ka man sa mga bayan sa kalibutan. Welcome! Nandiri sa pagpalayag sa tanga pala tuntunan ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, adlaw kita subong sa Biyernes, Agosto 21, tuig 2026, kag Ninoy Aquino Day kita subong, holiday.
1: Sentro.
0: So sa mga katropa natin, drati, thanks God it's Friday, kag long weekend, di ba? Sana all.
2: Wow, ka-perfect!
0: Sa mga katropa natin, drang nga nag-monitor na humling kaina pa, Tamya Won, Sulblan, sa mga aga, dira, good morning.
3: Di na ka mo?
0: Mga katropa, subong nga, gangin nyo dire kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kita din yung mga inop na mga katropa, humali na last 10 media top to balas 12 isang uto, agad sa pila ka mga importante nga mga issues nga itong dapat dire tutukan. Talakay ang kag-diskusyon na mga katropa, sininga adlaw sang Biyernes. Sa mga nag-monitor, tras atong sa radyo, ang XFM Bacolod mga katropa, babatihan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Sa XFM Sagayo City naman sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Caban Calan City naman mga katropa sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7. Sa mga nag-monitor tras sa ato naman mga katropa, sa Facebook kag sa YouTube may ara kita no. Atong nga Facebook fanpage mo ning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa sa YouTube XFM 90.3 Bacolod. Kag may ara kita sa ginatawag ng official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre dress inyo mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Access dara ninyo mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
1: Central.
0: Sa mga nag-monitor dira sa tod sa radyo, pwede ka mo makapadala sa mga mensahe ninyo, request and comments, bangod may aranin kita sa text line. Muna yung mga tropang text line natin ng XFM, 10915-628-7926. Muna yung text line sa XFM Bacolod, mga katropa.
1: Sentro.
0: Alas, just 45 na, nobla nga ito, dapat tutukan talaga ang kadiskusyonan, silingad lang sa Biyernes, dali lang sa Sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, magapakigangot kita karon sa bahin sa mga manunudlo sa Alliance of Concert Teachers with Ma'am Grace Abiliar. Ako na rin mga katropa sa nagkalatabo na sa karon, no? Na pila ka mga insidente involved ang mga minor de edad, mga estudyante. So, ang panindugan naman niya sa Alliance of Concerned Teachers, mga katropa, aton pamatian subong aga.
1: Sentro.
0: And based sa aton nga mga researches, mga katropa, mga research naton bala. Sa kasugpon nato mga katropa, ikatatlo ni nato nga adlaw nga ginatalakay tananing ni holistic violent extremism nga mga grupo. Mga katropa, may mga additional kita diri karon nga mga grupo nga do ginatumod diri. Noong tikapon to, giniscast ang 764 kag No Lives Matter. Karo mga katropa, talakayon tani ang true crime community. No? Sugpunan tani nga ito, another discussion sa true crime community nga ni mga katropa. Kagbaw kadamo ni sa ila, pila nisla kabilog dere. No? May mga other groups pa na dere mga katropa. Nga ginpang discuss dere, no? Ang Order of the Nine Angles. Talakayon tama ni. No, basi kon makaingagaw ta na mga katropa kon mauna ta ni karon discuss ang Order of the Nine Angles kay nga based diri sa information nga ginpagwa mga katropa sang Philippine National Police sa recent nga information nga nakuha naton mga katropa, there are 74 cases nga ginahandle sa karon ang Philippine National Police Anti-Cyber Crime Group nga may kang tanan or ginalink sa ni holistic violent extremism or NVA diri sa pugsod Pilipinas.
1: Sentro.
0: Eh, oh, kag na-rescue din yung mga katropa ang hindi magnubo sa 42 ka mga minor de edad nga may kang tanan sa sining mga kaso, no? And mga katropa, ang natabo dito sa Zamboanga, no? Posible, mga katropa, amuto siya ang ginaangot or may kang tanan gid sa natabo ning shooting incident sa Zamboanga ang presensya sa ni holistic violent extremism or NVE, mga katropa. No, ginakabing ni nilang pinaka broader threat of NVE ang natabo dito mga katropa sa Zamboanga shooting.
1: Sentro.
0: So, di na malipod na ton, no? Gipaig man diri mga katropa nga this is terribly proof that this is a real problem. Sentro. May mga nag-groom sa mga kabataan. May mga nag-influence sa mga kabataan through online. No. But in a different way mga katropa. Kahit hindi mo ni sisiling yung makita through ano mo. Kaya ang aton nga web bala mga katropa, aton nga internet, may surface na sila. No, ang surface web amo na ang pinakanabaw nga type of mga websites nga pwede naton makatropa ma-search makita anta sa surface web ang hindi bala tama na ka mga seryoso nga mga bagay bala ti amo lang nadaya kuto bang surface web nga ipakita sa aton just like ang Facebook or ano pa gid ra makatropa nga mga social media apps nga ti aray makatropa just for socialization, for the information, for entertainment and whatsoever dra makatropa. So ang ini nga bagay makakulugmat ini kay kadalom ini mga katropa sang sining nga hitaw. No, supunan tani bla karon, no? Talakayon tani mga katropa ang ibang pagid nga mga informations, no? Angot dari isa na sambit ni nga bagay mga katropa nga ginaangot sa karon, no, sa nasambit ni nga mga grupo online mga katropa. Sentro. And one thing tingwan ta makaroon makapakigangot kay Councilor Wilson Gamboa Jr. mga katropa. Angot ni Balano sa gipagwa sang EMB nga notice to violation sa landfill mga katropa sa Barangay Pilisa dira ano ang pahayag sa pila ka mga konsehal angot diri mga katropa sa pagpagwa sang EMB no sang notice of violation sa Bacolod landfill operation sentro kitikal kahapon amo tong gindiskusyonan kuno nila sa ilang session kahapon Miyerkules asang Webes dito oh sa SP mga katropa. Although may mga komentong ibang mga konsyales diri angot sa sining bagay sa karon mga tropa. Sentro. Alas 10:50 na. Ibang pagid nga mga topics in discussion supunan ta ni karon talakayon ta pag sa aton nga gapaday nga pala tuntunan kag diskusyon diri sa sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.

0: Alas 10:51, mga tropa, ipakilala ko bala na sa inyo mga produkto sang Yes to Health.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ang produkto sang Yes to Health, mga katropa,

0: Ginalakipan ni sa Ultimate Trio, tatlo ni sila, no? Mga katropa, ang Ultimate Trio sang guest to Elta Muning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa, no? Ang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, spirulina, malunggay, alas kag amarguso mga katropa, gintingob si isa ka kapsula agad nga makabulingin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignant, no? Hello so mga katropa. Mataas si mga sugar level, yung mga blood pressure, mapahaganagan man nina ni Santon Plus Gold. Kag kung ano pagiging mga balatian, nga doon nagatag sa ton sang kabudlayan, kag do hassle everyday. Mga katropa, laon talang pagtumaras ng Santon Gold Herbal Cup. Mayara magkita sang alkaline base ka vitamin C naman naman yung Santon Vitamin C, ha? Ang Santon Vitamin C, mga katropa, made of mangosteen, spirulina, ka mga prutas, ka manggaranong gauge sa vitamin C. Centro! Kag mga katropa, mayara kita sa Premium D3 Soft Gel Capsule, no? Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabuligin ni mga katropa, pa-healthy sa aton nga mga katulanan. Basa aton nga sales kag makapabakod sa aton mga katulanan, mga katropa, no? E kung ano pa dira nga mga balatian, nga mga ka-cause ng infections, kag kung ano pagid nga mga dalas ini, no? Kaangay sang mga viruses kag bacteria. Ang ining mga produkto sa Yes to Health mabakal sa Yes to Health Wellness Center ng Tandres Dalan Lizares, Barangay 39. Siyudad sang Bacolod, mga katrop. So, ano pang ginaulat nyo? Mabakal man nini sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa, sa online sa Shopee. Centro. Alas 10:53 na mga katropa. Dire kita, no? As na-mention ko, before kita mag-proceed kay Ma'am Grace Abilyar, talakayon ko, dire kita sa discussion, proper na itong discussion mga katropa. Kay so far, no, dire na kita sa aton nga pinaka-latest nga mga topics for this Friday, sininga aga, ang otibla mga katropa sa presensya sa nihilistic violent extremism nga mga grupo, no? So, gin-mention ko na ito, ginpakilala ko na sa inyo ang 764, ang No Lives Matter, ang true crime community, mga katropa, no? So, diri na ito, natukiban, nga do kadamo na ginigali sa ilang nga may mga na-impluensyahan. Kag mismo, mga katropa, ginalink sila sa pila ka mga violent nga mga insidente, just like sa mga mass shooting nga nagaluntad in some other places, just like sa US and also, mga katropa, diri subong sa Pilipinas. Centro. Very alarming. Kaya nga, naglabot ang diri sa Pilipinas. So ito yung mga katropa, before ko mag-proceed diri sa pungsod naton, ari mga katropa, agyan ko ni ang topiko or ipakilala ko sa inyo ang ginatawag ni nga ginalink diring 764, ang No Lives Matter and True Crime Community. Sana sambit ni mga katropa nga grupo nga ginatawag ni nga Order of the Nine Angles. Ano ning Order of the Nine Angles? O kung mas kilala ni siya mga katropa sa una, no? Iya nga initials ONA, ONA. Meron man yung mga katropa nga iya nga initials O9A, no? So, Satanic Left Hand Path Network ni sila mga katropa nga nag-originate sa UK o kung sa United Kingdom, no? So, ito yung mga katropa, nag-branch out na sa other countries kag ginaclaim nila nga ang ining grupo na-established way back 1960s pa, no? So, ito yung mga katropa, karon sugpunanta ni kay sininga tion ari na si Ma'am Grace Abilyar. Okay. Talakayon tanan ni mga katropa ano? Anong komento sa Alliance of Concerned Teachers angon sa sininga nagakalatapos sa karon diri sa ano mga katropa? May katanan ng mga estudyante kag mga minor de edad. Sa piyakan niya with Ma'am Grace Abilyar. Centro. Ma'am, good morning. Welcome sa XFM. Ma'am, kaupod mo subog si katropa Andrew. Ma'am, good morning.
1: May waga ka tropa Andrew pag sa yes, tanan nga tagpagamati sa XFM.
0: Thank you mama. Ma'am Grace, salamat sa mga tiyon. Ma'am, kay panibago naman yung insidente ning natabo and also may iba ning mga ginalantaw ng mga angulo nga which is do nag influence kuno sa mga minor, sa mga kabataan. But ma'am, sa bahing sang Alliance of Concerned Teachers, ma'am, ano ni sa karon ng inyo yung ginapangitaan paagi para ma tap na ini, hindi na masundan. Ma'am Grace, how do you address sa karon the situation, ma'am?
1: Halin pa sang nagdiligad yung mga hitabo, no? Kahit ang Ateneo de Sambuanga, shooting, hindi ni siya bago or una nga hitabo. So may mga previous pa nga mga hitabo ang Otsinidarino. Tag ang Alliance of Concerned Teachers, upo sa Alliance of Concerned Teachers Act and IR Union, nagapanindugan kita nga mag ano na maghimo na sangtikang ang aton nga gobyerno kag ang ahensya sang Department of Education kung paano ini masulbar.
0: Okay.
1: Anong mga naga-trigger sa mga kabataan nga akahako sa ila magdala sang armas? Dapat may ang aton nga gobyerno may investigasyon na ina, no, survey kag nagpagwatang data kung anong rason ini scientifico proseso nga pag-imbestiga. Ang ikaduwa, di ini naghalalin ang mga source sa mga armas na ang available na ang madali lang ma-access ng kabataan ang pagbikbit sinidere halin sa ila panimalay or pakadyo sa eskulahan na may ala dira. Tingnan ka tatlo, ang protection mismo sa sulod sa eskulahan, you know, paano provision sa aton gobyerno na mahatagan base sa aton nga pag-analisa sa mga kabangdanan o factor nga nagaamoy ng mga kabataan. So nakita naton dire nga ang eskulahan naton kinakulang kita sa mga guidance counselors.
0: Yes ma'am.
1: Although nga nag-hire naman si government o nagpagwa naman siya sa iyang DepEd order na may hiring sa mga guidance counselors, pero paano ini siya i-hire ka ipa nagtag sa mga eskulahan para mapasigurado ang mental kag psychological health sa mga kabataan, which hindi naman ni dugang ini nga burden or load sa mga teachers na may kabataan siya nga 40 to 50 nga i-cater ya ini ang mga behaviors ng kabataan, ang mental health ng kabataan, no? So kung in the presence of guidance counselors, ma-refer natin sa guidance counselors, kamatagan dayon sang nagkaigo nga tikang. Paano maistorya ang ginikanan, paano maistorya ang kabataan.
0: Okay.
1: So, amo lang din man ina ang aton nakita, no?
0: Yes,
1: kasi pag-provide sa classroom, eh. Kasi kabudlay nga sa sulod sa eskulaan niya ang mga kabataan, nagaginotok ang bullying, nagaupod, nagatabo. Kasi ang sagit mismo nga siguridad na paano ang mga reinforcement naton, kag ang mga tikang naton, paano pasiguro nga wala sang makalahalit nga armas o delikado nga mga butang mabitbit ang mga kabataan naton pagsulod sa eskulahan.
0: Okay ma'am. So ma'am Grace, tigapati kagin man bala ma'am nga umpisahan gid man ni sa sulod sang balay ang disiplina sa kabataan kay sa kabugusan ng mga diskusyon, parents, kid balik gid sa parents, ma'am?
1: Siyempre, gid. Imagine na ba lang, ginikanan ang nagbusong sina sa iya, ginikanan man ang nagbata sa iya. The first teacher, ang ginikanan. Kag ang foundation sang behavior, kag paminsaron sang bata, naghalin sa panimalay.
0: Okay.
1: Kung ang bata, halin sa panimalay nga magamo, nagahinaway, nagapukpukanay, normal ina sa pananawan sa bata. Pag sulod niya sa eskulahan, mga why man to sa abiya, normal pa na.
0: Gani man.
1: Hindi na na yan normal.
0: Yes, ma'am.
1: Karon, manaway ang teacher, malabo sa isang teacher, maguripat na sa child abuse naman sa teacher. Amo na sa balang ginahambak ko sa mga parents. When you accuse the teacher, reflect it to yourself. Paano ka mo magkastigo sa inyong mga bata? Paano ka mo magdisiplina? Kaya kung ano ang nagkakatabo to sa panimalay, ang pamuyayaw, mamuyayaw man sila sa sulod sa eskulahan.
0: Okay.
1: Karon may estudyante na nagbuyayaw sa presidente, masulon ang maestra nga nagpudlo sa wala mudo sa mga estudyante. Hindi. Kitty, ang bamuyayaw, ang halina na sa babaw, sa mga official natin sa gobyerno. Kahapon sa iya, malang ganing mamuyayaw sa social media. Magkaglawis ko lahat, hindi ka mo mamuyayaw, pero nakita nila ang presidente na muyayaw, and it's normal for the president to curse. Sundo na nila, kaya mas taas ang presidente, maistra ka lang. Damo na ba yan? Kaya pagkabot nila pa ni Malay, pamuyayaw man to. So that's why mga bata, sila nga normal, hindi pamuyayaw. It's a form of expression, it's a form of mag-offend sa mga ilang naitan. Kaya amo man na ang naginabatian, ilang kang nakitaan, but it does not come. Sa iskulaan nga ginatudlo niya. Ang kabod lang sa iskulaan, katropang Andro,
0: yes, ma'am,
1: magtudlo kami sa maayong mapamatasan sa iskulaan. Pero pagwa sa mga bata, hindi na nila makita sa ilang komunidad kasi sila panlalay. Messed up ang kabataan, confused ang kabataan kung anong ilasundon ang ilang panimalay na sa lada o mga nakita nila o kung anong ginatudlo sa iskulaan.
0: Okay. So, ma'am, dire kita ma'am, para sa siningat yun, why na dapat sabihin na sulay, no? Pero ma'am Grace T, how do you, ano man, anong mahambal yun eh, after the pag-address ni Claire Castro, attorney Claire Castro, ma'am, which is, balik mag-iapon si teacher, ma'am Grace?
1: Amo na siyang pinakamasakit sa tala na ibalik sa teacher, no? Okay. Kada mo sa mga tunga ang mga teachers binary. Which ang kasakit lang ba sa gano'n mismo ang mga teachers nagahambal, naging kulang sa comprehension kasi sining skill ang mga teachers bahin sa pagpahayag ni Yusek Claire Castro. Ang comprehension na ginatawag natin, may levels na.
0: Yes, ma'am.
1: May literal na comprehension, may inference, kasi may critical thinking na comprehension.
0: Okay.
1: So, pag siling natin nga hindi pangkabilugan o generalize ni Claire Castro ang iyang statement sa mga manunudlo using the words ibang guro, tuma na. Pero ang tungod kay ibang guro, wala man siya maging tukoy, specific, kung sino ni nga guro, it means it's open to all kung sino ni ibang guro. Kaya balo nila kung guilty ka, mapiktuhan ka eh. No. Kaini siya, ang statement ni Claire Castro, wala siya sa context na ang issue nga gin-raise is the Tabanga shooting. Gin-example niya to, ang pamuyayaw sa estudyante, pagyayaw sa estudyante kay President Bongbong Marcos, kay isang ka content creator na teacher na naga-offend sa performance, kag personalidad sa atong na presidente. Kada ko ina sa implikasyon sa mga teachers na wala yan nagahimo sina. Kaya man niya, base sa sunod na nga mga hitabo, kurya palayo lang, at hindi naman na masulit, teacher na ang basulon sa mga actuation, sa mga estudyante. Hugas kamot na, palagyo na sa accountability, ang gobyerno nga dapat siya ang una maghimo sang tigang para paano maging luwas ang eskulahan kag ang mga tao sa sulod sang eskulahan. Hindi ya pag-single out ang mga teachers na may mga malain nga batasan nga amo na siyang rason nga amay nagapaniro nga kabataan. Kay bisa na init ang bata sa maestra kung wala sa mga kudyot nga armas, hindi na siya makapaniro. Hindi natin manigar na may mga teachers din man nga very strict sa ilan, no? Sa
0: yes,
1: pag-deal sa mga kabataan. Ang pag-strict sa teachers na ina, ito pa siguro nga ma-manage ang classroom kag makuha sa bata ang iyang ginaklase kay ginakulaw bugtawan niya man ang preparation sa may mga kabataan niya nga hindi mamati sina. So, failure sa teacher, feeling the teacher failure sa kung wala may nagapamati sa iya. So, kinala ni teacher na manginhugot sa sulod sa klase kay disiplinaon ni mga kabataan. karon na open ang mga kabataan sini, magano sila sang hatred plus pang accessible sila sa mga armas nga ini, maka-trigger ini, ka maka-support ini sa ilang emotion. So hindi ang teacher ang rason nga ang ano mo ni ibasol mo lang sa mga teachers. Kaya ang tanan nga teachers sa ako i-generalize ko na niya. Ang tanan nga teachers adlaw-adlaw ara ang risgo sa iya kabuhi sa eskwelahan kay wala siya kabalo kung sino sa mga kabataan niya ang may dala armas, may dala kutsilyo. O kung ano daw matabo sa eskwelahan ng mga aksidente, teacher ang gihapos na lang gidiya paghambal kasi pagmulay sa teacher ya, pabaya nga teacher, naway batasan nga teacher. Hapos ang ganit paghambal, nakakasana siya sa license, no? Wala pa ganit sa instruction. Mm-hmm. Dugangan pa sa mga superior na ito, no? Yes, kung may magreklamo ang ginikanan, kung wala pa man lang na imbestigahan, singgitan man dahil ang teacher sa front ng ginikanan, pinaka-demoralize ang mga teachers. Nagaka-degrade ang imahin sa teachers.
0: Correct.
1: Kaya yun yung katopang Andro, ang statement ni Jose Claire Castro, in the future, magamit ini na kung may mga hitabo na sa tanan, teachers na lang din ang basulon.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga tao, daan niya sa social media, for example, ang mga tao nga pro-BBM, i-catch na nila ang mga ano nga kontra
0: pamulitika
1: sa BBM. Pamulitika.
0: Yes,
1: so, at manar ang mga nakaga-side man sa kay Duterte, gamitan man nila ang kontra, ang gamitan man nila ang teachers para i-put down ang administrasyon ni BBM. So, ang supporters ni BBM, gamitan man nila to put down ang mga supporters ni BBS. Pero ang naipit din sa ito nga, ang mga maestra nga nagahimo sang insakto. Na call up ni Claire Castro ang mga ang pila lang din ka teacher, actually nila ganun ko no, ang 1% nga wala na dala sa 99% ka germs. Ang germs nga wala na dala patay. Amo na siya yan din call out, tsaka din contextualize, tsaka din angot, tsaka sa hitabo. Pero wala yan din paminsar how these teachers nag-effort, nag-apangabudlay, nag-apulabugtaw, kaya nag-akabalaka kung paano nisininaw ng kabataan. Somehow, kung hindi ini matuluan sa panimalay, sa eskulahan, matuluan namon, kaya we make a difference into the lives of these children. Kaya kasububa lang, paabot kami, kay Tunal na brought up naman na sa iyang interview and sa iyang statement, nagpapaabot kami nga anong solusyon na mabulig sa gobyerno sa amon nga mga manunudlo. O anong mabulig sa gobyerno
0: yes,
1: ang simpatiya yan.

0: ma-misinterpret sang mga tumalanaw kag tigpalamati na ang mga teachers galing na iba na galing mo nang gatudlo sa mga estudyante nga wala mudo nga that's why may nagapaniro nga estudyante. That is amo na siyang pinakanubo nga pinchindi sa isa ka manubo nga paminsaron sang tao. Therefore, ang mga teachers ni Gali, amo ni siyang gini-emphasize. Which is kadad mo sa mga teachers na nagkaputay. Kaya hindi natin malikawan, may mga teachers na nagkalamatay sa sulod sa isulan tungkol sa sininga mga insidente.
1: Yes, ma'am.
0: Di dapat, ang gobyerno natin, may klaro siya ang plano, kagtikang, paano maproteksyonan ang mga eskulahan instead niya mag tira siya sa pipila ka mga manunudlo.
1: Okay. Ma'am?
0: Okay.
1: Yes, ma'am. Okay. So, tayo, ma'am Grace, ba't nadriya sa atos Bacolod, ma'am? Do may mga anong deped Bacolod, rikititod, may mga programs man sila mo nga kinanglangid man ni balantayan ini kiti. Why tamang man ginapangabay nga matabo man dari sa aton, ma'am?
0: Well, may communication coming from our division of Bacolod City, no? How to ensure the safety of the children inside the school campus or ano, no? Nag-hiwat kita sa isang drill, sa lockout drill, paano ipasiguro kung just in case may nagsulod ng mga perpetrator, dalatang armas o mga talong na armas, gin-train ang may isa kita ka drill bindera ang sina sa mga teachers kay sa mga estudyante. And second, kanami man ang sa LGU naton para makasiguro ang unod sang bag sa mga estudyante naton o wala sang mga delikado nga armas na subayin man ang aton na LGU sang metal detector. No, so at least may ara nga tika nga ginhimo sinadala. So much more kabay pa tani nga matigayo na ang mga guidance counselors ang double time nga pagdugang sa mga classrooms naton. Kasi ang pagsuporta sa Teachers Protection Bill. Kaya ang kabataan natin may protection, pero ang mga teachers natin wala sang protection. That's why isang tinulang pwede makayaw-yaw sa teacher. Subo-subuan, yung kung niya katrupang Andrew, mismo ang teacher, ang fellow teachers nagayaw-yaw sa pareho siya nga teacher. Kung paano i-asaktihon ang, o i-address ang issue base sa ilang political affiliation si Colors, you know, na lipatan sa mga teachers how they're going, how important and significant ang pag-isa sa pagprotektar sa hanay sa mga manunudlo bahin sa issue, pag-concern na ginatsuga mismo sa aton nga gobyerno.
1: Okay. So, ma'am, may mga, ano ni, after we, for example, kaya dito may mga meeting man with the regional office ng DepEd. So, ma'am, how about my plan for the education information dissemination for the parents also, no? Edo may mga meeting be with the PTAs, ano na blaman?
0: Ti mo nang sa ano ti next week exam na, after the exam may parents conference na dayon. So di sama na sa mga agenda sa meeting nato, no, ang child protection, ang orientation ng parents, ba ano, maghandle ra mga issues and concerns. Kasi actually napaabot naman na namon sa parents mong right after ang natabo sa Tacloban, may immediate communication dayon, information dissemination,
1: yes,
0: ang DepEd sa bahin sa paano ipasiguro ang seguridad ng eskwelahan, okay, no? So na-inform naman na ang mga parents, yes, na ma'am. Ako ba, particular sa ako mga parents, kinahambalan ko, check the bag. Yung mga kabataan ang just maghalin sa panimalay.
1: Okay.
0: And we let them know kung ano ang mga bagay na dapat lang isulod sa sulod sang bag sa kabataan,
1: yes,
0: especially sa mga art materials, ang mga seso, ang mga scissors, ang mga gunting. No? Ang mga siya, hindi dapat ang sharp na gunting.

0: ang metal nga gunting na sharp, hindi siya dapat ipadala sa mga kabataan, lipot mo na siya kung laba. Kaya may ala, matanga hindi pointed na mga gunting, plastic siya, naputol siya sa plastic ang inang gunting, no? To keep safe sa mga kabataan. Okay. So may ala man kita nga child protection sa aton nga eskwelahan committee nga nagapasiguro sa seguridad sa kabataan together with the DRRM committee.
1: Yes, ma'am. Okay, sige. Ma'am, with this, Ma'am Grace, thank you very much for your time and for this information, ma'am, sa aton nga talakayan. Salamat gid, Ma'am Grace. Good morning dira.
0: Salamat man katupang Andrew, yes, sa opportunity na nakapahayag kami sang angon nga side man sa Alliance of Concerned Teachers,
1: yes,
0: no, nga ang nag-react kami sa sining issue. It's not because we are guilty or we are na-misunderstood naman or na ano ang statement ni Eustiquier Castro, no. If it is not her intention, then maybe it's not just timely, kag-irrelevant ang iyang ginsight ng mga examples and statement angot sa insidente sa Ateneo de Zamboanga.
1: Yes, ma'am. Thank you again, Ma'am Grace. Good morning.
0: Thank you, Sir Andrew.
1: Yes, ma'am. God bless you, ma'am. Thank you, ma'am. Centro. Next event time, alas 11:36 na mga katropa. Ito na batihan si Ma'am Grace Sabillar sang Alliance of Concerned Teachers Bacolod, mga katropa. Centro. So, tidri kita. Supunan ko itong aton nga ginatalakay kaina about to wala sa Order of the Nine Angles, no? Na-establish niya siya way back 1960s pa. So, may arin sa gyapon ng mga ideology bala, no? Just like neo-Nazi, and also mga katropa, ang ilang approach, traditional Satanism, no? So, whatsoever, pagida mga katropa, ti diri na ditanan, no? Na ano ni siya mga katropa, nag-connect na ang iban nga mga grupo nga na-mention natin kaina nga nag-promote sang sining pagpati or ilaman nga ideology mga katropa and kung ano yung gusto nila ipatuman nga mga pag disiplina or pagpatigayon sang kung ano dabi nga mga aktibidad sa sosyudad mga katropa hindi nila gusto sa disiplina kay gusto nila mga katropa sila ang mangibabaw, sila ang magdominar sa sosyudad kag sa komunidad by pag-influence plan nila mga katropa sa iba ning mga kabataan, no? Medyo madalom-dalom ni siya ang ining mga grupo. Okay, because they have different beliefs mga katropa. Kalain-lain ng mga pagpati. So, di may mga religions lang ang ilay, no? So, di mga katropa, lumpat kita diri sa aton sa Pungsod, Pilipinas. Kay based sa report nga nagimpagwa sa Philippine National Police, anti-cybercrime group, may 74 ka mga kaso nga na-link mga katropa sa nasambit ng mga grupo diri sa Pungsod, Pilipinas. Kag may na-rescue ng kapulisan sa 42 ka mga minor de edad nga na-connecta sa sininga mga kaso diri. So, ito mga katropa, ang 42 ni ka mga minors nga na-rescue, 30 diri ang nag-edad sang 15 panubo. No? Ginabulubantang edad 12 tubtob 15 anyos, mga katropa. So, ginpayag na rin ni Police Colonel Richmond Tadina, ang hepe sa PNP ACG, nga nagpadulong na ning ilang mga kaso gikan sa mga bulutuan kag sa mga ginikanan, mga katropa. Nga, which is the ginrefer man ang nasambiting mga referrals na connect sa META and also sa Federal Bureau of Investigation o kung FBI mga katropa sa Amerika, no? So, gipayag rin ni Colonel Tadina ang nasabit ng mga kaso or ang ining mga insidente makabing borderless ni mga katropa. Borderless problem. Kaya nga, titood, no? It's because of the presence sa karon and existence sang social media kag sang internet in the first place, ang internet, mga katropa. Ang internet, gid, no? Diri na diri makabig sa atong mga authorities, sa mga law enforcement agencies nato nga borderless ini. Nga may ara sang information nga gin-provide ang FBI diri sa aton sa Pungsod, Pilipinas kag nga ang aton diri nga law enforcement agency nagpakigangot pato sa FBI mga katropa. Kay ti hindi siling exclusive within America lang mo. No? Kung balikan ta to ang pila ka mga grupo mga katropa, just like 764 and No Lives Matter, no? Especially 764 gate kay may subgroup ang 764. Nga ang ilang nga mga subleaders na aresto mga katropa dito sa Greece kag sa ibang pagid nga mga lugar sa kalibutan, ibang nga mga pungsod. Tidrin na din ato mga katropa mahambal nga borderless ang ini nga problema. Why yalabot sa border kundi ing kaman subong dito kaman sa Amerika kung narikid diri sa Pilipinas. As long as mga katropa ang existence ng internet or social media exposure nagapabilin, sigurado vulnerable ang bisan sinuman ng mga kabataan. At this young age mga katropa, 15-12 anyos. No? So, diri naman yung payag sa CICC mga katropa, I mean ng sugpon to sa PNPACG ang masubo diri mga katropa borderless problem. Pero mabudlay diri pangitaon kung sino ni ang mga groomers sa sining mga kabataan nga involved sa sining mga kaso nga ginalink sa sining mga nihilistic violent extremism group or the NVE mga katropa. Tiyan mo ni ang challenge sa aton nga mga law enforcement agencies. Pero mga katropa, pwede gina sila siguro makapangayo bulig sa FBI. Kaya mga katropa, ang ining mga grupo, wala niya natukod sa Pilipinas. Natukod ini sa ibang nga parte sa kalibutan, just like US, masami sa US and also sa Europe dito sa United Kingdom. Di mga katropa, ang international police siguro or ang Interpol mga katropa, pwede man aguro makapagkigangot naton rin nga NBI, police naton sa ilain also sa FBI dito sa Amerika to have sufficient information kung paano ni mga tropa ma-identify, madakpan, sino ni nga mga taong ari dire. Te, ang pamangkot bala mga tropa, ang groomers, base bala, ari lang dis Pilipinas man. Centro! No? Ang muning dapat nila to kibon. Hindi lang sila nga mag-focus sila dito sa US mga tropa or sa din pangaparte sa kalibutan. Wala kita kabalo nga base may mga groomers naman dire sa pungsod Pilipinas. Centro! Kagdira mga tropa, nag-cause sa sininiman nga problema sa society and also sa education sa mga kabataan. Hindrance ni siya sa pagtuon sa kabataan, no? Kabudlayan ni mga tropa sa learning sa kabataan kay nga ang iba niya mga bata ya, or bisan sa ginikanan na lang madlock na ning ginikanan nga hindi tanalan ni sa pagpeskwelahon kay base pagpakatuon sa eskwela kay base kun may matabo kaangay sini mga tropa. Te, sa ginikanan, budlay para sa ginikanan and also sa mga estudyante, mabudlay. Mambalang bata, nay, tay, ma, pa, mami, daddy, hindi na ako mag-eskwila kay basic bala matabo man nito sa amon ang natabo dito sa amon ng lugar. Di maano ko ni, adlo ko ya. No? Di mga katropang, ibang mga kabataan, di rin na lang mas prefer nila nga mag tiners balay, magpangita sa another alternative learning modes. Mga katropa, diba siguro ang approach sa education because sa sining mga insidente, posible nga magbago. During pandemic, mga katropa, may adjustment na yadaan sa pagtuon sa kabataan. Amo na itong alternative learning mode. Amo na itong may online class, mga modular. Kahit ang pagtuon sa kabataan, hindi pwede ito ang face-to-face. Hindi ito sila pwede, mga katropa, mag-inatubangay. Dito sila pwede tinuparay mga katropa. Sa tion sila. Sometimes sila mismo nagatuon mga katropa. Centro. No? And also, tidrin nato nakitaan nga kung ano na ni ang sitwasyon sa karon. Nag-cause na ginis ang problema. This is a major concern. Problema sa karon mga katropa sa pagtuon sa kabataan. Instead nga sila mismo ang hiluway nga makagwasulod sa bulutuan kay wala sang kun ano ning mga threats or any kind of circumstances mga katropa. Ti subong ari na, no? This is another threat, no? Centro. Makakos ini mga katropa sang kabudlayan sa mga kabataan. Ang ilang learning instead nga mapalesen ang learning gap. Mabasi mga katropa this might be another factor, ha? This might be another factor nga makakos sang paglala sang learning gap sa mga estudyante. Iti mas piliyon sa ibang mga ginikanan nga hindi ko na lang pa-school ang bata ko. Mangita na lang kami lain nga ano bla nga pamaagi parang ang bata ko ay makatuon sang insakto. Te, anong tanang karon mga tropa? Not only just for the private school, no? Private school is very prone gini sa sini nga bagay, prone gini sa laya nga. Te syempre mga katropa, may mga guardians nga may mga salakyan, no? Makasulod to, wait ta kabalo kuno to mga dala sa sulod sa salakyan. Te kun dito yung stable gilin pinsar sa bata, kuwao niya lang to pag kung gusto ito mamatay, mamatay lang sa amin. Sentro. And also mga katropa sa mga public schools, no? Public schools mga katropa. Te atong sa Tacloban to kay public school to. Ang sa Zamboanga, private school to. Tingnan mo ning aton dapat tunan makatropa. Balik tabi sa basic, no? Balikan ta tong basic. Gintahlinan sang sini nga layi bala. Tunan ta to, bay, balikan ta to. Kung anong pwede ta pagid ma-implementar para malikaw sa sini nga mga circumstance o kung problema ang tagsa ka mga bulutuan ilibinigid diri sa pungsod Pilipinas makatropa.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: No? So, damo pag ini. No, basta may makita na mo gani mga tropa nga mo ning mga grupo nga which is ti bata nyo biginalan tao sigurado na, no? Maglikaw na. Sawayan nyo ng bata nyo, hambalin nyo na nga ito, inday, bao, Diyos ko. Ang ini nga mga grupo, hindi gini maayo ang impluensya sa inyo.
2: Sentro.
1: No? Mapoison ninyo mind. Kagti, kung ano pa nang matabo sa inyo, sa ulihi, kung mag-sige ka muna pamati, kagpati sa ila.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 11:27 na mga tropa, mag-pause kita na for a while. Supunan tani karon. Ibang pagin nga mga topics and discussions. Supunan tani karon mga tropa, pagbalik sang sentro. Please stand by.
2: Fred, Andrew Burgos. Sa sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: Sister Pain.
8: Si Michelle Legale, isa

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health.
2: Tumanyan ni importante, Sir Jocelyn, yung matalupangod na to ng aton sa niya kurason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
3: Ang iban siya niti, wala kuno eh. Kaya wai pa siya kay balo, galing ka hypertensive naman siya mo.
2: Especially sa primero, wai nga dan symptom ni hypertension, Sir Jocelyn, no? Galing hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, galing naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ring kurason, kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol, ako na aton sa ring HDL, mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
1: The Secrets of Health.
3: In the absence ng mani, Abidokleo, may allergy ka sa mani pagkatapos, not all the time magkakaon ka sa mani. Where can we get all of this? Bioactive compounds, ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sa ni nga organ sa ato sa ninyo lawas, Dok Leo.
2: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid na to, no? Nagkakaigo sa ninyo kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sa ni Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Xanthan Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
1: Xanthan Plus Gold.
3: Ang iya sa ninyo mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Xanthan Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Xanthan Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
1: Xanthan Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na sa Xanthan Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
2: Gintuyo gani Sir Jocelyn kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa ninga lawas, Sir Jocelyn. Tikapin pag inupdan pag din isang superfood sa ninga spirulina. Ang malunggay, Sir Jocelyn, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Jocelyn, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Jocelyn, kulang na sa exercise.
1: Xanthan Plus Gold.
3: Dira sa Xanthan Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule, kag ang Xanthan Vitamin C. Initanan, mabakal ninyo sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
3: And gamit ka mo, kag inom ka mo sa Xanthan Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
2: Amunay bintaha, yes, Sir Jocelyn, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringalawas. Kati sa isa pa lang kasangkapa, like ang soya powder sa ni Sir Jocelyn, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Jocelyn, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Jocelyn sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminupos nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Jocelyn, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Xanthan Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Jocelyn, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit ti kunara na sa stage sa pagminupos, Sir Jocelyn, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Anti-oxidant, anti-aging.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
1: Premium D3 D3 Coffee Mix.
3: And we have this premium D3 Coffee Mix. Ini yang kapinasahi sini. Kaya ang sweetie na riyas stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
2: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito is stevia is zero calorie.
1: The secret of health. Santhon Plus Gold.
5: Exciting, bro!
6: Mga produkto ni Doc Hico. Kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric. Malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga balita.
10: To be evidence-based, no?
1: Sentro sa mga impormasyon.
11: Sentro sa mga impormasyon.
12: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
1: Sentro sa serbisyo publiko.
13: Wala man sila nag-engage siya sa mga paligyasan.
1: Fans, Andrew Burgos, sa Sentro.

0: FM News Central.
1: XFM time, alas 11:38 na mga katropa, nagabalik na ito pala tuntunan ng Sentro. Kagpatingin nga kompon si katropang Franz Andro Burgos. Dari kita mga katropa, sa ato ni nga madaso nga topic ko, pakigangutan natin si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ano man, bali ni mga katropa angot sa pag-issue sa notice of violation sa Environmental Management Bureau, Negros Island Region. Angot rin mga katropa sa Bacolod Landfill Operation sa Barangay Felisa.
0: Sentro.
1: Kay iti nabato na sa syudad ang citation angot sa violation sa Republic Act 9275 o ng Philippine Clean Water Act of 2004.
0: Sentro.
1: Hining naangot sa gipatigay ng inspection sa July 9 kag July 20 ng upstream, midstream kag downstream waterways nga malapit dira makatropa sa nasambit nga landfill.
0: Sentro.
1: Ari makatropa, ang una diri nga concern ginapapanawagan sa mga barangay officials bangod sa kakugmat nga malita ng ilang ekaing lawas kag mga kasapatan. Okay, may pila na dadang ka mga sapa-sapa, mga katropa, nga ang duga, pasensya sa mga nagakaon, duga sang landfill, nagailig dira mga katropa sa mga magagmay nga mga sapa-sapa, no? Nga nagaangot dito mga katropa sa mga mayor nga mga suba, or which is, mangin, posible nga mangin, or mga water sources na to. Okay? Kung mailigan niya to, karumbi mag dito magdiretso ro mga katropa mga duga nga alis basurahan or ang duga nga magalin dito sa landfill pakadto dito mga tropa sa mga kasubaan ta kun sa din aton nga mga water sources mga katropa nga dra kita nagakuha sa tubig nga mainom magamit naton te tapos gid sa amon ning concern dira mga katropa no so ti ari tingon nato nga makapakingaon kita with the Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot rin mga katropa sana sambit ni nga tikang naman or anong mambal sa iban nga mga opisyal kay tikay na sa bulsa na istorya naman to ni katropang Erwin Salinas si Councilor Homer Baez nga muning chairman sa Committee on Environment mga katropa sa sagunay ang pangusun no? Tingo anta ni mga katropa makakuha sang dugang pagining nga komento kag reaction with Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot rin makatropa sa sininga bagay nga nabaton sa syudad ang notice of violation makatropa gikan sa EMB
0: Sentro.
1: Councilor, good morning. Welcome diri sa XFM Sir. Kaubod mo subong si katropang Andrew Councilor Meng Aga.
2: Meng Aga Sir Andrew.
1: Yes sir.
2: Sa tanang-tanang nga nagapamati no, Meng Aga.
1: Councilor, thank you gid sa mga tiempo subong. Sir, ang Bacolod City or sa dalayon naning issue bala sa landfill dito sa may Barangay Felisa, doon na pagwa na ni sang EMB ang notice of violation dito sa operation sang landfill dira sa Barangay Felisa, Councilor. So, well, ti may mga ano ning mapaglantaw ta sini sir, ano ning matabo ayan?
2: Ti after the fact na yang notice of violation.
1: Oo.
2: Sang din dito ng pasaran na nila kasi paid up na. Pero even before that, dapat ginamonitor na sa EMD. During the time na ang IPM pa ang nag-manage kasi nag-supervise ang tinanga sanitary landfill.
1: Okay.
2: But anyhow, ara na na ang problema.
1: Yes, sir.
2: Napamatudaan man na wala lapot na walay na ECC. Kundi, dakos ang problema bahin sa pag tagos ang lisay o kung saan duga sa basura na ginahalitan na ba ang palibot o hindi lang palibot kundi ang sapa na nag-ilig na no dos to panaw now tadako ang problema pero kabay pa nga sa amat-amat dapat na din baton na kaga ginacknowledge na sa EMP kaga bati ko kahapon na daw nagpatawag dami sa isa ka public hearing
1: okay.
2: So but silingon na kinatingawaan na tubong sa aton gobyerno sa aton syudad na ma-address man lang ha? Hindi na natin mag-totally nga masabat ang mga problema kiti nga suguranan na. After all, at the very onset, ang pag sugod pa lang daan, sala na, defective na. But at least maganhagan naton ang halik na idulot sa sina nga basura kag sa sinang pag-awas ang duga sa basura.
1: Gani man?
2: Pagwa dito sa kaingod ng mga purok o kung pumululo ang apektado sa sina ng basura.
1: The Councilor, after this, pag-serve na sa notice of violation, ano ni, may stop operation, ano man?
2: Dapat i-address na nilagay yun eh. Ang balakad, wala ako sa may makita na dang solusyon.
1: Okay.
2: Tutugod na sa sugod pa lang may defective na so nagatagas kag naga nagatagas diyan duga sa na basura pagwa. That is why the only solution para sa akon kundi sunugon na lang gitna.
1: Okay.
2: Ay rason kung banwa nga pabora ko yan sa waste energy. That is the only long term solution nga mahimo na natin but making sure na ang ini nga technology nga ipasulod nito sa aton nga gobyerno hindi man makalalit. It's very much the same technology nga ginausar man subong sa mga kaingod natong pungsod like Singapore, Japan.
1: Correct.
2: Tanan-tanan na ng mga pungsod nag-ausar na ini sa ini nga technology. So gamitin na natin para madula na inamatamat ang mga gatampak na basura na tadayon nga nagahalit ng aton nga environment. Imagine, sir, andun nagatagas na dang tuga panahog sa aton nga water aquifer sa dalum. So, that is the only, although a long-term solution, but you have to start from somewhere. Okay. Amoy na klason kung nga ang nag-upod ako ya sa sini nga programa.
1: Okay. Pero, Counselor, may ginahulat din rin position paper ang EMB for 15 days kay Wealthy Councilor no nag sa unod ni sang notice to notice of violation against sa city or sa dress operation nga sa landfill may possible nga do mga fines ni nga which is gina-required rin nga matabo nga mamayad ni ang syudad from 28,000 to half million each day.
2: Kung may violation, may mga nakakaigo ng mga penalidad yun na iya. Okay, but then again, hindi ba dapat ginamonitor nila sa ito anay sa NMB para may mga preventive measures na nga daan na may ginugra ang amuman na talatapan. So, although gusto pa din man baligyan no, ang syudad kasi na nabunang ang problema, in fact, ginapadalman man ganit na naton para matundaan it. But the only solution is to get rid of, kuhaon pa ginaga ang basura, ubuson pa ginaga, kay sa idalo mo nada banwaway na sinada sa mga, wala pala siyang natawag na usto na pag-ubra sa sanitary landfill na ginatawag. Pati na ang lisipan, naging pa-ubrain na lang nila nga mo tani ang magkasala sa tubig, sa taga sa basura nga nagagawa na da. Wala man, wala kulang kayo, banwa. Kaya tiba lang ang dapat na dahil mo, ng tagas na da, wala labot na kinasala mo, pasila ka pa. Kundi haboy pag ina natin, liwat, para bilang ipuan siya, ipainitan siya ka para mag-evaporate na lang na ang taga luga sang basura. Kung wala na natapos ang muna nga pasilidad, wala man natin din sunod. So, for the meantime, may mga preventive measures na da na maganhagan lang, haganhagan na totally address the concern of the real problem or the root problem. So, sinangasal pero ang concern, kundi maganhagan lang man, amat-amat. I know hindi na siya mahapos na solusyon ng ginapangita. Tapos subong po, sa amat-amat, sabay pang matemper na kung bala ang tumang kadakot na ginahalit ngayon mo na da tanga mo nga sanitary lang, sir.
1: Gani man.
2: Sige, it's not even a sanitary lang, sir. It's an open dam site.
1: Oo.
2: See, okay. Saan mo na da?
1: Yes, sir.
2: Ni by name, ginatawag na natong sanitary lang, sir. Kung tulokon ta, it is an open dam site.
1: Gani. Dom, medyo, ano lang na siya, do ginpahamot ng ang word nga sanitary landfill, bla councilor, no?
2: Yes, do mo na do kwal lang siya do perflo mo lang abisya kung kung
1: di man
2: after a while madula malana silinta.
1: Correct do,
2: but anyhow, it is a problem that has to be addressed.
1: Yes, sir.
2: Ikan kita sinang-unang na nagawa mo sinang sanitary landfill, bla. I will be very consistent on my stand against the provision of a sanitary landfill sa tinang lugar. To ang pangalan na siling ko, being part of government, pinapangitaan kahit pinabuligan ko na pangitas ang solusyon ang ambong problema.
1: Do.
2: Do. Okay. Sa Felisa.
1: Sige, Councilor. No? Councilor, with this, thank you very much sa imong tiyempo. Kay do, damo, pagit sa tupik ko, nga dapat talakayon, subong, sige lang, kay from time to time, ginatutukan taman ini. Ang sitwasyon dira kay importante gining waste management diri subong sa syudad sa Bacolod. Councilor, thank you gadaming aming aga dira. God bless you, Councilor, sir.
2: Salamat yun, sir, Andrew. I will assure, no? Tapos ng mga tagpalamati na tundubir, no? I am part of the solution.
1: Yes, sir.
2: In fact, isa ako sa nagabulig, gani sa tanaw, kung paano na natin mapamatian, tagmatres ang reklamo, labi na bit sa mga pumuluyo dira sa barangay Sulisa,
1: kasi
2: ay long-term solution sa sina na isyo ng parte sa basura. Okay. Salamat,
1: Peter. Sige, Councilor. Thank you, Ged. Salamat, Ged. Good morning.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro.
1: Mga tropa, ito na ba si Councilor Wilson Gamboa Jr.? Ang odri mga tropa sa komento yan, no? Sa pagwa sang notice violation from EMB dito sa sanitary landfill dere sa may barangay Felisa, no? So, ito mga tropa, proceed kita. Supunan taning balita ni Katropang Wendell. No, kay dumay kang tanan man eh. So tinakabato na sa duha ka notice violation sa EMB ba?
3: Sentro.
1: Duha na gali kabilog mga katropa, no? And also update man diri sa MUA sa maskara wala gid ratify sang SP nga man.
3: Sentro.
1: Ako no. Sige, be unahan ko na lang ni Bing ano be unahan ko lang aning maskara. Sige, SP akala niya mako po natus katropang Wendell Balinario.
3: XFM Live.
1: Katropang Wendell unahan ta ni Bing wala gid ratify sang SP ang MUA sa maskara anong rason? Okay, sige, balikan ta.
3: Sentro.
1: Oh, balikan ta, Katropang Wendell. Oh, sige. Oh, nag-message na, tawag ko na liwat. Katropang Arvel, paliyog ko. Katropang Wendell, unaon ko ni ang wala gin-ratify sang SP ang MUA sang maskara. Anong rason?
4: Ito pang branch, no? Yung supposedly sa sinalikdan na Mia Celesta ni aprobaan na ako i-ratify na nasang sanggunyang pangunsob sang hapon session sang SP. Kasi itong agay naging permahan ni Dalberga sa Payakag sang gugma director, no? Nga si Rodney Ascaton. Galing ka tropang branch, wala inagin na aprobahan o wala gin-ratify na sang SP. Tungod ka tropang branch, nagpangayo sa liquidation ang SP Katapang France, may angot bala sa mga ano nila, no, sa mga issue to last time Katapang France, sa mga wala mabayaran, kasi may mga aligasyon na Katapang France, kasi may pila ka mga na ang wala mabayaran, wala nakakuha sa talent fee, kaya muna Katapang France ang ginapangayo kasubong sa SP, kasi nakasaadig ko sa MUA Katapang France ang ano, mga kinidad, mga dates, okay na dito bala Katapang France na kalang ibang sa mga guidelines dito. Pero te, ang isa sa ginapangayo, hindi na katapang franta SP, ang liquidation katapang franta ang inayang mga nanging aktividad na, no? Pinalikdan niya ang Mascara Festival 2025.
1: Okay.
4: Kasi katapang franta mo na ang ginpahayag yan ni Councilor Alispino, ang siya na ang nagkumpirma sa aton pero naghatag ang explanation, no? Kung nga nga si wala sang ratification kaya tabo ito na submit yung session sa sinalikdan ng Miyerkules sa
1: Katapang. Okay. So, bali, wala man issue? Ano ni man? Wala gid man sang issue?
4: Katapang France, no? ginahulat pa ina kung kumbaga natapos na gina nila kasi pang France ang tanan nila nga mga ano nung mga balay run na last year tanan nga mga ano to bala nga mga nangin issue to nga wala pang nabayaran atong na delay bayad to ang mga talent last time tiyan mo na ginapangayo katro pang France ang SP kahit kung mahatag na nila for sure man nga ma permakan na nakamaprobahan dayon pero pang France pero di kay wala sila sa ang abo sina nga dokumento ba lang nga na presentar dito ya sa buwaman pagdating wala dito sa ang dokumento nga tinapadala sa sang ganyang pangunsod na ito pang France that's why nga ginrequire sila ka ito pang France sa Pilipino na ihatag na ante siya nga talakayan diwa sa ito pang France sa masunod na session.
1: Ate, sige, nabantayan ito ni kung ano ni ang posibleng decision man bati kaya nga gawala ni kay September na maumpisa mo no mabukas sa maskara di ba ano na to ang preparation sa maskara kinanglan na ni matigayo na no tiprano pa dapat September pa lang
4: kasi katapang France na daan nasi sa maabot ni nga September o sa una nga simana kung first week sa September mag-launch naman mo kaya mo na nga dapat subong ka lang napaspasanay na ang preparasyon kasi dapat samtang nagpreparar sila kasi pang France kasi na-ready na gani yung mga Facebook page nila yung nag-post na no sa mga PR nila kasi dapat ito pang France i-dasigo naman nila ang paratag yan sa inang ginapangayong dokumento no sa SP agad niya timatigayon na ma-ratify kasi pang France ang MOA kasi makaproceed kasi pang France kasi nagahilapit na ang Mascara Festival 2026.
1: Okay, sige. So, salamat kayo Tropang Wendela.
4: Yes, katapang France.
1: Oh, sige, thank you, good.
4: Narong France, amoy ng update na ugikan niya sa Bacolod City Government sa mga katropa. Sa atong tempo sa karoon na magtumargin kita sa atong niyang santo na vitamin C agad na maprotekta ng atong nilawas, batok sa Balatia. Para sa nag-augyon niya Pilipinong sa Pilipinas, ini si katropang Wendel Balinario, XFM News.
1: Centro. Mga katropa, ito na ba tayo sa katropang Wendel Balinario, mga update sa siyudad sa Bacolod. Kakti mo tong sa pag-ratify. Plano nga for the ratification. Saan mo ito? Pag sila kita ratify, padalion or padasigon. No? Centro. Alas sa 11:55 na ting oras, kundugin ako labos na mga tropa, standby ka magabulos ang XFM Network News for the national and regional news, mga katropa. Saluhatin niyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Hanggap salamat kid mayang uto and God bless us all, mga katropa.
5: Andrew Burgos. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 coffee mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
16: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nag tumara ko sa'yo, madyag ko dayon. Wala nang sakit ang akong likod.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hala! Ka-exciting!
2: Sad naman ng nationwide drill contra active attack sa mga eskwelahan sa August 25.
3: 2,279 na incriminating evidence present sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Presyo ng langis, posibleng muling tumaas sa huling linggo ng Agosto.
3: At sa balitang regional, 14 years old na estudyante sa Cebu na hulihang may dalang .357 na revolver sa kanyang school bag.
2: Balita international, mga katropa, US President Donald Trump nagbanta po na matinding parusa sa mga bansang tutulong sa Iran.
3: At sa balitang showbiz, Bella Padilla tikom ang bibig sa issue sa samahan nila nina Kim Chu at Angelica Panganiban.
2: Sports, Gilas Boys pasok na sa Under 18 sa Asia Cup quarterfinal.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. Next FM News. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Biyernes holiday, August 21, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Live din napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99 Mega Manila at International sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
2: Sabi po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
3: At ako naman si Erica Balagta.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan, umabot na sa 88 na mga lungsod at bayan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon po sa Office of Civil Defense. Kabilang dito ang 24 na mga lugar sa Bulacan, 23 dyan sa Cavite, 21 sa Pampanga at 12 sa Bataan. Napawang province-wide ang deklarasyon. Nasa state of calamity na rin ang 4 na bayan sa Pangasinan, habang kabilang sa iba pang lugar ang Dagupan City, Masinloc sa Zambales, Rodriguez sa Rizal at Nasugbo sa Batangas. Sa ngayon, mga katropa, patuloy na nakakaranas ng pagbaha ilang lugar sa Luzon, partikular na sa Pampanga.

0: 6.9 million ang bilang ng mga Pilipinong naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at Neneng, pati ng Habagat. Ayon sa DSWD, nasa 5,264 na barangay sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang kabilang sa mga apektadong lugar. Nasa 45,052 evacuees ang kasalukuyang nasa 635 evacuation centers, habang 82,978 iba pa ang nakikituloy sa mga kaanak, kaibigan o kakilala. Patuloy naman ang relief operations at iba pang tulong ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniyak ng Malacañang, nakatuon po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa maayos at epesyente na paggamit ng pondo para sa planong pagtatayo naman ng evacuation centers sa ilalim ng 2027 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga mekanismo para matukoy ang mga proyektong napunduhan pero hindi na ipatupad. Saklaw ng panukalang alokasyon ang dalawang ligtas Pinoy Center sa bawat rehiyon ito, mga katropa, sa halagang 90 million pesos kada facility. Sa lalim po ng Ligtas Pinoy Centers Act, Indramsi, mga lokal na pamahalaan at kaugnay na ahensya ang magtatakda ng mga prioridad na lugar. DPWH naman ang mga siwa sa construction. Ayon pa rin kay Castro, tinatapos na ang pagpili ng mga lokasyon alinsunod sa batas.
1: XFM News Nationwide.
0: DTI ipinatupad ang price freeze sa Pangasinan at Bulacan matapos ang state of calamity. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa bayan ng Bugal, yung Pangasinan at buong lalawigan ng Bulacan kasunod ng deklarasyon ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng Southwest Luzon at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa DTI, layunin ng hakpang na maparatiling abot kaya at matatag ang presyo ng pangunahing pangangailangan habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Pinalalahanan ng ahensya ang mga negosyante na may pit na sundin ang itinaktang presyo ng mga pangunahing bilihin upang matiyak ang proteksyon ng mga mamimili sa panahon ng krisis. Para sa Nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, umabot sa 72,735 ang naitalang kaso ng influenza-like illness o yung ILI sa bansa mula Enero 4 hanggang Agosto 1 ayon po sa Department of Health. Bagamat 23% itong mas mababa kumpara sa parehong panahon ng lumipas na taon, sinabi ng DOH mga katropa na bahagyang tumataas po ang bilang ng mga kaso nito mga nakaraang linggo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Northern Mindanao na may 12,895. Sinundan ito ng Calabarzon na may 10,578 at ang Davao Region na may 7,396. Samantala, 38 naman ang naitalang nasawi. Dahil po sa ILI, mas mababa pa rin kumpara sa 45 death noong nakaraang taon. Pinakamarami sa mga tinamaan ang mga batang edad 5 hanggang 14, habang bahagyang mas mataas naman ang kaso sa mga lalaki. Paalala po ng mga health experts, makatutulong ang flu vaccination para mapababa ang panganib ng malubhang sakit at pagkaka-ospital.
1: XFM News Nationwide.
0: Iba-validate ng Malacañang ang resulta ng Octa Research Survey na nagpapakitang tumaas ang bilang ng mga pamilyang nakararanas ng involuntary hunger nitong ikalawang quarter ng taon. Batay sa survey, nasa 21% o tinatayang 5.5 na milyong pamilya ang nakaranas ng gutom noong Hulyo, mas mataas kumpara sa 17% noong Marso. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, aalamin ng pamahalaan kung saang mga lugar nagmumula ang mataas na bilang ng mga nagsasabing nakararanas sila ng gutom. Napansin din ni Castro ang pagkakaiba ng resulta ng Okta at Hiwalay na survey ng Social Weather Stations tungkol sa walang gutom program, kung saan bumaba umano ang hunger rate ng mga benepisyaryo. aniya, posibleng magkaiba ang resulta.

0: chairperson at ibang Senate committees. Layunin po nitong bumuo ng mga rekomendasyon para sa ehekutibo, panukalang batas at budget allocation para sa mga programang makatutulong sa ekonomiya kabilang ang suporta sa MSMEs. Samantala, nagpahayag din si Gatchalian ng suporta sa Paksilika na animari lumikha ng trabaho at makatulong sa paglago ng ekonomiya. Gayunpaman, iginit niyang kailangan bantayan ng Senado ang proyekto para matiyak ang pakinabang nito sa mga Pilipino at mapangalagaan ang kalikasan. XFM News
1: Nationwide. At sa iba pang balita, wala pang nakikitang pananagutan ang Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa ama ng estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakikipagtulungan naman sa imbestigasyon ang ama ng sospek at lumalabas na mag-isa umanong kumilos ang estudyante. Wala rin umanong nakikitang kasabwat o grupong nagplano ng insidente. Pag-aari umano ng ama ng sospek na isang tauhan ng Bureau of Customs ang mga baril na ginamit sa pamamaril at naiwan ang mga ito sa loob ng kanyang sasakyan. Gayunman, sabi ni Remulla na nasa piskalya ang pagbabasa kung may posibleng pananagutan ang ama habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
0: Obligado nang gumamit ng transparent bag sa mga estudyante ng Parara National High School dyan sa Tigbawan, Iloilo. Ilang dagdag pong security measures sa loob ng campus. Sinimula ng palisiya o ang patakaran ngayong buwan para mas mapadali ang pag-inspeksyon sa mga gamit na mga pumapasok sa paaralan. Layunin ito na mapalakas din ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at school personnel kasunod ng mga naitalang insidente ng karasan sa ilang paaralan sa bansa. XFM News
1: Nationwide. Magsasagawa ang Department of Education ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa August 25 para palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa posibleng karahasan. Inatasan ng bawat regional office na pumili ng paaralang magsisilbing pangunahing lugar ng drill habang hinihikayat ang lahat ng paaralan na magsagawa rin ng sariling simulation. Ayon sa DepEd, dapat iyaking ligtas at hindi makapagdudulot ng trauma sa mga estudyante at school personnel ang pagsasanay. Nakatuon ang drill sa tamang protective actions, mabilis na pagtugon, koordinasyon at mga hakbang matapos ang insidente. Inatasan din ang mga paaralan na tiyaking aktibo ang kanilang school disaster risk reduction and management team. XFM News
0: Nationwide. Mga katropa, naniniwala po si Senator Robin Padilla na maaaring mag-pag-aralan sa Pilipinas ang pagbabawal sa ilang online at social media platforms. Kasunod to ng sunod-sunod na insidente ng karasang kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Padilla, kung nagagawa daw ito sa ibang bansa, ay maaari din itong isalang-alang sa Pilipinas. Inaasang tatalakayin ang issue sa isang Senate hearing na dadaluhan umano ng Meta at iba pang social media at online platforms. Binigyan din pa ni Padilla na dapat dumalo ang mga kumpanya sa pagdinig at nagbabala na maaari silang ipasabpina kapag hindi sumipot. Samantala, nananawagan din ang ilang senador ng mas malalim na investigasyon doon sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga ikinasawi ng dalawang estudyante. XFM News
1: Nationwide. Sinabi ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga ebidensya laban sa kanya dahil sa pagbawi ng testimonya ni na Orly Guteza at tatlo pang individual. Sa supplemental affidavit ni Romualdez, binanggit din ang mga sinumpaang salaysay ng 25 na bodyguard ni dating Representative Zaldico. Ayon kay Romualdez, ang mga recantation at affidavit ay naglalagay sa pagdududa sa mga ebidensyang maaaring gamitin upang siya ay mapanagot o mahatulan. Matatandaan na binawi ni dating security aide Guteza ang una niyang pahayag na naghatid siya ng mga maleta na puno ng pera kay Romualdez at iginiit na pinilit umano siya ni Narodante Marcoleta at Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban sa dating House Speaker.
0: September 14, deklara

0: pasal ng working day sa BARM. Ito'y para po sa parliamentary elections. Tatropa natin sa balita, David Guzman, XFM, Mega Manila.
1: Live Report. Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Special Non-Working Day sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang September 14, 2026. Nakasali ito sa Proclamation No. 1395 upang mabigyan ang mga residente ng pagkakataong aktibo at ganap na makilahok at magamit ang kanilang karapatang bumoto sa unang regular na parliamentary elections ng BARMM.

0: Tropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Retaha Isang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Diego Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: May hawak ang International Criminal Court o ICC prosecutors na 2,279 na ebidensyang tinukoy bilang incriminating laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ang mga ito ng 6,909 na evidence na isiniwalat ng prosecution sa defense mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Bukod dito, 4,573 na ang saklaw ng Rule 77 evidence, habang 57 naman ang itinuring na posibleng makapagpalakas sa panig ng depensa. Kabilang sa mga incriminating evidence ang mga dokumento at iba pang material na may kaugnayan sa drug war, barangay operations at Davao Death Squad. Nakatakdang magsimula sa November 30 ang pangunahing paglilitis kay Duterte sa ICC.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, iniimbestigan po ng pulisya ang pagkamatay naman ng isang babae at dalawa nitong anak na natagpuan sa loob ng isang MPB dyan sa San Rafael, Bulacan kahapon. Batay sa paunang ulat, nakatanggap na impormasyon ang San Rafael Police Station dakong alas 2 ng hapon hinggil sa isang sasakyang iniwan sa isang bakanteng lote sa liblib na bahagi po ng barangay Talaksan. Nang siyasatin ng autoridad ang sasakyan, nakita sa likurang bahagi nito ang tatlong bangkay. Ayon po sa isang barangay tanod at investigador, wala pang makumpirmang pagkakakilanlan na mga biktima o kaya ay detalye ng kung paano sila nasawi. Samantala, dumating na rin ang SOCO dako alas 6 ng umaga kanina para suriin at iproseso ang sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga biktima, motibo at ang posibleng responsable sa insidente.
2: Posibleng muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa huling linggo ng Agosto, batay sa unang apat na araw ng trading sa world market. Tinatayang 2.23 pesos na kada litro ang dagdag sa diesel, 1.40 pesos sa gasolina at 1.51 pesos sa kerosene. Ayon sa mga oil industry stakeholder, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Mga katropa, ang tama oras sa XFM News Nationwide, 12:19 ng pananghalian. Live din po tayo napapahinggan sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. XFM 99.5 sa Zamboanga at 99.9 sa XFM Tacloban.
1: Balitang regional.
3: Diretso tayo sa Cebu, mayroong 14 anyos pong estudyante dyan ang nahulihan na may dalang 357 revolver sa kanyang school bag. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
4: Kumpiska mula sa school bag ng isang 14-anyos na estudyante ang isang 357 caliber revolver sa Lutod National High School sa barangay Lutod na Pinamungahan, Cebu kahapon. Nadiskubre ang baril kahapon na magsagawa ng surprise inspection sa mga school bag ang isang guro bilang bahagi ng pinaigting na safety measures ng paaralan. Agad namang humingi ng police assistance ang school administration kung saan na-recover ng mga responding police ang isang 357 Smith & Wesson Magnum revolver na walang bala. Batay sa paunang investigasyon, pagmamayari umano ng lulo ng estudyante ang baril at nakatago sa loob ng cabinet sa kanilang bahay sa Purok Santol, Barangay Lutod. Kinuha umano ito ng minor de edad mula sa cabinet at dinala sa paralan kahapon. Ayon sa pulisya, nagtatrabaho ang mga magulang ng bata kaya nasa pangalaga siya ng kanyang mga lulu at lula. Dahil minor de edad ang estudyante, i-turn over siya sa Municipal Social Welfare and Development alinsunod sa itinakdang protocol. Ang pagkakarecover sa baril ay kasunod ng pinaigting na seguridad sa mga paralan sa Cebu matapos ang pamamaril sa Zamboanga City. Nauna nang inatas pinalasan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang Pulis o Provincial Director at mga hepe na pulisya na paigtingin ang seguridad sa mga pampubliko at pribadong paaralan na kabilang mas mataas na police presence, regular na security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga school officials. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Sugarola tumanoy absentee na barangay treasurer sa Tugigaraw City inirereklamo. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
5: Reklamo ngayon at naisiparating sa tanggapan ng alkalde ang isang barangay treasurer sa Tugigaraw City dahil sa umano'y kapabayaan sa tungkulin. Ayon sa sumbong, halos 2 buwan nang hindi pumapasok ang sabing treasurer. Anila, nagpapakita lamang ito tuwing sahuran. Inilagdag pa sa reklamo na nasisilay na umano ito sa Zone 7 sa bahay ng dating kagawad, nagkikipagsugal at nagkikipaginuman sa compound ng dating sekretarya. Anila, sayang ang pasahod, lungi ang gobyerno. Sinabi rin na hindi itong unang beses na nangyari. Papasok lamang ang treasurer kung gusto nito at ang dapat na trabaho nito ay ginagawa na lamang ng ibang kawani ng barangay. Binibigyan pa ang kawani nito sa ilang barangay assembly. Dapat na niya itong maglahad ng financial report sa taong bayan ngunit hindi nagpapakita. Sabi sa sumbong, walang gags na humarap sa tao dahil sa kalokohan. Tinanong din sa reklamo kung bakit tila pinahintulutan ito ng barangay chairman. Ayon sa nagre-reklamo bilang ama ng barangay, dapat itama nito ang maling gawain ng mga empleyado. Sa huli, nananawagan naman ang re-reklamo ng kaliwanagan at aksyon mula sa tanggapan ng alkalde. Susubukan naman kuhanan ng XFM News team ang pahayag ng punong barangay at inire-reklamo ng treasurer kaugnay sa nasabing isyo. Mula dito sa Regional Regional Center Tugigaraw City, mula sa Hilpinad ng 95.7 XFM Tugigaraw. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
3: At may suspect sa syndicated illegal recruitment sa New Zealand na aresto dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo na XFM Iloilo.
6: Arestado sa lungsod ng Iloilo ang Pinay na kinilalang si Julie Pearl Rubejes na illegal recruiter umano sa New Zealand. Si Rubejes ang operator umano ng Paragon Visa Consultancy na nakabase sa Iloilo. 2025 nang pinangakuan umano ni Rubejes ang ilang mga aplikante ng trabaho sa New Zealand kapalit ang 100,000 hanggang 300,000 pesos na processing fee. Dahil walang maibayad ang mga aplikante na ganung kalaking halaga, idinudulog umano ng suspect ang mga ito sa mga ahente na nagpapahiram ng pera. Pagdating umano ng mga aplikante sa New Zealand, walang naghihintay na trabaho para sa mga ito. Nilusob umano ng mga otoridad sa Auckland ang bahay ni Rubejes dahil wala itong permit na magsagawa ng recruitment activity sa New Zealand. Samantala, nakauwi na ng Pilipinas sa mga aplikante sa tulong rin ng Department of Migrant Workers o DMW. Ayon sa mga otoridad, nahaharap sa kasong syndicated illegal recruitment at estafa ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Weather update. Mga katropa, katropang Erica, tatlong weather system yung kasalukuyang minomonitor ng PAGASA. Tabi lang dyan yung severe tropical storm, Saudel, na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Linggo o kay sa Lunes.
2: Katropang Buddy, ang dating bagyong Neneng naman ay isa na lamang low pressure area matapos humina habang nasa bahagi ng Taiwan, kung saan hindi na ito inaasahang makaaapekto sa bansa.
3: Minomonitor din po ang isang circulation na nasa may gitnamang 1,700 kilometers. Silangan ng Mindanao, may possibility din na maging bagyo pero inaasahan pong mahatili sa labas naman ng par.
2: Ayon sa PAGASA, maaari ring lumakas ang habagat mula Linggo hanggang Martes, kasabay ng paglapit ng bagyong Saudet.
3: Samantala, sumikat ang araw 5:43 ng umaga at inasang lulubog mga 6:16 ng gabi.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Balitang International. International.
1: Ang Balita International, katropa, hatid sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold. Epektibo at subok, likas. Nagbabala si US President Donald Trump ng tremendous economic consequences sa anumang bansang tutulong o kaya po'y may pag-transaksyon sa Iran. Ayon kay Trump, inulunsad ng Estados Unidos ang pinakamalawak nitong economic pressure campaign laban sa Iran, kabilang ang mahakbang para ihiwalay ang bansa sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi naman tinukoy ni Trump kung anong partikular na parusa ang ipapataw sa mga bansang susuporta sa Iran. Kasunod dito ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at Iran at ang hindi pag-usad ng kasunduan para muling mabuksan ang Strait of Hormuz na nagsisilbing isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan.
0: XFM News Nationwide. Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Tumangging magsalita si Bella Padilla tungkol sa estado ng kanyang pagkakaibigan na kina Kim Chu at Angelica Panganiban. Sa media conference ng Life After You, maikli ang naging sagot ni Bella nang tanungin kung magkaibigan pa rin sila at sinabi niyang hindi niya muna ito gustong pag-usapan. Na. Samantala, ibinahagi ni Bella ang pinagdaanan niyang mabigat na panahon na bago at habang ginagawa ang pelikula, kabilang ang mga personal at work-related concerns. Ayon sa aktres, nakatulong ang production ng Life After You at ang veteranang aktres na si Maricel Soriano upang malampasan niya ang kanyang nararanasang pagsubok. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nationwide. Balitang sports.
1: Ang balitang sports, atid naman sa atin katropa ng Premium D3. Subukan niyo po yan, lakas sa bawat kapsula. Umabante sa quarterfinals ng 2026 FIBA Under-18 Asia Cup ang Hilas Pilipinas Boys. Matapos talunin ang Syria, score dyan 72-63 sa India. At natapos po ang dikit na laban, katropa, bumawi ang Hilas second half at gumawa ng 9-0 run sa dulo ng third quarter para kunin ang 51-44 na abante. Nanguna si George Aidan Green para sa Pilipinas na may 18 points, habang nagdagdag si JB Kagurungan ng 12 points at Lino Tubong Banwa Jr. ng 10 points. Nakakarap po ng Gilas Boys ang China sa quarterfinals. Kapag nanalo, makukuha rin ang bansa ang ticket para sa 2027 FIBA Under-19 Basketball World Cup. Nagaganapin naman sa Czech Republic.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Friday, August 21, 2026.
3: Maaari nyo rin pong balikan ang aming pagbabalita. I-search nyo lang po ang XFM 99.5 Mega Manila sa Facebook, YouTube at subaybayan nyo rin kami sa TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: At ako naman si Erica Balagtas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Sister Pain.
11: Ako pali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
14: XFM.
15: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM 103.9.
1: Live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: mamamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
1: Mamamati ka sa XFM.
0: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi? Sige! Hello? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw!
3: XFM.
2: Ano ba mo?
0: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayon mawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigin naton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sining adlaw, kamustang inyo sining ikayong lawas. Nagapangamusta lang kita sa inyo kasi gusto naman naton nga makahatag sa inyo sa mampuslan nun sining mga health tips and information. Kung paano naton namligan ang ato sining ikayong lawas nga makalikaw kita sa malala sining mapamalatian. Isa ini sa mga rason niya ginalikawan ta kay daw halos way ta ginapanumdom kay ginasuptan para sa ato ni kayong lawas. Sa mga nagatrabaho, sino sa inyo nagapain niya iniya para sa inugbakal ko supplements, vitamins, iniya para sa inugbakal ko sang utan. Masamisin eh. Ang aton sining ginahimo, kung pila na lang bilin sa aton bulsa, amo nang para sa aton pagkaon. Maayo pagani kon kaysa ang inog priming upod ang grupo, ha, inog blowout upod ang grupo, kay ginabudgetan gid. Pero inog bakal para sa aton sining ikayong lawas bala, vitamins, supplements. Daw ay, ha, kon hindi magmasakit kon kaysa ni kadumdum mag bal nga way kay gali kwarta di subungan na suptan para inog bakal ko bulong ba. Ang programa The Secrets of Health live kita mabatian sa mga XFM stations sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island region. Nagsato sa ring pagparagad sa gihapon and as usual upod na ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sa ring pagpangalagad upod man sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati kag mga Facebook viewers na aton sa kutob sa malabutan sa aton sa ring pagwaragwag. Kumusta kamodera sa inyo sa ring sitwasyon subong? May iban siguro Sir Josil nga daw nami ilapanin kay singkay. May iban man siguro Sir Josil nga kada liso na lang siguro pungko, tindog, hakyaw sang lima o kung ano man nga giho Sir Josil, may mga ginabatsyag o kung nahinambitan nga mga aray-aray.
0: Pero ang isa diri ka makapa-happy bila makapalipay sa ato si makuturan. Bisan pa may masakit kun kaisa. Mm-hmm. Pero kung nagabuka ka ganing bulsa kag paldo, kun kaisa doon lipatan niya galing may masakit sa dokleyo mo?
1: Isa man ako nakasahi, Sir Josil, sang pain reliever mo.
0: Oo.
1: Tapalan mo kung may nagasakit bila. Kapin pa nando medyo asol-asol.
0: Oo. Bulong dahil ko nang kwarta titis ka pala tiyan.
1: Kupos dahil ko nang bukol mo.
0: Oo, tapos dula ang pala nakit ka. No, pero dako ginman nga problema kung huwag ka kwarta. Kita na lang ang sakit mo. Halin sa puntas ang kuko, asa sa puntas ang buhok, Dokleo, ga sakit mo.
1: May punto gid Sir Josil, no? Balan mong isa sang nag-exaggerate sina.
0: Oo.
1: Ang kabalaka bala naton, ang worry naton, nagaka-stress kita. Kasi syempre ang balon gyud man naton kun ka pala nobrang kwarta Sir Josil, mas hindi man maayo. Pero sa kalabanan kung kulang Sir Josil, nagadulot man dani sang hindi maayo sa aton sari kahimtangan.
0: Amo na gani may mga joke bala kag mabatian nyo dari sa mga XFM station. Siling niya sang una kun gapangaki gani ang akong nobya. Naibaluan ko ara iya regla. Pero sa namati ako sa XFM, nahibaluan ko nga wala gali sa kwarta.
1: Ati padayon lang kamo pamati diri sa XFM kay damo pagida ang posible kag mahimo nyo sa nima diskubrihan especially ya Sir Josil sa pagpayo sa aton sa nga ikaing lawas
0: kay sa subong edisyon sa aton sa nga pagparaga isa naman ka kondisyon ang aton sa nga paghahambalan ano mga nagadala kag ang ginahimo ta kun nga nagabatsyag kita sini sang iya kasakit tipikto sa aton sa nga lawas labi na gid ining pertaining sa uric acid. Kang iban sini mahambal nga taas guro uric acid ko kay sakit na ako nga mga joints. Ang masami sini nga talaksan kung taas ang uric acid is sakit ang aton nga mga joints. Pero kon mamangkot kita abi kon ano gid ang uric acid. Ano gid bala ini Doc Leo ang uric acid kag ano ning gina ano nagakatabo sini kon mataas aton uric acid daw.
1: Ang uric acid nga ni Sir Josil drini mismo sa aton sini nga lawas. Kag nagaproduce rin eh, o kung mayara kita sa uric acid sa ni, resulta sang ginatawag purine bala.
0: tumandok galit ni sa lawas ta.
1: Ara sa aton sining lawas Sir Josel tungod nga bisan pa sa aton sining normal nga pagfunksyonar sa aton sining lawas. Halimbawa, kaon kita i-convert sa aton sining lawas gid kaon aton sa energy gamiton dinhi para sa growth, para sa repair kag sa pang-adlaw-adlaw naton nga hulag Sir Josel, nagaproduce rin aga producer rin sa gidatawaga uric acid. But madugangan nato ni ng uric acid Sir Josel kung nagkakaon kita sa mga kalanon sining manggarano no kun dagaya sini sa purine. Kag take note pagida sa aton sa mga tagpalamati mga viewers naton nga ang purine dira man sa aton sini kaugalingon nga mga selulaman. Pero madugangan pagid kun medyo maasab-asab kita magkaon sini Sir Josel sa mga kalanon nga kargado sini sa purine. Tapos mahilig pa Sir Josel sini sa tagay-tagay umpisa ginagmay.
0: Oo.
1: Nga halinan ako na ambal sa kilala ko umpisa mo lang na isa-isa ka lapad.
0: Oo. One for the road.
1: Mm-hmm.
0: Nahimo sa huli yan. No? Two for the canal.
1: And three for the imbornal.
0: Oo.
1: Amo ni ang problema Sir Josel sa ginatawag uric acid. Nga normal na din nga produkto dire sa sulod sa aton sining lawas sa kinahanglanon man aton dinhi. Actually ang pinaka goal naton sini dire hindi siling na limpyuhon naton ang tanan ni uric acid ah. Kundi dira lang dapat sa normal range
0: balanse
1: lang kag dapat aton man kilalahon niadtong mga makapadugang sang purine sa aton sining lawas nga basi pagmadula ang balanse sini Sir Josel tuman kadamo ang ginaproducer kisa sa ginapagwa, dira sinang nagasugo na matamat ang problema.
0: Kaysa masami sini, common nga paminsaron, kagpaminsaran to sini nga, kung taas imo uric acid, ang simptomaya, sakit ang imo mga joints, that necessarily equates, buta mo sini, amugin man ina, masami dok layo?
1: Likom. Ukon hindi, Sir Josel, lakumon sa kalabanan, sa kadamaan.
0: Oo.
1: Nga kung taas yung uric acid, dira ka lang naka-confine sa nasa impression nga may arthritis. Ikaw, ukon magsakit yung mga joints. In fact, may labot pag ito ni Sir Josel sa cardiovascular problem. Kung nagataas aton sining uric acid. Pero separado naman din ang topic. Pero ari Sir Josel, mahimo gali nga bisan mataas imo sining uric acid pero waay ka iya sing gouty arthritis. Pagkun waay ikaw iya sang gout.
0: Buta mo doon siya, hindi ka kabatsyag pala nakit sa imo sining mga joints.
1: Why iya sang pala nakit sa imo sining joints tungod sa mataas sining uric acid? Kaya nga man, tikun waay man niya Sir Josel mag-crystallize ang uric acid dira sa imo sining joints. Why iya sang disturbo dira? Ikaw mataas ang imo sining uric acid, magpa-check ni mo.
0: Oo. Sa iban sini, kung ilungguho nila nga pulong, siya niya taas urea sa lawas mo. Muni ang rason niya nag-crystallize, muni nga nag-balunog-banog galing aton mga joints, Dok Leo. Kung ang uric acid mo mag-crystallize, nakamag-support sa mga joints.
1: Correct, Sir Josel, kay reaction ni mo sa aton sining immune system nga kung may mga nag-crystallize dira, nga mga mataliwis nga korte bala Sir Josel sa sining uric acid ginaatake dayon sa aton sining immune system.
0: Amo ning nagapamukaw gli sa aton no mahambal nga sining nga taas uric acid mo sa imo mga joints sa kamot ya tanawa bla kay gabanog na na.
1: Kay dira magid na Sir Josel laga pundo ya sa mga lutalutahan naton. Sa mga masilim lang naton Sir Josel medyo malamig gabahin sa aton sa lawas bla like sa aton sa kumalago sa tiil. Sa aton sa mga buko-buko. Sa aton sa mga buol Sir Josel dira sina nagasugod. Nagamat-amat tipon ang ining nag-crystallize nga uric acid. Nga dira kita sa kalabanan una makabatyag sang pagpalanakit sa bahin sa aton sa lawas.
0: Amo ni nga kun kaisa gali, hindi lang sa joints naton, tudlo sa kamot, tudlo sa tiil, ready sa aton sa ning tawag siniga ni ining sa tiil gid naton bala. Kag sa tuhod, pwede gali makabatyag ka man sakit patis dapa-dapa sini Dok Leo.
1: Mahimo Sir Josel.
0: Oo. Pero ano matabo, Dok Leo, kung masami mataas mo sining uric acid, nambal nila, natiway man kasakit ang akon sining mga joints, butang balon, okay pa akon uric acid. Pero kung magpadayon ining mataas ang uric acid sa ato sa ning lawas. Anong kakatabo sini ni Doc Leo?
1: Kuno ay malang yeser daw cells ang formation sa isang kristal, way malang nagapundo dira kag nagacrystallize ning uric acid sa imong sining mga joints o bahin sa lawas, way ka man sa may mabatagan iyang sakit.
0: Mm.
1: Pero ti sa iban man iyang epekto sa ni kun mataas kag nagapabilin niya mataas sa ato sa ning lawas, ti dira naman kita sina may problema posible sir Josel. Pero hambalon na naton. Ang uric acid ni mo abi nagapasakit sa imo sa nga joint tungod sa gitawag pag-crystallized sini. Sa aton sa nga mga joints. Tino sa ano bala? Nga masami ka niya pukawon sinisang kasakit, Sir Josel. Masami nagabalik-balik ang pagsakit. Masami nagainit ang bahin sining afektado. Nagahiting-hiting, Sir Josel. Nagahining-hining blang hambal sa kilala ko siya do. Kuto blang nakasuyo blas ang damo ng dugo bla.
0: Mm-hmm.
1: Nagahiting-hiting bla. Kag nagapula, kag nagainit, Sir Josel nga. Kabusog kag kasakit sina.
0: Oh.
1: Ito sa nubala ko na munang permi imo sining mabatsagan. May chronic joint inflammation. Kag may pain ikaw mabatsagan. Nagibang siya ni Sir Josel may tofi o kung tofay ba lang nagkatabo. Nagatipo na ining nag-crystallize nga uric acid rin sila sa mga joints nga nagabukol.
0: Mm-hmm.
1: Kag hindi lang basta Sir Josel bukol o kung hubag nga makupos lang kunwain na sa inflammation ha. Kundi ariya nagapabilin kundi yung nagatigana.
0: Kag hindi na matiko ang imo joint.
1: Correct, Sir Josel. Kung nakauntay, hindi matiko.
0: Oo.
1: Kung matiko mo, Sir Josel, budlay naman untay yun.
0: Oo.
1: Problema kita ni Sir Josel kung may tofi o kung tofay na dira tungod sa accumulation sa isang urate crystals dira sa aton sa joint. Kag mahimo, Sir Josel, kung nagapadayon, makadamage ini sang aton sa mga luta-lutahan. Kag ti isa pagit Sir Josel sa niya, kung dalibwa, mapabayaan sa niya mataas. Kag nagapabilin niya mataas ang aton sa niya uric acid, ang pagforma man sa uric acid stone sa aton sa niya kidneys.
0: So in short, ining uric acid nagasupport sa aton sa niya lawas, kag nagacrystallize. Sa lifestyle taman galidok layo, you know, sa mga ginakaon ta, kag sa aton pang ginawi?
1: Tuman ka na kong factor sa Sir Josel, kati kung may mga ginakaon, kita or bisan sa normal na ton sa nga body processes. Nag-producer ng uric acid mo dito sa aton sa nga atay, tungkol sa purine bala Sir Josel. Tapos ang atay, suppose ipasa niya na sa aton sa nga kidneys, kag ang kidneys na ton, limpihon niya na, pinagi sa aton sa nga pag-ihi. Parts na, kado sa aton sa nga tinay, limpihon niya na, pagkado sa aton sa nga higo, kung kita sa nga mamuhin.
0: Mm-hmm.
1: Problem. So, iman sa ni Sir Josel, siya, paano do kon constipated ba? Problema, tas nin, makagawa mga higo sa lawas ta.
0: Oo.
1: Paano karon kon may problema ka man si mo, sini nga pag-ihi, tungod nga sa kadamo, na sa ginatawag accumulation sa uric acid ra, nagkabato ka man sa kidney. So, dako, Sir Josel, kag madamo ang komplikasyon, sini mahimo matabo, kung napabayaan natin nagataas sini ang uric acid sa aton sini nga lawas. Lakip, nga nagapataas sina, isa ka na kong factor, among aton lifestyle, isa na dira sa mga ginakaon kag mga ginainom naton Sir Josel.
0: Ang pamangkot lang diri Doc Leo is this kung tambok ikaw nagakahulugan nga prone ikaw sang samaniwang sa ginatawag sini pagtaas ang uric acid.
1: Depende man Sir Josel eh. Hindi man sila na matambok o kung maniwang ka nagataas mo sining ginatawag o kung magtaas mo sining uric acid. Kadamo abisang factor Sir Josel nga dapat naton sa ni consider like for example ang gene Sir Josel sini may labot man eh sa sining pagtaas ang uric acid. Amo na nagaling pinakapunto lang galing diri pag-abot sa aton sining lifestyle kung healthy imo sining weight ti malaban-laban gid Sir Josel mapanubo nimong imo sining risk sa pagtaas ang uric acid.
0: Tining mga may mga maintenance medicines Doc Leo tag isa ka pinggan kag platito. Kumpara mo sa saway, no? Di nang mas prone sa ila sining.
1: Manami, siguro Sir Josel, sa naman discuss isang tagsa-tagsa ka individual sa ila sining mga medical practitioners.
0: Oo.
1: Kaya may mga bulong gin man, nga may labot Sir Josel. Sa imbalance sa uric acid. Kunti, tanawon gin man na to, no? Kung dapat na to ni considerar, kati sa mga bulong na ginainom na to, ginaproseso ina sa aton sa nga atay. Ang iban sina, ti, ang mga higo sina, ginapagwa, pinagi sa aton sa nga kidneys, o kung ano man yung processes dira sa aton sa nga lawas, nga ginahimo sa aton sa nga sistema. So, pinakamanami, siguro, kung may certain ka mo sa nga bulong. Even ganin, Sir Josel, ang bulong sini sa pagpanubo sa uric acid, kinanglanon, ganin, Sir Josel, nga discuss ni sa inyo sa mga medical practitioners para maintindihan nyo man.
0: Oh. So, importante ni mahibaluan naton ng mga masami naton nga mga ginakaon bala nga nag-contribute sa pagdugang pag-insang uric acid Ang pagkalalawas bala sa talaksan sa lawas tas ang uric acid dominantly Dok Leo, ano ning mga pagkaon nga dapat naton likawan o hindi man naton malikawan gid nga indi gid no pero dapat naton hagan-haganon balang pagkaon Dok Leo
1: so kon pagkaon ni Sir Josel utanon prutas ay kita halos ang problem dra
0: tao.
1: Ang problem lang kon pagkabati tanga oy ang mga matamis gali bawal sa may mataas ang uric acid ug may gout arthritis pati prutas karon di kanay magkaon problema Sir Josel ano kun makulangan sa sustansya ngaton sa ring alawas pero diri kita sa obvious gidiya Sir Josel nga kun may ara ka na sa arthritis kag kun gusto man makalikaw sa ni sa gout arthritis mas manami kun mahagan-hagan nimo ini number one, amo ang mga kasudlan Sir Josel particularmente ang atay, ang kidney, ang heart, tagiban pagid sa ninyo organ meats. Nga kung may ara ka nang adaan sang gout, ang ining mga pagkaon Sir Josel dapat gid nimo sa ni limitahan kaayo o kun likawan. In fact, ang tinaga gid gamit dira i-limit most strongly ining mga kasudlan kay mataas ini sila sa purine. Nga di gid paborable sa imo sa ninyo lawas kun ikaw sa ni ang may gout arthritis.
0: Magambal kita kasudlan ang paborito niyo lang tinais ang manuhok at tinuhog, either sinugba or tawag na to sini gin sugbata o gin prito. Dinuguan
1: at
0: kasudlan.
1: Ari Sir Josel kung sa dinuguan daw ara na nadira ang baga, ara ng heart, ara atay, ang kidneys, ara ang atay,
0: intestines,
1: ara ang tinae.
0: So, kompleto no?
1: Kung ano yung package na eh.
0: Bota malun sini all in one. Ara na da. Solikawan na to ni na ano duha gid da Dok Leo ka M ha mamoy kag makagid hindi pa gani tanto gid ang manok no basta wa ilang sang panit basta unod lang ha
1: kag mas marami guro di ba magkaon yung mga kamusong manok ng Bisaya or way mahatagan sa isang ukon gid pa da kobla sa commercial feeds bala Sir Josel
0: oo
1: ning layaw lang bla ka sada sa mga palay hilamon dira o tanon ano no pagid dira nga mga makita ala sa palibot
0: pero hindi lang ini sa tawag nato sa ni red meat ha some seafoods no iban nga mga laman dagat tawag nato sa ni Dok Leo taas man sang purine no
1: correct Sir Josel ano that's why gina discourage ganin aton bisan way ka pa sa isang arthritis ngay as much as possible likawan tani ining mga bottom dwellers bala Sir Josel kundra bala sa dalom bala kahit yung ubran nila siniya panglimpyo sila iya mo dira sa surrounding bala sa palibot
0: no.
1: Like mga pakinaso ng mga shell why man sila iya Sir Josel nagadalagan na nagalagas ang prey
0: no.
1: Uko na nagalagas sila makao kundra nagahulat lang sila kung anong mag-agi sila sana naginasala nila
0: but namala na mo nang mga maasab kayo ako na lang sumuluda mo nang usapon nila.
1: Correct, Sir Josel. Pero, amo man ang manamit sa aton sa nga panabor, Sir Josel. Sinobla ang way manamitan sa, ariya, sa mga nakauyon lang ha. Sinobla hindi makauyon sa talaba, sa nga nag-uyog-uyog sa katambok man.
0: Oo, oh, green shells.
1: Oo, oh, kanamit na Sir Josel eh.
0: Oo. Oh.
1: Ang ibang sini, way ganit nila na ginasabawan ng tahong bla. Hambal nila, kuan na lang, pasabawon talas kuguligon niya nga sabaw.
0: Kamatis lang kagluya.
1: Pag humot na sang loy, pag sungaw sa kaldiro, tanaran, no? Muna nang hambal sa kilala na ton. Which is, hindi maayo sa aton sa ding alawas kung kita sa ding may gouty arthritis. Kagani Sir Josel, take note mo na, sa mga nagkakaon bala iya sang karne, mahambal ka mo na Sir Josel, karong kung paunta to naman ka mo karne, masaling ka mga nasubrahan naman kami, ya? Limitahin nyo lang,
0: Mas
1: pasali ang red meat nga niti, arang pork, arang beef, kag iban pagid sa yung mga karne Sir Josel kung nalibawa ikaw sa yung may arthritis dapat limitahan mo lang sa isa mo kakaon sa ang kadako Sir Josel dira sa mga isa kakahas ang posporo
0: kada kaon
1: kung may gout arthritis si Sir Josel once a week lang
0: daw ka sa posporo ha
1: correct Sir Josel
0: tigaling ko namulan na kadako sapon mo Dok Leo hambal nila niya daw isakto lang to sila nagsulod sila niya sa tahang sa ngipon ko
1: wala gani ka daw kapakatol sa tunlan niya mo
0: oo
1: tempon to Sir Josel kung na di ba daw hindi kaya kasawak nga mula na magkaon no, better yet kung nagbatsyaga pa hindi ka talaga na magkaon
0: inaya sa mga tawag na to sa ni typical ba lang opisina eskilahan Pero ining mga grabe gid man niya patrabahoon, pwede nila tawag dato sini nga taas gatas man tolerance nila Doc Leo mo. Iti ginagamit sa lawas man bala. Pero ining pungko kaon ng ano Doc Leo. So limitahan niyo as much as possible. Inyo paghambal nga si pare ganito siling si mare ganito siling niya. Halos siling niya 1/4 sa kilo, isam lang ganisa nagkaon. Pero anong activity sa imo kumpare kag kumare? Anong imo i-activity kumpara sa ila?
1: Na, amo na pero kapunto naton Sir Jocelyn nga dapat nato ni considerar bala. Pag-abot sa gitawag mga ginakaon naton especially sa karne. Pero hindi lamang yun, Sir Jocel. Kung may kondisyon na kita sinilay, kataas sa tonuric acid, nag-afecto na sa sinin mga joints, hindi lamang sa kasudlan, hindi lamang sa karne, hindi lamang sa mga pakinason or mga isda, Sir Jocel. Like for example, may kilala kita, Sir Jocel, nga ginambala na ton, if possible, likawan mo na inika may arthritis ka. Ang mga pagkaon bla Sir Jocel kag mga ilim nun. So yung dok nga ginlikawan ko naman gani ang mga pagkaon na ginbawal nyo pero minalimtan siya actually ha. Sinabi mo ko anong rason niya sa gamantener na lang ko balingon dok. Pero hubagya pun tuhod ko hao, which is natumbok kagin Sir Jocel ngang balingon gali isa man sa nagapataas nga sinang uric acid gali
0: kagang isa dira ka culprit siya parte sa baringon sa ulo git dira gid ang pinaka culprit siya iya sinang ulo pero hindi man ko maghambal nga pwede ka bakal baringon way lang ulo do ay gurot baligya si Nadok Leo
1: mas discounted no.
0: Pero ti isa pagit sa masami nato sinang mga ginahimo ay nga palainom sang sugary drinks. Hindi lang soft drinks, ha? Sugary na hambal natin. But tamalon matamis nga mga ilim nun na Doc Leon. That includes soft drinks.
1: Another important target ni Sir Jocel sa may mga gouty arthritis. Target nga imo likawan. Hindi target nga hantingon mo, Sir Jocel, kadugangan pagida. Kaya ang kalamay, ang fructose, maka-increase, Sir Jocel, sa uric acid production kag maka-affecto ini sa urate handling, like palainom ka soft drinks o nagainom ka sinisang mga iced tea or coffee pero kargado sa kalamay, Sir Jocel. Even mga fruit juices pero sweetened sila sang added sugar, especially mga high fructose beverages kay mga makalamay sa ni Sir Jocel nga desserts. Sa bagay, ito yung mga dessert yung Sir Jocel, mga makalamay, gimana kati kung hindi man matamis natin nag-dessert ka pa. Kati kung tawagin na nag-dessert kati matamis, Sir Jocel. Pero sa bagay, depende man din sa tolerance sang tao. Pero isa sa dapat nato ni consider diri nga dapat ang kalamay o kun makalamay hagan-haganon o kun likawan gid naton anay kun nagabalik-balik ng paghubag sang aton sining mga luta-lutahan.
0: Now, ang aton nga gina-discuss with Doc Leo Amos is mga pagkaon bala nga damo sang purin nga makapa-agrabyo sang ato sining arthritis or gouty arthritis kag makapataas ato sining uric acid. Ti ang adlaw-adlaw some of us gakaon sini Doc Leo ang utan prutas for example. May utan kag prutas man niya Doc Leo or generally ang utan kag prutas is sagwa na sila sang ginatawag sining limit waya nagakosang sudden sining pagtaas sang ato sining uric acid Doc Leo.
1: Actually Sir Jocel, mo ning problema sa may mga gouty arthritis. Kay nga man, ang isa sini sang concern amo ang purine halin sini sa ginatawag karne. Kag mga kasudlan. Pero hindi man manigar Sir Jocel na kinanglanon man ato ng protina. Nga kinanglanon gid sa aton sa ning lawas for repair kag sa aton sa ning mga maskulo even sa aton sa ning bones. Pero tipano Sir Jocel kung may ginabatsag na kita sa aton sa ning lawas. Amo ning aton sa ning klaruhon nga ang protina halin iya sa tanom halin sa beans mahandal ina isang lawas na aton Sir Jocel. Ang mga matamis, ang mga may kalamay kasubong sini sa ginatawag prutas. Pero kung ginakaon mo siya nga dalang iya sa ning unod man maayo ini sa aton lawas kay may fiber, may vitamins, may mineral siya Sir Jocel. Even gani ang tukwa Sir Jocel or ang soya bean pwede mo gani makaon niya bisan may arthritis ka. Kay nga man nagabulig iniya repair sa aton sa ning lawas. Butang balon kung plant source o kung plant based kita mahandali na sang lawas na ton. Kay nga man amo-amo ang komposisyon nila Sir Jocel. Sa balanon bala nga sa duta kita nagalin dapat ang sustenance na ton sa duta man. nagikan.
0: Mm-hmm. Hindi kay nagaluko sa duta, ha?
1: O kung nagalupads kanginan.
0: Oo. Ang masami sinin mabatian mo kung may gouty arthritis na. Kagpagatapos nakapa-examine na abi nga taas ay uric acid. Huwag gakaon mong GoPro, gakaon sang baboy, Dokleo.
1: Mm-hmm.
0: Gakaon baka, karni, ha?
1: Ah, pero tago na ito, Sir Josel, balan mo, may mga individual threshold and tawag na ito, Sir Josel, tolerance kita.
0: Ah.
1: Pero kung kaysa nag-e-efekto, Sir Josel, ang aton, sa nang impression balang na nabaton o kung ginabaton na lang bala naton ang pinalaton-laton ng istorya nga hindi ka magkaon sinasang beans o kung munggo kung may arthritis kaya pasakit na.
0: Mm.
1: Di once nga daan, Sir Josel, kung amon na nang saton sa nang pinsar, Sir Josel, nag-e-efekto ganang saton mo?
0: Amon ning mind is so powerful kuno mo.
1: Mm-hmm.
0: Bisanway mo kuno ina ginabuhat kung ginapalumdo mo. Kung kaysa may pag-anig ka sakit, sakit doon.
1: Amon yun, Sir Josel.
0: Oh.
1: Kaya nga man, kadamon ko sa nabalaan, gakaon beans, gakaon hantak, gakaon kadyos, kaon soya, soya bean, may arthritis. Why man?
0: Mm.
1: Why man sa problema? Pero likaw gin sila ilaya sa karne, kag mga isda, nga nahambal nga mataas ni sa purine. Pero limaton ko, depende na sa tolerance, kag sensitivity sa tao.
0: Ari, sino sa inyo dira ang may arthritis or taas ang ano, uric acid? Nga nag-inom sa Sanson Plus Coffee Mix nga nagbanog ang inyo sininga tiil, nagsakit ang inyo sininga mga joints, kag nagtaas pagid ang inyo sininga uric acid sa lawas.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Kay kun mambal kita nga ang soya beans nagapataas ang uric acid, Dugleo. Soya beans is one of the ingredients of Sanson Plus Coffee Mix ta.
1: Mm-hmm.
0: Daw ay mat may nagreklamo nga nagsakit ang yasin nga arthritis or if natagtaas pagid ang yasin nga uric acid, hay nag-inom siya sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Ang manami, abis Sir Josel, like sa Sanson Plus Coffee Mix, may upo din nga fiber eh.
0: Mm.
1: Na nagabulig pa nami sa aton sa nga elimination o kung pagpagwa sa aton sa nga higko through sa aton sa nga bowel movement. Kagaang, isa man sa dapat man nato noon naunaon nga ang parte sa uric acid ginapagwa sa aton sa nga lawas pinagi sa aton sa nga pagpupo.
0: Mm.
1: Dira Sir Josel, mga 25 to 30% sining uric acid pagwaon na pinagi sa aton pagpamuhin.
0: Oh. In short, sini, ang mga tao, iya Dok Leo, nga kung makambal ang toilet bowl, masami sila ginagreet, I miss you.
1: Mm-hmm.
0: Butang balon sini talagsa lang nagapamuhin, mga tiga every 3 days, 4 days, prone ini sila nga magtaas ang ila sini nga uric acid, Dok Leo.
1: Kabahin lang, Sir Josel.
0: Oh.
1: Kikadamo man sa ibang niya factors, pagid mo nga dapat man nato ni considerar, even gani. Ang pag-i-resisyo may labot man para nga ma-manage man nato ng uric acid. Why magani kita sa may ginakaon sina?
0: At yung hambal nila, Dok Leo, kung taas ng uric acid, ang ibang sini, kung ara na gani, bala nagamat-amat na sakit ang gouty arthritis niya, hindi ko mag-exercise, sa karon madugang sini nga banog sini nga sang nagabanog ko na kagdaw manog-banog sili nga tiil, mo tuhod, Dok Leo.
1: Bago na siyang kilala ko dyan, dapat gani exercise para magbanog na. Pero lain mo na yung Sir Josel, ha? Gisalot ko lang. Ang punto ko lang sa nadira, nga kung nagasakit, nga kung nagamata-amat, nga man, ipahuway na giman, dapat. Kabilan mo ang arthritis, sabi Sir Josel, ginatawag man sa Ingles nga crippling disease.
0: Mm.
1: Wahi ka man ma-stroke, pero daw kasubong paralyzed ka sila Sir Josel. No, sa ano bala, nga kung mag-calcify o kung mag-crystallize ang mga uric acid sa imo, sining ang mga joints, Sir Josel, kung makatiko, hindi na mauntay.
0: No.
1: Ang tuhod nung makatiko, budlayan ka na sining mag-untay, mga tudlo. Madala ko subang paralitiko kasi ni Sir Josel eh. Hindi ka makahulag sa na. In fact, may mga nabalaan kita sa ni Sir Josel, isa ang maestra, temprano pa Sir Josel naguntat sa trabaho tungod sa gouty arthritis.
0: Mm.
1: Hindi na sa mayo makahimo sa niya buluhaton sa pagsulat kag sa pagtindog, Sir Josel.
0: So, amo na ka tawag nato sa ni lalaa ang epekto sang gouty arthritis, umpisa ini pagtaas pa lang sang uric acid sa ato sining ilawas. Tiining mga palainom, Dok Leo, ang pag-inom is ano ka dako ang iya sininga contribution nga nagapataas pagid sa aton uric acid, Dok Leo.
1: Nagapalala pagid, Sir Josel, sa pagsakit at paghubag sining uric acid. I mean, sa aton sa arthritis.
0: Sige ang iba na bi, Dok Leo. Hindi man tanan, ha. Nga sa minsan yung batian, tas niya inom tabla para siya dritso tulog tayo, hindi takbat siya ngot-ngot sila niya sa arthritis.
1: Halong lang nga, basi ka ba na yun, ha?
0: Oo. Kasi, tood man, ang iban bala na sakit-sakit na bala, Doc. Mm-hmm. Sila nga mainom ko bala para mahubog ko, para dasi ko matulugan. Sila nga ikon, hindi ko sila nga makainom. Dugay-dugay siya, nagbugtaw-bugtaw ako. Kaya nga, nagangut-ngut sila nga arthritis ko.
1: Mas mayo, pag-aro ko nagtumarkas na sa the pain mo, araya sigurado, ganyan, Sir Josil, naproibahan ganda niya, makakuha ganda niya sa sakit, Sir Josel, yung nabatsyag ko na may flare-up kita.
0: Oo.
1: Nagapakupos ang pagbanog, pero siling na mag-inom ka, especially kung beer, kinadugangan no pagi dyan ang ngot-ngot, kaghubag sa emotional joints, nga nagasakit ng araan, kung mag-inom ka pagi sa makahulubog ng ilim nun.
0: Kay ti, pariyo sabi sa mga ingredientes ang beer, mahambal mo, hindi man na matamis, maulo-aslo man na nga mapait. Ang beer, ha, to be particular, why kakibalho, hindi lang na matamis, pero may malt.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang isa sa mga dapat natin tandaan. Isa sa mga factors, isa

0: kan pagyud ang imo sa ni karon nga fluid kag ihi dira, hindi mapagwa karon ng higo nga dapat sini ipagwa sa aton sini nga lawas. Tiko mong sakit naman karon bay, ano naman himuon mo sini bay? Mayo kon madala na karon Sir Josel tanan kag pirmi sa banyos-banyo sang Santhon plus herbal oil. Kaya timiara, gimana ka kadala, Sir Josel, sa pagpamanyos eh.
1: Mm-hmm.
0: Especially kung mild palang katama. Pero ti paano karon kung di na madala? Sa leg ka lang sa sas the pain? Makabulig sa makabulig. Pero hindi man mayo, Sir Josel, nga way kasang himuon si mukugalingon.
1: Mm-hmm.
0: Especially, ang healthy lifestyle nga haligi, Sir Josel, para ma-manage yung ma-prevent ining flare-up kag pabalik-balik ang pagsakit kag pagkagubagit sa joints naton, Sir Josel, kung hindi ini maagapan.
1: Kaya ti parehas na karon may gouty arthritis ka or if natasay mo sining uric acid pagkatapos sa tamburuko kag tambukike ka pa,
0: mm-hmm,
1: ang weight nga daan sa imo mga joints sa imo sining bugat dako ng factor sa ginatawag nga wear and tear kon sa mga gamit pa eh.
0: Correct.
1: Tidugangan pa kon may gouty arthritis ka da. Wow. Amo nang iban siguro makatikang-tikang pang imo siguro kay good ka na lang.
0: Tinga dan ang impact na dan sa aton sa Richard Josel nga kabugaton dira sa aton sa ringat il sa aton sa ringat tuhod. Teko na sobra karon ang imo sa ninyo kabugaton teko ni tuman kabudlay pag Sir Josel ang ginahatag mo sa imo sa ninyo mga luta-lutahan.
1: Pero nga akin ang lan ang ersisyo Dok Leo in terms sa may gouty arthritis kag sa mataas ang uric acid. Especially mataas ang uric acid ah. Why paman kon kaysa na nagabatsyaga ato mga joints sa sakit. Pero nga kinang landon ang ersisyo. Anong mabulig sa ersisyo, Dok Leo?
0: More gina be, Sir Josel, ang exercise nga ni kag weight management sa prevention eh.
1: Mm-hmm.
0: Kisa sa kung ara na bala.
1: Oh.
0: Kaya ang balon gina man aton, kung tuman na karoon ng emotion na ginabatsyag, sa nagapalamukol na yung joints, bisan sa paghulag, Sir Josel, budlayan ka. Bisan sa paglakat, bisan pa sa ginatawag paglagan-lagan, dira much more. Pero samtang maayo pang pamatsyag, Sir Josel, temprano pa lang na-notice mo nagataas sa emosyon ng uric acid, pinakamanami may modification ka na o kung mga pagbago sa emosyon ng lifestyle, tapos siguran mo na walking, cycling, swimming, strength training, resistance, exercise, may cardio, abing iban sila dira, Sir Josel, na ganahimo, no? Bisan twice sa a week lang, ariya makabulig, Sir Josel, pag-abot sa management ukon pag-control sa ngaton sa nikabugaton nga nagapalala pagid sa mga sintomas kung may ara ka na arthritis, Sir Josel.
1: Mayroon yung what if naton sa programa ta. What if ang iya sa lalaki may joints?
0: Mm-hmm.
1: O kailan na kon maghambal ka nga gabanog, gaway ka sakit.
0: Mm-hmm.
1: Pero kon may joints, sabi Dok Leo,
0: mm-hmm,
1: hambal nga every inch may joint.
0: Mm-hmm.
1: Siguro abuton ka sang gouty arthritis, mambal ka na. Pati suksok sang brief mo, guro, basi mambal ka nila lang kung mag-brief, ha?
0: Ati, wagin, Sir Josel, si may mo, eh.
1: Mm.
0: Kaya kada hulag na lang, may sakit kang mabatsagan, kati may luta-lutahan mo.
1: Oo. Kaga, laban-laban sini, madaho, guro, cargo pants, Dok Leo. Halog mo.
0: abay ko madaho, kasi sis the pain.
1: Mm. Isama na, sis the pain man. Kaya nga, ati, kada hulag lang karonda, gasakit, bye. Pero, sa may mga nagabatsyag na bala, Dok Leo, anong mas, maayo? Anong nagakadapat ni Moon sa mga kauturan ta? Ang way pa gouty arthritis pero taas ng uric acid? Or if not, ara na ang gapaminta na sa laboratory result niya, nagataas ng uric acid, anong maayo himuon si ni Dok Leo?
0: Or especially, Sir Josel, sa may ara sa mga gouty arthritis, sa primero, bala, Sir Josel, nga pabatsyag na sa pagtukar.
1: Mm-hmm.
0: Sa sining arthritis. Kung sa music pa, Sir Josel, may intro na mo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may outro pa gin.
1: Aha.
0: Teko sa intro pa lang, Sir Josel, ala primero sa nang pulo pa sa kaili.
1: Mm-hmm.
0: Arang instrumental, butang balon. Kung may arthritis ka, sa primero nga pagpabatsyag, Sir Josel, paktan mo na kung may ara ka sa gouty arthritis.
1: No.
0: Mga changes ang panahon, mga ginakaon mo, kabalo ka na sa nga dito ng padulungan niya eh. So pinakamanaming himoon sa na during inflammation, especially early pa lang ang inflammation, kung may himoon, Sir Josel, ano, kung may ginreseta sa inyo sa nga bulong, inyo sa mga doktor, inyo sa nga tumaron.
1: Mm.
0: Para mapanubo sini ang uric acid or pwede makainom, Sir Josel, sa NSAID eh, kung ining mga non-steroidal anti-inflammatory bala nga drugs. Ang isa sini, Sir Josel, ang makabulig ng sas the pain eh, kung ginatake ka sa arthritis, nagahubag dira, nagabulig na pakupos para makuha man ng sakit. Kaga ang isa sini sa pinakamahimo, hindi pagpiliton ang joints sini nagabatsyag. Gahubag imo tuhod, gahubag

0: imo buko-buko, piliton mo, anong himuon mo, kung ano ang plano mo sa kabuhi mo.
1: Oo.
0: Dapat ipahuway gid na Sir Gausel. Kag as much as possible, kung kaya man lang Sir Gausel, i-elevate ang bahin sini nga nagasakit. Like kung nagasakit imo buko-buko, gasakit imo tiil, medyo i-elevate mo mas mataas.
1: Ipakabit mo.
0: Or itungtong mo sa bangko, abay Sir Gausel.
1: Oo.
0: Hindi man pag...
1: Kung magtulog ka, butangan mo sang salabitan, tiil mo, pwede na ma-elevate above, taas ang same mo sining alawas, Dok Leo?
0: Pwede man, Sir Josel, itong-tong mo man sa ulunan na. Kaya mabal sa kilala ko siya, kontestingan ko daw kabit siya, basi daw simi ko lunaknit.
1: Hindi nyo lang pagtungtungan si Mrs. Basi itapir.
0: Wow, gahiting-hiting na, tapos matapihan pa. Pagkatapos, Sir Josel, lang himuon sa ni, during flare-up, hindi nga hubag ba lang nagahiting-hiting, nagasakit, nakainit sa pamatsyag, pwede, Sir Josel, ini matapalan sang ice. Putso nyo sa towel bala, hindi direktang iduot sa panit ha. Kaya kabugnaw siya ni Sir Josel, makabulig, ano, para nga mahagan-hagan ang mga symptoms sa ginabatsyag ninyo. Pagkatapos, ang pinakamanami sa ni inom sang damo nga tubi para nga maihi na to na excess sa nga uric acid, mapagwa sa to sa nga lawas. Hindi man mag-inom sa makahulubog sa nga ilim nun, kag, diri Sir Josel, nagasulod ang aton sa nga session pag-abot sa ni sa ginatawag nutritional support daily. Ang daw adlaw nga pag-inom sa ni sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, makabulig para sa aton sa nga management, control and prevention sa ni isang gouty arthritis.
1: If we speak about supplementation, dako mabulig gali sa pag-dugang naton sa nutrients sa ato sa nga lawas through supplementation. It's like, mag-inom ka bi Santhon Plus Gold Capsule, Dok Leo. Ti, may magustin ka dami. Palay, malunggay garlic spirulina. Premium D3 soft gel capsule. May virgin coconut oil. Malunggay oil. May vitamin D3, vitamin D, and Santhon Vitamin C. Sa supplementation, kung wala pa nagataasay mo sininga uric acid, abi Dok Leo, ha? Dako gali sini ang mabulig niya para mapunggan nga hindi magtaas ang imo sininga uric acid.
0: May mabulig it, Sir Josel. Kagul mataas man imo sininga uric acid, makabulig man sa lagyapon.
1: No.
0: Nga man. Like for example, base sa pagtuon ang Santhones, especially ang ginatawag halin sa mangustin kadiya Sir Josel, nga Santhone base sa pagtuon, makabulig gali ini no para nga ma-enhance ang urate excretion. Mapagwa sang madasig sini ang ginatawag urate nga nagaresulta Sir Josel sa risa pagtaas naton sa nga uric acid kundi na malimpyuhan. Remember, ang problema sa pagtaas ng uric acid, duro ang ginatambak nga higko, kulang ang pagpagwa sini.
1: Damo, basura, gamay, basuriro.
0: Correct, Sir Josel. Gatumpok na ang tinutinulada ng mga basura. Dira, ang truck na naghakot sa basura, pila lang kabilog, Sir Josel, hindi nila makaparang. So, problema, gada na, pag-abot sa aton sa ring lawas. So, ang Santhones, halin sa mangustin, nagabulig, Sir Josel, parang mahawas. Iyad tong urate sa aton sa ring lawas, malimpiyuhan niya na sa aton sa ring lawas. Therefore, mapunggan o kung malikawan na pagtaas ni sang uric acid. Kaya kung mataas ang uric acid, makabulig, Sir Josel, buhin sang nagatambak na nga daan dito nga uric acid. Kagang isa sa mayor nga sangkap sa ato sa nga Santhon Gold Capsule, amo Sir Josel ang Santhones nga halin man sa panit sa nisang mangustin. Tidugang pa naton nga isa pagigkasangkap dira amo ang ampalaya, nga ang ampalaya makabulig iya para sa ato sa nga metabolic support, nga normal nga nagaproducer sang uric acid ang ato sa nga lawas sa pagproseso sang enerhiya, daily movement naton, energy naton, kagiban pagid sini, mabuligan ini nga mabulo balanse sang aton sini nga sistema pinaagi sa bulig sini sang memordika charantia nagabulig man panami sang aton sini nga digestion kag sa aton sini nga elimination nga parte sang porsyento sang uric acid, Sir Josel, ginapagwa naton pinaagi sini sa bowel movement.
1: No. So in short sini nga ang isa sa mga ginahimo gali sang nutrition sa ato sini nga lawas, ginapanormalize no ang pag-function sa ato sini nga mga body cells and organs, Dok Leo. Kung normal ang function sa aton body cells and organs, kaya ya ini ang panalagsalang nga pagtaas ang consumption ta sa mataas sa uric acid. Hindi manigar makakaon gid man niya sa managakaon karne ha, baka, baboy, iban pagin sini nga mataas ang purine. Pero kung suplementado kag mabaskog lawas ta kay puno sa nutrients, hindi man gali dayon-dayon magbatsyag ang lawas ta Dok Leo, no?
0: Hindi man, Sir Josel, kaya nga man, may balanse iya sa sulod mo.
1: Oh.
0: Libo ah, ginatamba ka rin sa atay ka ng uric acid dito sa sulod sa aton sa nga lawas, pero makaparal man niya ka rin sa kidneys kaya sa aton sa nga digestive system sa pagpagwa. Pundi wa ay sing matabo, Sir Josel, nga pag-overload.
1: Mm-hmm.
0: O kung wa ay sing matabo, Sir Josel, nga pag-tener dito, kagti magtaas ang level nila sa aton sa nga lawas, nga magresulta sa crystallization kung hindi naton siya malimpyuhan.
1: Oo. Ang isa dali ka pamangkot, Dok Leo, siling niya, ako nali gani atakihon sang arthritis ko, siling niya, gaigod na lang ako, hindi ako kahalin sa balay. Siya nung mayo ko sining himuon.
0: Ang balsang kilala ko si Abanang Plahubog, Blaster Josil. Si Mia, gani hindi kakahalin.
1: Para hindi kakainom.
0: Para hindi kakainom.
1: Mm.
0: Okay, kung makainom ka, kagbagsakit naman yung arthritis, ako mangyapon silutan mo.
1: Mm.
0: So ang isa sinasama-suggest na ton, ang pag-inom mo ko na limbawa, halimbawa, kung nag-inom ha, likawan ang pag-inom sa makahulubog ng limon, especially ang beer. Sir Josel, pagkatapos, try ba lamangin kabahin sa emotion nga supplementation, adlaw-adlaw nga pag-inom sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kaya nga man, base sa pagtuon, ang vitamin C, makabuli magaling, Sir Josel, para nga madasig man ang pagpagwa sa ato sa kidneys, sang uric acid, sa alalay sa isang vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga manami sa vitamin C na ito, no? Nanginig ato nga Santhon Vitamin C, kaya ginareklamo sa kalabanan niya, gahapdo sila tiyan kung mainom nila, Ariya, Sir Josel, gati alkaline vitamin C, malikawan ng paghapdos na ito sa ringat yan. Bisan imno na ito, ngayon pagkita kakaon.
1: Oh, may isa man dali, Dok Leo, siya panday ako. Nagasakit man masami ang akon sining arthritis. Anong maayo sining pahuwayan ko, Dok, o kung antuson ko lang kung makaya ko ang sakit?
0: Pinakamanami, gid pahuwayan. Kaya nga man, kung pahuwayan mo, nag-repair ang lawas na ton, Sir Josel. Hindi pag agwantahon ang kasakit. I mean, ang punto ba lang ang pag-agwanta nga basi magsige kagyapon bla pamanday kutob lang sa masarangan mong obrahon bla. Hindi sa paborable sa ton sa nga lawas. Amo gani na nga nagasakit o kung may sakit, kita nga mabatsyagan sa ton sa nga lawas. Butang balon, pagpanawag ng sa ton sa nga lawas nga pahuway ka anay. Kaya nga man, balaan man niya kunway kita sa may mabatsyagan nga sakit, hindi man kita magpahuway. Why sing repair nga matabo sa lawas? Kundi padayo ng damage dira sa aton sa nga sistema or parties ng lawas sa nga afektado. So pinakamanami nga buhaton, pahuway, kaon sa gusto, tulog sa temprano, kag ang pagsuplemento, Sir Josel, sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, or even, Sir Josel, sa simple lang ang pagpangapi-kapi, kung nag-a-cafe ka mo dira, pwede ka mo makainom sa nga aton sa nga Premium D3 Capsule. Pwede ka mo makainom sa Santhon Gold Premium D3 Coffee Mix. Sa nga ito, siya nga Santhon Gold Coffee Mix. Kaya nga man, may collagen, may glutathione. Collagen, nagabulig pa nami sa nga ito, siya nga joints, condition, Blaster Josel. Nga matamat, gano'n damage na ako nagataas sa ito, siya nga uric acid, kung mapabayaan na ito eh. Ang glutathione, yan nagabulig pa nami sa pag-function sa nga ito, siya nga tayo, sa paglimpyo sa nga ito, siya nga lawas. Tikon may ara kita sina, bisan sa simple nga pag-inom sa coffee, Sir Josel, ginabuligan na ton, hatagan na ton sa dugang suplemento o kung material lang aton sa nga lawas. Like sa panday bala, Sir Josel, hindi ka makahimo sa tayuyo na pagpamanday kung kulang-kulang material mo, Sir Josel.
1: No.
0: Kagsang bala, noon bala nga, mas mayad pa kung noon nagatukod ka sa bago nga balay kasi sa nagasigay ka balik-balik sa guba, Sir Josel, repair mo.
1: Mm-hmm.
0: Balaan sa mga panday na, amo manin sa aton sa nga lawas, hatagan na ton sa nagakaigo nga material para tayuyo, Sir Josel, ang maintenance. Mapabili ng kabakod sa isang balay bala kaysa sa dugay-dugay ka nag kayo, dugay-dugay ka nag-repair. Hassle lang, Sir Josel. Pero problema, pag yung ginahimo ta, panday guba tabla. Kita mismo gaguba sa aton sa nga lawas, kag hindi kita kabalos sini, maghatag kung ano ang nagakadapat pinagi sa nutrisyon, which is, pinaagi gali, Sir Josel, si healthy sini nga mga ginainom, kag adikalidad nga mga suplemento like aton Ultimate Trio, makabulig sa dako sa aton lawas pag abot iya suporta sa nutrisyon.
1: May isa pa dari ka pa, Mangkot, Dok Leo, Dok, unique inia. Saling niya, ako kung magbanog gani nga kon arthritis ka magsakit, ginahambalan da kung hindi ko kuno pagbason kay basi kuno kun magdugang pagidang banog.
0: Depende man, Sir Josel, abi sa kun ano man nga arthritis abi ina eh. Kag tigan na recommend gani nga kun liba may arthritis ka either nga butangan mo sini like sa gout arthritis ha. Kung nagahiting-hiting na either man gani, Sir Josel, nga hampulan mo sa isang towel nga ginbaban mo sa mabugnaw nga tubig eh. O kon mismo ang ice putson mo kon may ice pack nga iduot dira sa parte sa nga apektado.
1: Oo.
0: Magluwas lang kung may iban pag inyong konsiderasyon sa Josil sa aton sa nga texter. Pero kung may gout arthritis kalibo nagabanog, pwede sa matapalan actually sang ice pack para mabuligan yung mapahaganhagan ng kasakit. Ngayon mo ginabatyag ang pagkupos ng paghubag dira.
1: Oo. Siling niya ti nagasakit pa ng akon nga arthritis sa akon sininga buko-buko sa tiil. Siling niya kaya ko pa man, pwede siling niya suksukan ng sapatos, hindi magrabyo.
0: Depende, ikaw man niya gasuksok mo. Pero makabulig Sir Josel, basta ganun nagabanog, nagahubag, nagahiting-hiting, nagasakit dira ang joints nga apektado sa nga arthritis, pwede matumaran Sir Josel sang sesdopain.
1: Mm-hmm.
0: Para bala mga problema nyo nga daw puro lang sakit ang kumplay nyo dira, ang banog, ang hubag, mabuligan nyo mapakupos sa nga sesdopain. Kung mabuligan Sir Josel, nga matamat ang pakuha, mapataho ang sakit nga ginabansag sa parte nga apektado.
1: Oo. Sa Balanyos naman siya, pwede ko ni Banyusan sa linya ang nagasakit.
0: Pwede yun, Sir Josel, ang nagasakit niya parte.
1: Oo.
0: Kung may arthritis, especially kung nagasugod palambla, Sir Josel, mabuligan ina. Kung nalimbawa, magamit kita sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Kaya nga naman, ang isang makabulig, Sir Josel, sa healing, ang isang makabulig para mapakupo sa nagahubag-hubag dira, ang manami nga blood circulation.
1: Oo.
0: Ti, kung mapisil-pisil, Sir Josel, o kung medyo marutay-rutay ina, naganami ang blood circulation eh. Kapin pa kung gamitan mo sang Sunthorn Plus Herbal Oil nga may peppermint oil nga basis sa Department of Health, makabulig din niya tapna sa sakit, Sir Josel.
1: Oo. Siya gahubag ang akon ng arthritis. Mangkot lang ko sila niya. Pero pwede pagyapon kay Nom Turbo.
0: Araw-araw ko pa mo. Kwan blang, kung mag-aambal sa kilala ko, itagob lang kasab tabla. Pero ang pinakapuntos ni Sir Josel, kung talimu, ang arthritis mo, hindi maging tantong problemado, gadala. Naging madala-dala pa lang, palipasan na lang anay nga mag-ayo ina. Pero kung nalimbawa, gusto hagin mag-turbo, i-opdi abin eh. Tumari anay sang sesdopain para may panaming ka.
1: Eh, masi karun ko kasikad ka, kulunan ang ambal ka aragay. Ambal nila. Doon nagbaliskad ng reaksyon, ha? Oh, selling niya ang lalaki nag-aragoy.
0: Galing ka may arthritis.
1: Galing kay kasikad, buhol niya itong may arthritis. So, tuod, no? Sa namangkot na riha, kung pwede paghihapon. Balaan ta kung anong imo sining himuon, kay may inom ikaw turbo. Imni analysis the pain kung nagasakit ang imo sining arthritis. Parang kung matandog man masalapay makabunggo, hindi kagawa makabatsyag sang tuman nga kasakit.
0: Pero kung nakola, Sir Josel, yung pamangkuton, paayuhon to gidanay. Pakalmahon to gidanay ang palanakit. Kapag ang paghubag sa nga parte sang lawas nga afektado, antes yung mag-turbo para bala nga tayo yun, Sir Josel, ang enjoyment bala.
1: Mm-hmm.
0: Kag ang malami pagin yung efekto sang turbo dietary food supplement. Pero kung di kaya kahulat, ha? Ala, sige, ha?
1: Parisilas is the pain, ha? Oo. Te, gusto niyo pang mayara sang luta-lutahan ng iya sa lalaki? Amo na kadelikado na rin kung arthritis. So, na-disgrasya ka again. So, initanan actually ning Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthorn Vitamin C, Visionix Plus, Sis the Pain, Sunthorn Plus Herbal Oil, ato sininga Turbo Dietary Supplement for Men, upod man ang Sunthorn Plus Gold Herbal Tea, Clear Skin Beauty Soap, Sunthorn Plus Herbal Soap, mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Aprobado na sang Food and Drug Administration. Ang mga nagapinamangkot ko din kamo pwede kabakal, ha? Sa Bacolod City, we are just reminding you, may ara da kumpleto ng stocks kita sa Yes to Health Store. Kumpleto ng produkto da. Ara da ang Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. At huwag inang sa Marayo Bank. Kumpleto ginada ang ato sa mga produkto. Sa sudad sang Iloilo, actually, may clinic kita kag available ng tanan yung mga produkto sa Yes to Health. Sa Yes to Health Wellness Center. Ang Yes to Health Wellness Center Clinic, in short, may konsultasyon da libre. Why ka mo da dapat panumdumon sang bayad kiti libre kay may consultant kita dira. Kung mamangkot ka mo kundiin ang Yes to Health Clinic, ara sa A. Young Building, Yulo Street, at Iloilo City proper, at ubang ina sa Midtown Hotel. Ara da ang Yes to Health Wellness Center. Available da libre nga konsultasyon, available da tanan nga produkto, available dira ang program of supplementation. Let's say may gouty arthritis ka, mamangkot ikaw ka, ano mga pwede na pwede nga makasupplement bala para nga mapahagan-hagan kag madasig recovery mo. Ara da buligan kada sa aton consultant, mamangkot ikaw kung paano ka magalikaw sa mataas ining uric acid. Ara da ang may program of supplementation ina dira. Kung obese ka, being kung nabuton ka gouty arthritis mo, da hindi ka nagid kahulag, isakto ka lang maghiwod-hiwod, ara da may program of supplementation kita dira. Kadto lang mo sa clinic. Kung wala dira sa Yes to Health Store kag clinic, pwede ka mo maka kadto sa suki niyo mga butika kag pharmacy. Available ini mga produkto ta. Hindi gani sa any branch of Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, or even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Available da ang tanang produkto sa Yes Health Incorporated, aprobado ina sa Food and Drug Administration. So sa mga may gouty arthritis, balikan talang si Doc Leo. Doc Leo, sa may mga gouty arthritis, pwede sila gihapon makainom sa Santon Plus Gold Herbal Tea.
0: Pwede gin Sir Josel no, kay makabulig gani ini, limpyo sa aton sa ninga lawas, like makabulig gani panami sa aton sa ninga bowel movement. Nga suliton ko, porsyento o kun bahin sa Sir Josel, gina-eliminate naton ang uric acid pinagi sa aton sa ninga pagpamuhin. Kag mabuligan pa nga magnami aton sa ninga tulog, kay ginabuligan no, pinagi sa mga sangkap sa aton sa ninga Santon Gold Herbal Tea nga magnami ang aton sa ninga digestion kag pinpakon makakaon kita Sir Josel sa mga damo nga carbohydrates, damo nga kanon, may tinapay pagid, may soft drinks pagid, may iban pagid dira Sir Josel nga mga panghimagas nga posible makapataas aton sa ninga blood sugar, may relasyon sa insulin resistance kag may labot man Sir Josel sa posible nga pagreact pagid sa aton sa ninga uric acid, mabuligan nga dani nga mapunggan pinagi sa mga sangkap sa aton sa ninga Santon Gold Herbal Tea, kasubong sang kombinasyon sang turmeric, sang cinnamon bark, sang balunggay, kagang gingamit sa nga pampatamis, Sir Josila. Speaking of tamis, hindi nga tanong yung tamis, halain sa lawas, ha? Stevia, ang gingamit sa dira sa aton sa nga Santon Gold Herbal Tea.
1: And nating halaman bala kita, Dok Leo, sa may mga gouty arthritis, sa mga nagabanog lang ila, sa nga mga luta-lutahan or joints bala. Nanotice nyo man, no? Bisan ang lamok ay nagakutot sa nagabanog, Dok Leo. Wala. Sino sa inyo da nga may kinututan ang nagabanog yung atuhod kay naghubag because of arthritis? Wala, Dok Leo. Kahay balog diya ang lamok yung magpili sa kulututon yung huwag gabanog, Dok Leo. In source, ni, may hara sila sensors man sini most likely that ko detect. Hindi ni healthy, hindi ko diya magkutot, ha? You see? Ano sila kaalam?
0: Kagbase mo, Sir Josel, kung nga hindi magpalapit, alam mo, kati nakapamanyo sa isang Santon Plus Herbal Oil.
1: Kati kontra-kontragin na nila mo. Labi na sa tiyempo, balang tigululan, bala. Breeding period yun sa lamok. Kinanglanon tani, may arthritis man kitag sa waay. Gapala nakit man aton lawas kag sa waay. Gapala maol kon waay. Kinanglan tamamanyo sa Santon Plus Herbal Oil. Kay para hindi kita pagdapuan sa lamok. Kag makututan posible nga basic career pa na sa dengue, delikado ka buhita.
0: Correct, Sir Josel. Ang muna pinakamanami na ito ngayon, prevention. Hindi kita mapalapitan sa labok, therefore, hindi kita makagat, hindi kita magka-dengue infection, Sir Josel.
1: Ang isa pag Dok Leo, may pamangkot, sila nag-maintain ako yung isang Visionix Plus mo, pero grabe sila niyang arthritis. Kung nalik ko iguon siya, ga-igod ako mo. Pwede ko pa ni mapadayon, sila niya kung nabuton ako sa akong gouty arthritis, pwede pa ko gyapon kay inom sa Visionix Plus.
0: Actually, may labot, Sir Josel, lang antay oxidant para sa inflammation. Pero galing lang, no, hindi iya direkta sa arthritis kung Visionix Plus ang aton sa pag-istoryahan kasi ginhimo ining Visionix Plus of gel capsule para sa mata focus sini. Like lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E para sa aton sa nga panulukan, para sa klaro na aton sa nga panulukan kag health sa aton sa nga mata. Pwede ginpadayunon iya ang pag-inom mo sa Visionix Plus soft gel capsule kasi ano naman lang na karon. Meron arthritis ka na, buron pa panulukan mo. Kundi dapat maintain mo yung pag-inom mo sang Visenex Plus Soft Gel Capsule. Kag kung da medyo disturbo ka din sakit, hindi magwanta, pwede mo matumaran sa SS the pain. Pero basi madala-dala pa lang sa banyos, gamitin lang na isang Santhon Plus Herbal Oil.
1: Ariya, pabangkot niya sa masabgiguro ni Magkaon. Sorry ha, masabgiguro Magkaon, Nukleo. Sila niya, nagkaon malangko, duro-duro, gid. Duro nga baboy pagkatapos siling niya may inasal pa kaon pagigamis niya mga street foods nagbanog dayon akon siling niya nga buko-buko inigo ako arthritis siling niya gulpi-gulpi lang gulpi gid man ini Doc Leo nag tubo lang ang arthritis haw sa aton
0: ay hindi man ni Sir Josil nga instant lang nga kahapon nagkaon kasang kasudlan street food o kon mga mataas ang purin sa ni pagkaga may ara kada yon kundi amatamat ini nga nag-develop sa aton sa ring lawas pero tago na ton nga hindi man tanan nga nagataas ang uric acid may arthritis pero tigaling kon may acid or may crystallization na dirasemo sa mga joints kauna no pagit sa isang kontra kundi madasig mapukaw Sir Josil kun may pundo ka nang adaan sa mo bot ng balon niya siguro nga pagkaon niya sina nagbatyag siya dayon problema sang kilala ko Sir Josil nga balaan niya man nga hindi mayo siya sa ning lawas kay may arthritis siya pero ti namit man kuno ang lukon kaon sa gyapon tumaray niya lang sa sdapin pagkaga
1: actually why ni nagadevelop overnight nga isa lang kakaon mambal nga ginbirabirahan ko gidabi mo sa sunod gamay gamayon ko lang in short sini kung sa mga sunudlan pa bala puno na siya why lang mag-awas pa why pa magbanog why pa magsakit pero pagkaon mo pinuno mo gidabi mo so nag-awas therefore nagsakit
0: kag kung dira nga daan Sir Josil bla sa bibig bla kumbaga kung sa tubi pa Sir Josil mahapos mo bitbito na sa kabaso kung tunga palang unod dyan mo or gabang-gabang kisa sa ara naging Sir Josil sa bibig bla
1: nagatilwa-tilwa
0: gamay lang ang hulag subot ang balon tama nakasensitive Sir Josil kapin pakati kin pagustuhan mo gindi mo ginawati kundi batsyag ka
1: na
0: yun
1: so kabay pa nakakuha naman kamo sa mga maposlan nun sininga mga health tips and information sa darisato sininga programa The Secrets of Health. Daw walang ala nagikita sa tiyempo sa ato sa ninyo pagparagad ha tub-tub sa masunod naman niya edisyon ha sang programa The Secrets of Health. Lastly, kuwanta lang siya sa ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos, Doc?
0: Hindi magiging perfectong kabuhit as kalibutan. May mga mabatsyag kita nga mga hindi komportable sa aton lawas from time and on tungod sa aton sa mga kakulangan or either mga kasobrahan na ginahimo sa aton sa mga pangginawi. Pero para mapabilin, bisan paano nga ang mga ginagmay nga kakulangan amat-amat at padayon na mapunaan makabulig ang padayon Sir Josil nga pag-inom sa niadlaw-adlaw sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C available din sa mga butika para mesa madapit sa inyo sa mga lugar bisan twice daily lang magtumarka mo sa niadlaw-adlaw sa kinaandan ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayos sa balutian disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa rin niya certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Sa sunod naman niya edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Santon Gold, live testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagkanas ang utok. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santhon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Han hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
8: Hala, ka exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinanakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sansown Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape. Pero lain DJ.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamong entry, mas madamong chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM.

0: Friday, everyone!
1: Good afternoon, mga pinalangga o mga katropa.
0: Oh, grabe yung pagbabalik ba? Ditipol ka tama ba? Grabe. Pagbalik ka ni Miss Universe, naging tsuray.
1: Initan mo lang ginasuray. Kasi subulok ko na ka pa sexy.
0: Oh, grabe na ganyan si sexy. Nagay dyan doon. Labot ang puso dyan. Ang mga nakakita ko ang mga nagabuluwa.
1: Ara-ara.
0: Abo karon nito sa jagini karon sa buklod, no? Abangan nyo kami, no? Kaupod ko naman, no? Ako nga co-singer later on sa buklod, no? Golf club dira, no? Sa Bandalagan kay Sir Joel Torre, no? Sa utod ni Joel Torre. Kita na kita dira karon Friday, 7 p.m. Alright, kahit alas 2:31 na sa ngapon, kagang pecha subong. Agosto 21, 2020 sa is...
1: Oh, katapos. Burn na gitya, beer months.
0: Burn na gitya, burn na nagigoy sa mga mata na tabo. I miss you. Kamusta ka na? Anong
1: yes,
0: racket?
1: I miss you too.
0: How's your racket, ha? Rocket launch na ba?
1: Sadya lang bala kay every time mga cater ko sa mga client nga wala mga GCash. Karami sa ilang mga beautiful eyes.
0: Yung mapakindat-kindat. Yung mapakindat-kindat. Agay!
1: Ang namin, ikaw mga general sa mga tao da, sa conception. Kaya nga, with matching marang, kagdurian, kagrambutan, oh, kapabalon.
0: Grabe. Sana all ba, no? Namin. Magikas mo, bro.
2: Sir, wala kasing ano, sir?
0: Ay, salamat, diba? And syempre, we're glad to see our katropang sexy Dino sa programa natin nga X-Rated tuwing Mondays to Friday, 2 to 4 p.m.
1: Yes, isa na ika, ano na, babe? Pa-sexy nga music. Ready na bala ka mo sa mga istorya nga pagkabasahon? Uy, si Melanie, ano to? Si Madam Melanie, nag-message sa akon. Naidlaw na sa kuno sa akon. Kaya pa ngayo, papasko, layo pa December.
0: Ora, ika.
1: Oo, kundi sa lekon ko mamata ko si mo.
0: Naomi ka muno. Balia Santiago, katropang Santiago Raver. Lino Jordan, Utala Buklod ta.
1: Buklod ta.
0: Buklod ta.
1: Buklod na kanang kantahan ko. Buklod.
0: Double bulo buklo dun.
1: Ay, no, gay ka mo daw makaupod ko na sa jiga. No, gay ka mo takay kagapo. Wala ka mo kwarta, ha?
0: Agoy. Sige na, booking, ha? Alright, at syempre doon sa mga nagtutok nila sa aton nga YouTube channel, no? YouTube Live, I mean, XFM 90.3, Bacolod Livestream, maayong hapon!
1: Yes, syempre, kag makita nyo man kami subong live na live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority namon nga page. So, kung mayara ka mo daya ipatamyaw or may birthday celebrant kita da, pwedeng-pwede nyo gid ma-comment. Thank you!
0: Kag sa mga nagasaulog sa kanilang mga birthday, happy birthday to you guys!
1: Yes, kag mabuhay kayo hanggat gusto nyo.
0: Kurikong! And sa mga gusto mo niya magtawag, no, sa aton nga number, no, ari lang inyong atawagan, 09-50-522-2818. Amo na ang aton nga number nga dapat at tawagan. Kag-ipin ko na diri para sa inyong mga para in case nga gusto nyo kami tawagan, aralan dira nga aton nga XFM official hotline number. Or kung wala ka mo yung load, kayo pirmi man lang na nga ako katawag. Ibutan nyo lang inyong number kay para matawagan nato, okay?
1: So, nagkasalig na lang gito sila yung permi. Ang kita nang kapanawag.
0: Gani, exactly, no? O, ari man din rin, no, si katropang Sheila. Sheila M. Syria, Santiago Raver, Labot Kamode.
1: Ay, babe. Diba? Ha? Upod ko na lang.
0: Oh, maupod mo na eh. Tama. Right. Baka mga taong gra sila mga upod, no?
1: Ah, syempre.
0: Grabe yan. Dumagikas na ko. Alright, syempre na no, mga katropa. sa mga nagabiyahe dira, no? Papuli sa ilang mga probinsya, no? It's Friday kay they will gonna enjoy wala ubra subong, it's holiday, correct? Am I correct?
1: Yes, it's Ninoy
0: Aquinos. Adi, oh, holiday subong tapos sa Sabado wala pagid ubra. And gusto ko lang i-shout out gali, no, ang ako ng mga katropa dira sa Makoy Works, no, bo grabe, oh. May pakita mga tikal-tikal ko anay, ha.
1: Sige, ah.
0: Tikal-tikal, oh, stamiwada na eh.
1: Siyempre, tamiyawong ko da ang amon da nga permida ginakapihan da sa conception nga si Tits da. Bawat it's why ko kahawid sa pangalan mo. Pero nag-promise ko si Yaya nga tamiyawong ko gid sila ang Daddy's Punk Coffee Shop. Wala gid siya yan nag-dinalook to ya sa amon. Grabe. Bisa wala na kami korta. Yan ginatagaan niya pa kami yung pagkaon niya. Imagine. Kasi akala niya kakita mga katropa sa mga amon ang mga klase sang tao.
0: Sana all ba galoy di ba? Ako diya, may nagambal ang mga tuod gwapo sa akong pero upod ko pa. Bias na. Pero saya, miss ko no nila. Mapa ako no. Tanan na lang makita nila. Hindi ko di kitaon! And speak of kitao, no, madamugin ang salamat kay Sir Makoy, no, of Makoy Works, no, na kami sa mga sticker, guys. Amo nila ang mga bago nga sticker subong, ang ilang mga UV types ang sticker ubo po.
1: Wala ka nami.
0: Paano hindi magnamig ito
1: po? Ano na imo na?
0: Hindi nang Makoy Works, pwede ko muna hatag si mo, pwede ko hatag si mo. Eh, Mako, no, oh, gaga-ulbo, yaho.
1: Ang imo, pag-idi,
0: ang pag-idi mo. Siyempre, kitungod yung sponsoran ko gani. Oh, tabala, oh, madamo, giging salamat, Sir Makoy, no? Grabe.
1: Oh, grabe.
0: Ginobra niya kikuyasang medyo mahal-mahalon.
1: Buka nami.
0: Mahal-mahalon nga sticker nga kabukalon. Tabala, kito plaka, kita mo ng plate number nga gaulbo, no? Oh, gabok siya, oh. Gahabok siya. Yan, gahabok ang bulsa. Wala eh. Pabra ka mo sa inyong mga stickers, mga tarpaulins, any advertising, decal sa motor, tanan-tanan guys. Basta ang ginatawag ng mga sticker na premiado, Makoy Works lang it guys. Dira na sila namtang sa may kilid or tabok sa Robinson's Triangle. Okay? Walang tabala ang Lost Boys ko, ho? Oh? Wah.
1: Ay, hukatahong.
0: Grabe, oh. Grabe, oh.
1: Apo, brama ko taguro sticker, ay.
0: Kagba si mamangkot, kaya mga mitag piso, sila 2.5 million ang ilang bago nga machine na mama, tapos mambal ka piso lang.
1: Pilabe.
0: Hindi na lang tapang negosyo. Hindi, pero sakto lang. Oh, ito blog, abok, oh.
1: Affordable, very affordable.
0: Abok, oh, no. Kunomi, kidyo balaya ba sa, pakita talaga, pakita
1: to. Lost. Lost ball. Balls.
0: Lost Boys, no?
1: Ah, Lost Boys.
0: We got lost, we found, we ride together. Diba?
1: Grabe. Grabe, nagkakabulaho.
0: Nagkakabulaho. No, daw niya ginalawag. Yung proud ko yan mo maging members ng Lost Boys, diba?
1: Grabe.
0: Okay. Totoo lang, sexy din, no? Hindi mo na pamangkot. Kanami, bisang isa ka grupo nga mo ni, no? Nga, kung kumbaga, kung sino itong wala ginasapak sa iba ng mga club or something, na, inaampun niya, diri kayo sa amun. Di ba ito ka nami, Blakay? Wala kaya discrimination.
1: Welcome,
0: oh, wala discrimination. Wala iya sa tawag nga, may kwarta ka, wala.
1: Yes,
0: may influensya ka, o hindi. Inabla nga, tanan level.
1: Patas.
0: Amun na yung namian ko sa Lost Boys, no? And speaking of Lost Boys, siyempre gusto ko man tamyawa ng mga members ng Lost Boys, eh, no? Wait lang, i-share ta na sila. Kaya for sure, nagkapamati na sila. Pero mga suki ko ni, no? Gina-shoutout ko talaga ako mga tropa, nga Lost Boys, no? Aradara si Sir Marlon, si Bro Marlon, si Utol Marby, si Bro Bert, Bro Limar, Bro Sweetcorn, aka Sarge H2, aramanda si Bro JR, si Bro Lil Bidonia, no, our manager from Good Moto Trading. Kundiin aradang mga Kawasaki product na pwede nyo ginpagpilian, no, damo-damo ng mga big bikes and other types of motorcycle. Aramadra si Bro Jav, Bro Cesar Mauricio Paul. Aramadra si I believe it, happy birthday to Bro si John. Aramadra si Bro John Ray, no, Bro Julian, Bro Jobs, Bro Mars Cruz, Bro Noel, Bro Ridan, and Bro Ronnie. Alright. And shout out mo kay Bro Noel as well, ha. O, di ba?
1: Nami ako siya daw. Wala ko na sa buong bro. Pagaling ko. Wala mo.
0: Nagin siya, bro.
1: And, pagaling ko. Wala ka mabro. Wala.
0: Oo, di ba? Kanami lang, no? And, syempre, no, thank you so much, guys, sa the fourth, no? Kaya nag-audition kami gapon.
1: Wow.
0: And,
1: congratulations.
0: Kita na kita dila. We got accepted. Tara niyo mga isa.
1: Ikaw na gitna. Hindi pa.
0: Tara niyo pa, Mardi. Ang mga nag-i... Ngayon ang balila, staka na lang niya sa isa.
1: Staka na lang niya sa tulo.
0: Paamuna na kami niya, paamuna niya. Boy, boy. Ang ganyan, di ba? Normal. Kibala mo, ibanda. Ang
1: kaya ka basta hindi kaniya nila malabawan.
0: Yes.
1: Niya.
0: Ibanda niya, ang ginalantaw lang niya, ang kabagsakan mo. Ay, sorry, medyo gaingat eh. Sorry, gaingat. Di ba? Wala tabi mo. The more pag ikaw mo namang utos, promise. O, oh, dapat. Amo na gani, dapat bulag ka sa ibang nga tao para hindi mo makita ang ilang ano. Or make it a habit, no? Nga maging inspirasyon ng bawat tao nga makita mo nga nag-asenso. Hindi mo na ikasakit sa puso, okay?
1: Yes, correct.
0: Kung makita ko sa CD nga garakit, siya nag-support pag-ikuya mo na yung pagpalangga ko,
1: yes,
0: siya.
1: Yes, thank you so much.
0: Diba?
1: Skandin, oh, syempre, sa atin mo pagwapo nga manager, no? Ay, thank you so much, Sir Mitch. Sa pagpasugot sa hamon, pasaway kisa. Ano,
0: harap naman ta. Lapit ha. Lapit sa luwag. Sa isa kasi man, ha? Kaysa lang sa pagkita. Hindi mo kinapagkalipatan ng mong manager yan. Matanda, kaysa ka babae, ha? Kumiuto ka mga pareho kay Sexy D. Duwala ka mo. Siyempre, papas malamatan, tagi na nga itong boss pag ini si,
1: yes,
0: si CEO Dr. Emilito Oy. Kag sa taran nga staff sa XFM, thank you so much. Sinsayan nyo lang kami nga duwa. Oh, kay isa, kuya, ang kuon, kuya, late kuya, pirmi.
1: Siyempre, sa mga nag-suporta sa aton True Live, hindi lang sa live, sa radio, sa mga nagapamati, thank you so much. Kung di tungod sa inyo, siyempre, wala man kami. Di kati,
0: exactly. Kung
1: kinapasadya ka muna mo, para na nga sa inyo.
0: Diba? Lagi kami tayo ni sweldo.
1: Diba? Kung wala ka magalanta, wala kami sweldo. Namo, daan nga sweldo, di tagpiso lang. Di kung 30, lang kamo 30 pesos lang.
0: Alrighty, sa kung tatara nga ito mga katropa din, no? Nagatotok, let's go, Sexy D!
1: Yeah, syempre, itong katropang kapanguna din, si River Santiago, ginagimbasa na ni, tapos si tita mo ni, Terry.
0: Yan, si tita Terry Birondo, yes. Alright, hi good tita, kumusta? Go ahead.
1: Yes, kagdiri kita malabot kay si Sheila. Thank you so much, Beb, sa pag-agi. Ariman diri si Madam Rihanna Diestro. Mayong hapon, Uncle Bob. And Sexy D watching live from Kunalum Chapter, Himamaylan area. Kagariman diri si Romaine Perez. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Always listening gid sa inyo kay nalingaw gid ko. Request lang ko, What If I Miss You by Janine Burdin. Thank you so much. More power and God bless.
0: Anong bal mo, What If I Miss You? What if kung ngambalon ta ka nga,
1: I miss you too.
0: Same otok! Same otok! Same otok!
1: Ah,
0: diba? Dasig dyan.
1: Ang babagit ni Ma'am Rihanna Diestro, shout out na lang sa Kunalum Chapter, Ma'am Batu Tuoy Himamaylan Carmen Chapter. Kagari Mandirisya. Katropang Jelwin, good PM Sexy D kag Uncle Bob, happy Ninoy Aquino International Day, subong nga adlaw kag pwede makarequest ang kanta ni Francis Magalona, ang title ano ni Kaleidoscope World.
0: Kaleidoscope World. Yeah, exactly. Later, ano to mga request to? What If I Miss You by Janine Burden kag Kaleidoscope. Sige, try tagin na ha. All right, now, di ba? Di karon ma-experience naman ang tandem namon sa Buklod Resto Bar lang sa may Buri Road dapat sa Mandalagan, tabok sang McDonald. Ara lang ida, wala na da sang iban nga golf course kundi ang kila Sir Mark Torre, no? Sa mga nagapamangkot, si Mark Torre ang magulang ni Joel Torre. Ang pagkabalo ko, they own, I think they still own or they sold it ang Riverside. Eh. Ilan na mo? Oh. Ay, tamarites man tamo.
1: Hindi ka mo din maglabot sa eksa.
0: Ay, woy, hindi ko natin simuso yan. Hindi ko din malabot siya. Ang gusto ko yan. Una, ano nang unik. May nagtumbling naman to. Pundogi ko na yung may baluya kung buhay or ano na.
1: Ako niya, wala na makasinit yun. Nantawa ko, gwapo. Akong gwapo. Ay, kanugo.
0: Ay, manoy, harada. Hindi na pala ang balang sa akin. Hindi na pala ang ka.
1: Ay, baluoy.
0: Alright. Siyempre, no, masi malipatanta, ha? Kanami, naging sa ngaton nga chimpo subong no, no? Ga-enjoy kita sa nga sunlight. Amarigani, guys, nga, enjoy yun taman ang pag-tumar sa ngaton nga ultimate trio. Always and forever, nayagi na tumar na ako niyang ultimate trio. Bangal mo, speaking of ultimate trio, mga katropa, isa ini sa mga nagkapabakod sa ato, no? Panglawaso, no? Labi na gid nga, ining ultimate trio, ginubra ini in for the sake of being healthy. Bala mo ini nga to na Yes to Health Incorporated, nga pati ini nga health is wealth, kaya mag-yes to health! Ini nga to yung ultimate trio, ginapangunahan sa nga to nga Santon Plus Gold, nga may mangustin. Ano bala mangustin, Uncle Bob? Ang mangustin is a source of antioxidant sa aton kalawasan, no? Ginakakasya na yung mga toxic sa aton lawas. At the same time, may ampalaya. Ini nga ampalaya naman, mapait lang pero manamit. Bangod ining ampalaya nagabulig ini sa aton nga mga blood sugar, ginaregulate na ini, kag at the same time ginapanubo ang imong nga cholesterol level. What if kung dugangan tapos isang malunggay nga rich in vitamins and minerals nga grabe gid ka nutrition sa aton kalawasan. Kag idugang ang garlic. Ang garlic naman niya anti-inflammatory. Nga abala si Uncle Bob Pirmiga take. May harap ko isang pickle garlic. May harap ko isang ipabukalan nga garlic. May ginakaong pagkikuya nga garlic sa Santon Plus Gold. Kasi abin nyo, hindi nyo lang mapaktan. Pero ginatumar nyo na ng Santon Plus Gold. May garlic na inyo lawas. Amo na gani nga nagkakakasantanan nga mga hubag-hubag sa akong nalamunan. Kung kakanta ko, mga bukol-bukol sa akong kalawasan. Wala niya, hindi na magdugay. Kitungod may garlic nga anti-inflammatory kag anti-cancer. Plus, may harap pa sang spirulina. Ang spirulina naman, mga katropa, source naman inisang protein. So imagine, compact, gindasok sa isa ka kapsula para lang matake naton ang mga importante kag mga kinanlanon ta nga mga gulay kag prutas. Ano pa ginakulat nyo? Mag-Santon Plus Gold na kamo. Kag idugang tapagin ang premium D3. No? Amo na kambal nila, no? 2 is better than 1. 3 is more better than 2. Amo na ang ikaduan naton nga suplemento. Ang aton nga premium D3. Ini premium D3 naman, mga katropa. Ang trabaho naman ini sa aton lawas pang bato or pangkakas sa mga virus kag bakterya sa aton kalawasan. Bangod, may ara ini sang virgin coconut oil, may ara sang malunggay oil kag vitamin D3 nga makita ta lang sa sunlight. Ining vitamin D3, it's a sunshine vitamins naton. Amo na gani nga dapat giniimnon sa mga nagapulaw, naga-duty, ay na ba lang kung aga tulog tapos kung gabi gising, Batman ka ba? Mga alapaniki, no? Mga tropang gising kung gabi, na amunay dapat ang inyong imnon ang premium D3. Pero hindi makompleto ang atong ultimate trio kung duwa lang dugangi sexy D.
1: Yes, kagang pinakalas ba nga aton nga produkto nga ikatatlo sa aton Ultimate Trio amo ang Santon Vitamin C. Isa naman ni ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga kung may ara kaya sang sensitibo nga chan or may acid ka, pwedeng-pwede niya sa imo. Kag tungod nga Vitamin C siya, nagabuli gani protektahan ang lawas ta batok sa sipon ubo kag iban pa nga balatian. Kag may ara pag din ni mga katropa sang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging. Nagabulig man ni mo mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imong skin, especially sa aton nga mga kids. Pwedeng pwede tagid niya mapatumar sa ila or mapainom kay nga nami gid ni sa aton nga mga bata kung weak ang ilang immune system, no, kay nga i-boost ni sang aton nga Santan Vitamin C. Ano bala kung ng energetic ang imo nga bata, di ba lang, mas active siya sa school kag mas makapamati siya mayo sa lessons ang iya nga maestra.
0: Kuri-kuri-kuri-ko! Abrigani nga bakla nyo na ang aton nga Ultimate Trio, no? Sa malapit nga butika sa inyo, kag at the same time, pwede nyo man baklon sa aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City. Or
1: pwedeng-pwede mong mamabakal sa mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede man sa online. Kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadto ka lang sa official store sa Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
0: Kurik-kurik-kurikon! Alright, may dugang din nga patamyo, no? Wala na? Ari si Jelwin, no? Doon nagdugang
1: wala
0: siya.
1: Na.
0: Ah, wala. Tingnan na, libat ka pa. Alright, pamati ka talaga sa malipot yung painumdum kag musika kay alas 2.52 na sa aton pagbalik din sa X-Rated. Kaupo din yung Uncle Bob, a.k.a. Boy Turboy, a.k.a. Kabukal with
1: sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi you give malipatan.
0: Magbreak kami, anay kadali, ha? Dari lang siyempre sa inyo paborito nga istasyon 103.9 XFM. Bakolod, katropa nyo!
1: Exciting!
0: We'll be back!
3: X-Rated.

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo,
6: iwas sakit sa puso.
5: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: all-in-one sa presyong magaan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Samsung Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: The Secrets of Health.
12: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
13: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung na-notice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara agad per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
12: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok nga karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa mo sa tingat yan.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
14: The Secrets of Health.
12: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog it bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system halakapang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sinay kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
13: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga danya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sang aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man Sir Josel nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile sa aton sining cholesterol sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isa man na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive.
15: Yeah!
12: Mag-inom ka mo sang ultimate trial Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration at babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
14: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix extraordinary ang imusin nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
14: The Secrets of Health.
16: XFM.
17: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: we're back! Alas stress juice sa ngapon mga katropa. Gining oras, ginadulong sa inyo. Sa paborito natin nga, kape. Ang Santon Plus Coffee Mix. Ini nga itong Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Paborito gini ni Uncle Bob nyo kay non-caffeinated din eh. In other words, wala sang kape. Puro masustansya nga gulay lang kag prutas, no? May ara inis ng mangustin, moringa, kag soya powder nga nagapanamit kag nagapahealthy sa kape. So masigurado ko gid nga hindi kagid magpalpitate, kag hindi gid mag-acidic. Makabulig pa din sa mga kababayan naton nga nag-suffer sa mga hormonal imbalance. Pero pang ginaulat mo, kung gusto mo nga para sa imo, kape nga hindi makapalpitate, Santon Plus Coffee Mix na! Sexy D!
1: Gagangan tapag gidsang suplemento pagabot sa aton mga kalalakian mo ang turbong. Turbo gawa sa maca at clava wasca nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakian. Siyempre kung nagapalay-palay na daya ang imo nga patola or kalubay, pwedeng-pwede mo ganyan inuman sang turbo. Pero wag na gana lang kay basi kung mag sanalobra kag maglupad na ang misis mo.
0: Agmatrang kaso. Pareho sa imo.
1: Na, nako.
0: Dahil sa turbo,
1: wagas ang lakas. Thank you.
0: Kanamitoan. Alright, may dugang tadi nga patamyo, no? Mga katropa to rin, no? Si katropang Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob. Kag Sexy D, galantaw lang di kami sa Sityo Lapak, Duldul, Barangay Robles, Lakas.

0: nagkape kami, hindi naman makita kaya kami sa dalom. Nagkakotso-kotso. Ang bagay nila, patient is a virtue.
1: Oh! Success.
0: The success of the environment that has the calamity to change of the obligation that will survive for all the humanity and actions towards the nation. And I...
1: Exactly. Actually, honestly, I want to tell you that you love me.
0: Tanan niya, Lee. Makuha, maging karon. Pati ang totally. Ariman din no si katropang Josie Martisano, good afternoon. Her in-law La Castellana, Uncle Bob, kag sexy di ari lang kami di gapamati sa inyo sa Sitio Lapak Duldol. Thank you so much. Mayong pagpamati lang dira Martisano family. Thank you. And syempre as we promise no, magabasa kita sang sulat. Ano bala, sexy di, may kaangot ini sa ano? Ano nga, can you give us a clue?
1: Sa kabit.
0: Abaw. Ang kabit-kabit. Abaw. Dalangin.
1: Pero, hindi man galitanan nga kabit malain, no?
0: Oh,
1: kaya so, ang natabo di sa story, naging padalas ang aton nga katropa.
0: Hindi pa istorya!
1: Clue lang niya, kabit mismo ang nag-expose.
0: Ah. Sige, ato na pamatian na. Kagini na. Ang storya ni sexy di. Let's go.
1: May pagapasaw naman kita nga sulat. Do kay hinay ka sound taw. Nga gintig uluhan sang kabit ang nag-expose. Dear Sexadia, taguan lang ko sa pangalan nga Fe. 16 years na kami nga kasal sang akon bana. Kag natagaan kami sang duwa ka anak. Bag-o lang gid ko nakahibalo nga may kabit gali siya sa sulod sang tatlo ka tuig. Kag ang kabit mismo amo ang nag-expose sang ila relasyon. Sang una sexy, gusto ko gid magpalayo kag magbulagay na kami. Pareho kami may obra. Pareho pero ako naga-work from home. Samtang siya nag-aubra sa opisina. Mas doble ang kasakit nga makita ko ang akon bana nga amo sini. Kay paano ko maeksplikar sa akon mga bata nga sila na lang sexy. Handa man ang akon pamilya nga magbulig kag mag-alalay sa akon. Kaya ko man bayaan ang balay kag salakyan nga gimpundar namon para lang makasugod liwat kag makapalayo sa iya. Pero nagbago ang tanan, sexy. Sang nagkonsulta ako sa isa ka psychologist kag abogado. Gimpaathag nila sa akon ang tanan nga posible matabo ang negatibo kag positibo nga epekto sang sitwasyon. Sa ulihi, nakadesisyon ako nga sa tanan nga anggulo ang akon mga anak amo ang pinakadako nga mag-struggle or mag-antos sexy. Sang ginistoryahan ko ang akon mga anak, naghibi sila. Indi nila gusto nga maghalin ako sa balay nga ginakilala nila kag sa lugar nga para sa ila amo na ang comfort zone. Sobra gid ang kasakit kag kaugot nga rabatsyagan ko sang nakita ko sila nga nagaantos tungod sa sininga sitwasyon. Gani, nagdesisyon ako nga magpabilin kag mangin kumpleto ang pamilya para sa ila. Gimpili ko nga isakripisyo ang akon kaugalingon kag amon marriage, sexy. Magpadayon kami nga daw wala sang natabo samtang ginapilit namon nga kalimtan ang natabo nga pagtraidor. Kahit paano, nakita ko man yung ginahimo sang akon bana ang tanan nga iya makaya sexy. Gimpili niya nga hindi na mag-social media. Ginahatag niya na sa akon ang iya nga cellphone. Kung ara siya sa balay, kag nag-call pa kami samtang nag-ubra siya para makasiguro kung nga ara siya sa iya opisina. Pero sometimes may ara

0: Ma, kalma. Relax, relax.
1: Iko ka relax, Ma!
0: Hindi, ma, pamati kay Mama, pamati.
1: Matay ka sa akin, Ma! Hindi na ganit akong yan, Ma! Namamusin ako, Ma!
0: Mga katotong ba niyo? Sige na.
1: Mambal ka pa, relax!
0: CR na to, CR na to. Totong ba niyo?
1: Nagrawit na, Ma!
0: Tawagon ko sino, Papa, mo tawagon ko.
1: Lasa, Ma!
0: Ensa.
1: Lasa, putlay, Ma!
0: Si Ensa.
2: Ano nang kakalatabo? Nga naglilibi naman sila. Abi ko nakasura, nahin na ta. Kinatago naman silpon ko sa imo, ha? Katawag ka sa akin sa opisina. Para doon drama, gabi ako. Nga-gilibi ni sa...
0: Oo. Nagatawag ko si mo sa opisina kay para masigurado ko nga ara kagid sa opisina. Pero, Donnie, hindi mo niya makakasa utok ko, Donnie, ang ginhimo mo.
2: Dunar na ina sa mga binuhatan ko. Oo, ginako ko. Pero hindi mo ni. Nga mapahibik ka sa bata. Kabalo ka na ginagin mo muna sa papunggan mo sa. Kagamalo mo siya nga ma-relax. Kung ginatubol ka, hindi mo mahambal nga ka-relax ka. Ikasakit ina nga ginagainat ang panit.
0: Hindi pagbayluha ang istorya.
2: Papamusuna sa anay!
1: Ma! Sikit-sikit na kita, Ma!
2: Utoy, musuna. Sige na, kami na masura ni Mama mo.
1: Okay, Ma!
2: Tiyan lang ito, ha? Nagdululugo niya mga ka-report nerds. Narat-rat nga daw. Kabalo ka na ginang palakaon sa daan sa mga santol.
0: Sala ang pangalan ginhatag mo sa iya. Hindi ito yung si Utoy. Si Kutoy to muna.
2: Di ba ambal mo Utoy? Sa kayo Utoy sa Kadlaw Pirme?
0: Hindi yung magalain sa niya. Muna yung pangalan natin sa Kutoy.
2: Kulang lang kay hindi ya pag-ama na. Piskalain pa ng spelling kung pareho mo lang ang pag-pronounce. Kutoy, Utoy, pareho sa Japan.
0: Hindi na gali paglaina ang story.
2: Pero nagdodoan ni Jigpan! Nga nagsigampugahan na nervyos ako! Ano kasi nga
0: hindi paglaina ang istorya.
2: Ote, sige, ano man, be?
0: Balik at ang sala mo.
2: Anong sala ko?
0: Grabe, no? Sa 16 years, ta? Nahimo mo pa ko tuntuhon? Kagtatlo pa ka mo katuig sang imo nga kabit?
2: 3 and 2 months.
0: How dare you? Kapalik-palik ba ako?
2: Be? Oo, hindi. Anong oo, hindi? Oo, una, nakasala ko. Pero hindi, taka pwede buslan. Amo naging ari ko din sa tupad mo! Bulag ka ba? Ha? Bulag ka? Hindi mo ko makita?
0: Oo.
2: Naari na ko din.
0: Bulagid ko kay walang kuya kabalo.
2: Sino ka makabalo sa tinunto? Hindi ginayang ginapabalo! Sino man niya nga ugag? Nga matinunto, kung kabalisin siya, basi mo, pwede ko katinunto, balik lang ko buhas. Muna! Oo, ganit ginaamin ko nakasala ko. Hindi ko hungod, marupok ang akong tagipusoon.
0: Pero tani antes mo na ginhimo, gimpaminsar mong mga bata ta?
2: Gimpaminsar ko ganit ngayon!
0: Wala! Gimpaminsar mo ang katol mo!
2: Amo na ganit ang balko, gimpaminsar ko ngayon ko!
0: Nantawa pa ko kang mo! Naggalala na ngayon, naggalala!
2: Gapamersonal ka na! Hindi porkit ka puti, ni kay wala ko nabutang ang lotion, bakukang na dayon. Medyo ginakalot lang. Lain ang katol sa bakukang. Ang katol ginakalot. Amo nang oo, sige na nga tol ko, ginkalot siya, namian ko. Kisang time to why mo man ginakalot.
0: Natawa bala. Kay wala ko ginakita ang paghinulsol sa imo nga itsura.
2: Paano mo mamal na?
0: Hindi, Donnie, gimpili ang imo kabit.
2: Dali lang. Kalain sa paghambal mo sa ngalan ko. Si Donairi ako, tapos tawagun mo lang ako Donnie. Don't ever imagine that. Kinaguba mo pa pati ngalan ko.
0: Sabi mo?
2: Aba!
0: Sakit-sakit agad!
2: Kaksa nang higot sa imong liog, gado ido ka. Kimitag-iya ka. Ha?
0: Kinagwanta ko ang imo ginhimo para para sa mga bata ta.
2: Kinikonta ko man ang batasan mo. Kitun kasal kita. Pag mag-away ta dahil mo pakita sa dugan mo. Oo, may alam na! Nag-try ko ginilitulokon kis agaling kalapad sa screen! Pero never ko nakabatsag. Kasi kung ano man, kay wala nagid nag-cold, nagid ko nag-cold swak para sa kabatsag ni Kutoy. Tingala ko may nagabukol siya nga buli nga part. Katigaan na to galay, abi ko ikog. Tubli ron! Pero basta. Sige, oh, naghaagi naman ng gulpe! Patsya na,
0: kaginanerpes. Basta Donnie, I need a break.
2: At sige, break na ta.
0: Gusto ko na yung makapaminsar.
2: Talang-talang, anong bal mo? I need a...
0: break.
2: Have a KitKat. Gusto mo break, diba? Have a KitKat. Kakatin mo ang brief mo.
0: Hindi na ko. Malakat na ko kag gusto ko makapaminsar, anay.
2: Di, gato. Huwag mong ginapilit. Ikabalo ko sa istorya, kita mong giyapon.
0: Hindi. Kung hindi ka pag hindi maginulso sa mga sala mo, Donnie.
3: Naginulso lang, ane. Katig-aban siya mo pag-walman. Pwede ko na kayo may ginaobra.
0: Imusa.
2: Ang ano?
0: Imusa ang iligdaan.
2: Abi ko ang tsura ko. Ay, lidlaw man ah. Ay, lidlaw man drama. Grabe no, himus ah. Ang ano, ang tsura mo. Grabe no, ginihimus ko ng tsura sa buong. But anyways, madawing kasalamat kay sino to? Kay Fe. Madawing kasalamat ka tropang Fe sa inyong padalang sulat. Hi, no. Diba, no, actually, sexy din. Nagkapapraktikan na lang, no? Kasi siyempre, diba? Among ginaya, pe. Tubuhan ko din nervyo sa tikpan niyo. Tulpi lang siya. Sige, anyways, no? Pero sa mga katropa, tayong gusto matawgan, ha? Pwede-pwede nyo ginibotan pareho kay Melanie Martisano. Taugan na sa karong kaglang taon. Tako ano yung mahambal or mahatag niyang iyang ako galingong opinion. Again, guys, ginarespeto naman ang bawat opinion. Diya, amo na ginatawag na ito nga personal opinion lang, hindi pangkalahatan, but personal na opinion, okay? At the same time, mga katropa, later mag-a-advise si Sexy D sa inyo, no? Tama na, pag-wap. Okay na lang sa screen, ha? Ano na name mo for makakaroon? Ano may change costume
0: hindi,
2: ka pa?
0: Hindi, ma-change siya costume.
2: Oh, gumo. Cinderella.
0: Hey, list of 30 day bag out.
2: Oh, grabe. Pag yung mo sexy shirt.
0: Yung ma-boots ko ka.
2: Ay, ma-boots. O, study niya boots.
0: Hindi.
2: Do sa Christ.
0: Sa ito.
2: Do sa Christ. Abangan. At din sa din taga ni Karon.
0: Sa buklod. Sir Mitch, basi gusto mo maglagaw-lagaw.
2: Abo, buklod, no? Duwag ito ka mountain, eh.
0: Buklod.
2: O, bukludan. Bulo bukludon. Rara kami dira 7 PM, ha?
0: Yes.
2: Kung gusto nyo, abi nyo, ang ginatago nga talent ni Sexy D, abi nyo, patawa lang. Isa ni sa ka-professional singer. Naglinog. Sir Mitchell, ang tabla, Sir Mitchell. Ang tabla, oh, magpalakpak sa tabla, Sir Mitchell. Nasundog yun. At anyways, mga katropa, 3:28 na sa ngapon, magabalik ang inyong programa, X-Rated, kao po rin inyong Uncle Bobby, kay Boy Turboy, kay Kabukal, Wed.
0: Sex, sa ding magapainit sa inyo sa kahanginan, kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan.
2: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
0: Exciting.
2: We'll be back. X-Rated.

0: And we're back, alas 3:39 ng hapon. And syempre no, hininga oras ginadulong sa inyo sa atong paborito nga suplemento pag-abot sa atong mga beautiful eyes. Walang iba ang atong Vision X Plus. Ining Vision X Plus tan mga tropa, isa ini sa mga kinanlanon gid sa atong mga mata kay may ara ini sang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Nakabalo naman kita mga katropa nga maayo gid sa atong mga precious eyes. Hindi na pagulat nga maglala ang inyong sitwasyon pag-abot sa inyong mga kalimotaw. Hindi tara pagpasugtan nga mahulog pa sa mga katarata, pterygium, glaucoma. Amo na dapat nga mag Vision X Plus kita para lain gid ko nga clear ang aton nga vision. So pag kinaulat nyo, Vision X Plus available ini sa mga butika kag Shopee and Lazada.
1: Siyempre, dugangan tapagid sang Santon Herbal Oil. Siyempre, kung nagapananakit-nakita na yung imong kaugat-ugat tanda, mapamayor man da o kung mga pagagmay nga kaugat tanda, siyempre, banyo santan na. Kahit tiya, ano bala ang mahatag sa aton, nga benefits sa aton Santon Herbal Oil, mga katropa? Isa ini ka massage oil nga namigid sa muscle pain, mag-relieve sa joint stiffness, kag siyempre, mag-reduce ang mga minor body nga mga sakit mo da aches o kag syempre mahapos lang siya bitbiton mga katropa no kung naga-travel ka pwedeng mo gid siya madala kag sa mga ginadagat da bala or ginadalan ka man da sa series pwedeng mo gid siya mapahid kag ang pinakanami sa ton sa Tanerbal Plus kaya pwedeng gid siya sa may mga kuto especially sa ton mga kabataan no pwede mo lang siya mabutang sa scalp sa mga bata tang jutay lang siguro mga kalipungan guro ang mga kuto or lice da.
0: Kurik-kurik-kurikon! Thank you! Eh, dugang at tamyaw gano sa ato ng mga katuran din, no? Mga katropa tanga nag-tutok. Ari din si Mayna Dupig. Dumimpig, ha? Ara, ang good afternoon, Uncle Bob. Good afternoon to you, madam. Thank you! Ari man din ang katropa tanga si Lala Jayem or Boss Janjan ng Makoy Works, no? Thank you so much, kids, always sa pag-assist nyo sa akon kag pag-sponsor sa sticker na akon nga kabokal. Madamong salamat. Kag dira ko gigim pa obra ng akon nga Lost Boys stickers. Thank you so much. Kung gusto nyo magpa-sticker, magpa-design, magpa-tarpulin, magpa-decals ng salakyan, kag ano pa klasingan mga advertising ng mga kinanlano, no? Ara lang dira ang Makoy Works. Dira nahamtang sa 888. May ara sila branch. Kag may ara man dira sila ang main branch nila sa kilid sang Robinson's Triangle.
1: Yes, kagari man diri siya. Katropang Melanie Martisano, kantabi ma'am. Wala na tauras, ma'am.
0: Hindi na kami nga rin katawag.
1: Kaya siyempre nga, kung kapagwapa nga si ma'am Lira, XYMKN, gainom ko na sang Vision X, kaya nakita ko na sa XFM Sexy D. Abi mo, kung ikaw ko na si Uncle, siya naman si Auntie.
2: Ah, kung ano gid man. Bala lang kung saan utama kita na ikay. Isa lang itang yata ko sa imo nga malipay ka.
1: Ano?
2: Sticker.
1: Sticker?
0: Oh, sakto gido. Sticker lang ako. Sige din ka, subong ikan. Tuanda ka karon. Kung gusto mo lang, tao ka karon sa buklod.
1: Matik no? Si Anessa Julia Santon. Permi na sakit lawas, yabaw. Madala pa man na Anessa sa Santon Herbal Oil.
2: Actually, pwede ko man na ngailuto.
1: Aragin!
2: Wala mo, aside sa dimple, may talent man ko mo.
1: Ang bala, uncle siya, basta sticker sa akon. Ikaw ko nung matapik sticker.
2: Pwede kahit gusto mo gamitin ko akon nga dila sa pagtapik. Do si Rango.
1: Miara kami karon mi sa buklod mi.
0: Oo, so, pakita bala sa buklod, kaya ako gamis mo matapik.
1: Matukar kami mi.
0: Kantahan ta ka.
2: Is it okay for calling mine? Oo na, Kane.
1: Hindi, mag-joke ka lagi.
2: Wala ko yung galahog yan. Basi, hindi ka kabuto. Ang last ka naglahog sa akon, game pangita.
1: Ang last.
3: gas ka naglawag sa iya. Nagbusok.
0: Wala man sila kabulo. Sura. Alright, no? Pero kung gusto mo karoon na kadto lang miga para maka chika-chika tato kag sinadya. Guys, sana kami karoon sa Buklod. Buklod Resto Bar. We're gonna sing there with my band Six Strings Attached, syempre, with featuring Sexy D. And dralo na siya sa tabok sang McDonald's sa Buri Road sa Mandalagan. Going Camellia Homes, Mandalagan. Before sang Camellia Homes siya, ready sa kilid. Takoda ko nga golf course na kadtuda. Kag ginatambyo ko galino si Phoenix, ang akon nga classmate from Cebu. There's currently staying here at the Airbnb diri sa Camellia Home, so basi makalantaw sila karon. So thank you so much. Ayo diha, kita kesa tra lisod mo Bisaya. Ang do gay kanong Bisaya do gumon-gumon ka. Gumon-gumon ka na lang, di ba?
3: Gabugo ka, gabugo.
0: Mabugo. Wait ka na lang sa Bataw, XYM. Sabi ko, XFM. Ay, joke lang. Basta ka, idol sa ako niya, Piggy Kuya, I'm so flattered, no?
3: Yes. Ati,
0: kiss na ka karun.
3: Ragged, hindi na mga labot ang kiss naman.
0: Kiss sticker mo. Kiss sticker. Yung kumula magsunog, wala ka eh. Gabato, kumula. Alright. Eh, siyempre, advice na kayo. Wala na kita sa oras. Let's go.
3: Eh, siyempre, ako na-advise sa katropang... Patsan mo kung mic wala. Katropang Fe, ang advice ko lang sa imo is... okay man na ang ginpaliban mo, kumbaga, ang balatsyagon mo or ang nasakitan mo tungod sa ginobras ang bana mo, mas ginpalabi mo ang imo nga bata. Pero, may hangganan niya ang tanan, katropang Fe. Hindi kuya magpati nga maaagwanta mo na lang gid naya asta mintras. Syempre kung dagko naman man lang ang mga bata mo, kalaw ay man magsigi kaya kaupod sa partner mo nga wala ka na nalipay sa iya or galail nga permi ang buot mo. Mas nagastruggle ka ang mga kabataan taya makaintindila na iya sa uli ka tropang Fe. Tandaan mo na. Pero kung mabalaan pagin na ka mga bata mo nga amuna iya gali ang nabatsyagan mo, di ba mas masakit sa mga bata mo. Kung ako bata mo, for example, imagine nag-sacrifice ka tungod sa amon balatsyagon nga para lang may tatay kami nga matawag. Pero ti umaga, consequences na iya sang bana mo, katropang Fe. Hindi pwede nga palampaso na iya ang tatlo katuig nga pagtinuntuya sa imo. Hindi na iya lahog-lahog. Hindi tayo mangin martyr. Kumbaga, damo pala sang makilala mo. Kung hindi man kakakilala, syempre ti ma-focus ka na lang sa self mo. Mag-move on, i-let go. Kag, ano ilang basi sa uli, damo pa yung ano makilala mo, di ba? Pero ti, muna ka na yung balko, hindi ka man ay mabasol ka ba na mo kung amo na ang desisyon mo kay ti, sala, iya na iya. Amo lang gina iya nga kon ma-advise. Thank
0: you! Ba't kailan naman to kay Judge?
3: Ikaw, be, magbailo, tas ito.
0: Back to me!
3: Hindi! Ito, sample ako ng tinunto sa 16 years, ta. Mayara ko lalaki nga 3 years na titapos ang lalaki pananugid sa imo. Ano yung muon mo?
0: Una sa tanan na katropang Melanie, hindi tagi ka muda malipatan, no? I-schedule tagi na, ha? Sako lang, oo. Priority lang, ano, first before sa... Kung free time ko, ako may free time, no? Okay, medyo malatan. Kung mga kilid lang na, tikatuan na ka din. Medyo layo-layo na. Pero try ko gid nga mga kantuda na sa inyo, no? Don't worry, isa na sa mga plan ko. Pati sa Kabangkalan Luwat kay Bungas Patid. And then shoutout lang kay katropang Chin, great Ibas Nola, no? Shoutouts to you. Ambala ko na Sexy Dio. Kilala mo na, guro? Si Chin. Chin, ano? Chin?
3: Chin Herbal Oil. Ano yun?
0: Ano yun? Chin, great.
3: Shoutout mo ko na, be Sexy D. Mayong hapon lang kay Shen Great Ibas Nola. Kung right. Sino ka man, pakilala ka na. Kaya hindi ko mag-view.
0: okay, bebe.
3: Ano,
0: former sales promotion at SM Hypermarket. Yan.
3: TM mo lang na.
0: Wala, dumasunggod. Naging kami di Uncle Bob. Sunggod lang, be. Yahoo! Katropang mila ni I'll try best ha, pero I cannot promise ha, because I have my priorities in life. Oh, my priorities in life. Wow. Di kami yung bra ko be, at the same time katukar ko tapos magsugod ng bare months busy, naging ko na yung katama. So, I will still try my best pero not my priority ha. Alright, anyways, mga katropa, syempre, no, ano itong yung mga pamangkot-sakon?
3: Kung magbailo, tabala sitwasyon.
0: Mm-hmm.
3: What if ikaw ang kabit ko na nugid sa imo, ako yung may kabit for 3 years, sa 16 years na ta. Tanong brahon mo?
0: Actually, una sa tanan, thank you for that wonderful question. Hindi na ko yung magpabuabo pa, hindi na ko yung magpano-ano pa, no? Diretso tayo sa realidad. Kung palang gata pa kaya ta kaya patawaron, miska ano pa ng asala. Thank you! Wala man sa perfect nga tao, nga bing mapili ko sa perfect nga tao.
3: Pero ti, ang 3 years, bugat na iya.
0: Basihan ta lang yung obras ang ginuho sa aton. Kimpadala niya gani ang bigatin sa niya, ang only child niya, biskan gaano takadamo ang nakasala sa iya, dra pa lang basihan ta. So kung ang Ginoo makapatawad, kung ang Ginoo makapatawad, nga bindi kita, di ba? Pero again, my answer is kung palangga ta pa ka. Kay kung hindi ta na kaya palangga, biskan wala ka pa kasala. I have to let go of you because we're gonna waste time together.
3: Correct.
0: Di ba? I applied that previously, way back then, no? When I had my kids, amo na ganyan ang bal ko sa, ang kids ko mismo nagambal nga, hindi ka mo pwede magupod. Kaya kung nagupod kami, I'm not sure kung makatapos ko eskwela, ma-upgrade akong life, no? Sometimes, things happen for a reason. It is what it is.
3: Yes.
0: May kakatabo nga muna. No matter what happened, miska na ninyong kapakitbato, kalasongi ka mo because you were not meant to each other.
3: Grabe, kung abogado, kasinado, kapag hindi.
0: Because kay sa kadamo saying nagkatabo sa kalibutan, sa Facebook, sa TikTok, nanan, sayings will always be saying, but the decision will always be yours.
3: Sorry, kambali chen, Gret, Ibas Nola, XFM, from Talisa, yay, Beb, buwas kita na, kita dira.
0: Ay, kilala mo gali. Kilala mo gali.
3: Sorry, pagin siya, Abby Lord, Carlsberg Torco. Patamyaw sa XD and Uncle Bob kay Elvis sa Bambam Junk Shop na always nagapamati sa inyo. Witiwiyo.
0: Alright, Bambam Junk Shop! Happy listening! Pwede ka na kasi na der, Uncle Bob. Kamu ako mga seats as constituent ng mga
3: commentator.
0: Nila may amila niya ako ng mga soldier of fortune.
3: Wow.
0: hindi, actually, no, sakto na mo, honestly, actually, guys, kung hindi nyo na peran sa Amerika, why na naidamo topic pa yun? When they do not love each other, they exactly exit. Kita laman ng Pilipino nga madamo sang drama sa kalibutan, honestly, sa kabuhi. We're not saying na kalimtantang tradisyon ta, but look at the brighter side, nga manggaranon sila. Because they're too open to everything. Tandaan nyo guys, ang yabi sang isa ka pag-progress is being open to any suggestion, any opinion, any innovation, any pagbago. Changes will always be there.
3: Pero ang inflation, wala it changes.
0: Gano'n, ano bang isa? Nagsusubo ako, tiliwat. Okay na tani, yun nagsubo ako pagkabase. 500 ko nga gas, anong lang kalitro? Imagine nga bala, sa unang 500, maduba buta-buta na. Asing galalawas-awas na. Anong pala yung kalitro? Tapos pangalimugon na ni RT. Ubus na. Diba, grabe, no? 500 sa unang. Kabakal ka bugas, sudan, panyamis. Damo, gidya mo bakal. Ang 500 mo subungi, duwa lang ka mo makaon. Wala na, sa fast food.
3: Tingnan ko ng gatas ka bata, kung karton.
0: Oo. Oh.
3: 2 days niya lang.
0: Oh, imagine na, tagpila na.
3: Tag 250.
0: Te, imagine na sa 2 days. Yung beauty, may 500 ka na, apat na nakadlaw. Apat lang kadlaw, imagine yes. Na wala. Ti, mamata pa ka mo. Wala pa ng diaper, vitamins, pakonsulta,
3: muna mga lampin. Katropa, kung hindi nyo ko di makita, or si Uncle Bob, nag-racket-racket kami na, kahit siyempre, kanchindi, makamunga kabudlay, gidya subog sa sitwasyon niya, di ba? Bis ka na nung mapakis-aka, baka-baka, ginakulang gidiagyapon.
0: Exactly, kaga gin mo, no, di ko no ni ano ho, nga islan ko no ang radyo nila kay Gubaon na. Sige, kung makakuha kami radyo dire kaga soon, kay iti, we're still waiting. Kaya ako mismo nga, ni nga DJ, di wala gani radyo. Kaya pa nga, yuman ko. Kuwara na, we will let you know guys ha. Ano man na mo na, kumbaga i-inform na everyone through, we're gonna broadcast it, okay? Don't worry guys ha. And siyempre, kumbaga Ario, isa sa mga nanotaran ko, hindi tabla magpaka sobra gid ka ano sa kabuhi, kumbaga kas ka very ano unfair na ganing kalibutan, tapos masyado pa naton ginapinsar pa no. Dira na masulod ang ano, sa una wala man tagi na tawag anxiety. Way man na uso sa una mag-anxiety, bakulon ka parekta. Wala man sa una na uso mga bipolar, sa una magambal ka bipolar. Ano na, sinumbag pantatay mo, di ba? Subong lang ni nag RT ha, nagitang kalibutan. Damo na tanabalan. Subong ya, gamay mo lang ano. I-report ka.
3: Sa una, yung mga rano lang ga anxiety. Subong matipigado. Bughat
0: wow,
3: na yaday.
0: Wow,
3: hindi anxiety, bughat.
0: Nagsosyal na subong ang ano ha. Sa una, gani ko na nga. I-blood ko para sa mga rano lang. Kasi lang para kaulitsyon ka gano. Subong ya, biskang kakaong-kautan. Ay, blood man Japon.
3: Tanuga.
0: Diba? Oh, dambali kami man ang kolbab damo di mangayo. Don't worry, ma'am, mela katropang ma'am nila niya. I-pred si Konta na. Amor gani nga hindi ko dani kakadto kay kinanlan nga may dalaman ko kay mauya man ta ko makadto ta wala ta karon dala nga Samsung products or radio man lang. So everything has to be planned, hindi ta pwede
3: ma. Ambal ko gani siya, sining ko sige mag December tagaan ta ka t-shirt mo pa print ko ni
0: sige. No, gamo na sao. Wala bra.
3: Ang taka t-shirt pero may buho diyo.
0: Oh, at hindi. Damo, ginagro mga ayo. Alright, siyempre, kumargani, actually, kumbaga, we have ways gidya to help others, no? Kung prosakon, I'm giving my free entertainment to everyone at TikTok. So, wala ko dahil siling mambal nga mga ayo o da sa ano. Kung nasubuan ka mo, kadto ka mo. Kumbaga, we have different ways of helping others. Kung iban, amo na bi, sabi ang isa sa di ko ginamian nga mga preconception na katropang siksidiha. Kung si number one, si vlogger number one ka pangatag yung kwarta because they're sponsor, ako ilain ko ya. Di wala mo niya may mayo, may ka-sponsor sa ako na financially. So, hindi ko yung kapangatag money physically, di ba? Or physical money or finance. Pinagi naman niya sa service akon, sa pag-entertain, sa pag-free sa vlog. Abi nyo guys, gablog ko sa mga negosyo, but I'm not asking for anything ha, na sweldo ano, or ano. Wala ko yung taripa. Kung ano lang yung matag sa nga kabubut, galing halin sa kabubuton sa isa ka-owner. Amo na lang nabaton ko yan. Kung tagaan niya lang kung doon tinapay, kag soft drinks, happy na ko yan. That's the sad reality, no? Kay gina-compare tang isa't isa. Okay, kung si Boy Tapang, yalain niya ways of getting money. Kung si Munilain ng niya ways, kung si ano, kung sino manda, we have different ways, okay? Kag I'm not a biggest social media influencer, ha? Wala kay katubo ako, 16K lang ko gani Japon. Ipalo niyo ko bala para magdako, kundi mga tag ko.
3: Akon, mabala nagabuhin na akon ng followers. Nagabuhin na ako. Sakit ang mata?
0: Nagabuhin bala 500 akon ng followers na dululungan pa sila. Ti.
3: Ang sakit ang
0: mga 500, ni mga kutsukutsira. Alam niyo. Ma-add sila kadali, ma-follow para makita ko ano, ah, raman sa Japo mga grano naging sa tiyan, ah, lakalinta. Diba? Tandaan nyo guys, ang isaan nyo, wala ginapakadoan.
3: Tapos kasi ama lang ko yung upload ganin, but
0: Alright, so once again, ako na ganin, laka na lang halos ko mag-post. Post ka na karoon ka naglagaw ko sa amo ni isyo po sa... Kung kasarang ko yung maglagaw ng mga kiga. Big bike lang kuya kaya makatawa na bleh. Ay, wala lang kita sa oras no, babay sa mga basher. Alright, alas 3:58 na sa ngapon kag happy weekend everyone, enjoy your holiday, enjoy your weekend, long weekend naman sila no, lagyo naman nila kantuan for sure, halong lang ta, basta always tandaan nasa Diyos lang yung awa pero nasa tawang gawa.
3: Gawa.
0: Okay? Hindi niya manawag ang Ginoo para tigangan ka, ha?
3: Hindi, ang kumlasi mo sa buong. Bro!
0: Exactly, amo ginaya ko na rin sa una yan. Hindi ko, amo pagilanat mo, ma-pray ka, Lord God, maayo ko. Abi nga, ma-pray ka, kisang time nga nagsulisulay ka sa ulan, isugo ka sa ganyan. Sa nag-time nga nag-acidic ka na, nagano, kasi nilambalang Ginoo sa'yo mo, mainom ka, grabe ako, mabisyo ka, manigay ako, no? Diba? It's your doing, ngamunuan mo ka na sa buong. So do not blame others, but blame yourself. Start blaming yourself and you will remember, and time comes that you will understand that it's us killing ourselves, not others. Alright, once again guys, this is your Uncle Bobby, aka Boiter Boy, aka Kavokal, with
3: Sexy rin nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Tagmahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipat.
0: Siyempre, dri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
3: Exciting!
0: Bye-bye!
4: X-Rated Santon Gold Live Testimony.
5: Aurora Balit, Siniloal, Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara, sa akong kutipan ni Lilo.
12: Sa akong call center agent.
11: Permigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Ibagay niya ipagkos siya ako sa
11: Sister Pain.
12: Resigda, sige na madulang pagsakit sa
10: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: The secret of health.
15: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yas ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
16: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sining pagtulog nag-aaffecto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sining tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mo maayo sining makatulog. Ukon normal na sa inyo sining daw hindi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
15: Pero hindi man buta balon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
16: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag factor nga makapaayo sa tansa ng lawas. Plus.
17: Southern Plus Gold.
16: Bisan ano ka nami sa imo sering nga pagtulog karon ko ng Panginaon mo di o man na control. Ang environment man karon wa man na align sa imo sering nga ikaayong lawas ang risk Sir Josil ara gyapon. Pero bulubinta ha Sir Josil at least maayong imo sering nga pagtulog.
17: Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
16: Kung hindi makatulog Sir Josil, ano? Ano ang nagkakatabo sa aton sering lawas? Nagabungol lang aton selula Sir Josil sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sering blood sugar. Kag confirmi kita nagapulaw galit Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta Sir Josil sa pre-diabetes, kung mapabayaan full-blown type 2 diabetes.
17: Southon Plus Gold.
16: Tungod sa mga sangkap, balas ang Southon Plus Gold Herbal Capsule Sir Josil, ang combined effect nila sa nino upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po na itong tulog sa nisa gabi Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa nisa Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nino upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Isuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
17: Southern Plus Gold.
15: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag-inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
16: Dako ang bulig ni Sinis Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sinis ang receptor sa aton sininga brain area Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm sa aton sininga mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo Sir Josil sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya Sir Josil nga kondisyon.
17: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. The secrets of health.
15: Dugangan yung Sanson Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
16: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sanson Vitamin C kung laga tumara kita sang Sanson Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C Sir Josil.
17: Sanson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
15: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay. Pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
17: Premium D3 Coffee Mix.
15: Panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
17: The secrets of health.
18: XFM 103.9.
19: Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: Page sa commercial activities o kuniban pa nga trabaho. Ginpahayag man sa konsulado nga ang mga permanenteng residente sa Hong Kong nga nagauyat sang right of abode ang hindi sakop sang nasambit nga pulisa. Gindugang pa sa reminder nga mga OFWs nga maglapaw sa ilo authorized stay sa Hong Kong, ilabi na mga overstay ang mahimo man pasakaan sang kaso nga breach of condition to stay. Kaya na balita sa 103.9 XFM, makulot pa na nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kose Mami G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

the stars will be blind. Karoon niya sa gabi. Sa atin yung mga katropederagan ay katutok na si Karoon on a Friday. Well, I'm sure ganda na sila para sa nilang Friday night out. Kaupo niya nilang mga katropa, nilang mga besties. Kag, syempre, ang bilunga pamilya. What's on your mind? Muna na nga daan ang ako niyang ipamangkot, ano? Kay for sure, makatsyempogin ka ron na antis pa man niya magpuli sa balay. Dito na naman niya pun sa sagwa, ano? Oo, oh, pinakanamigid din na, no? Pa-start the weekend. Nga kung sa diin, makaupod na kamunga daan niya Friday night pa lang. Welcome na sa ating programa. This is your extra drive, driving you all the way until 5 para sa ato niya yung pag-discuss-discuss. Siyempre, pag-ibalo kung ano ang dapat nga madugang na naman sa ato niya nga kokote. Boko kokote. May pulugaon na naman sila. At siyempre, kailangan may aragi kita sa update sa ating weather. Kaya I'm sure mag-enjoy gin sila sa ilang pag of the night later, no? Pagpatakadaan, alas 6 ya. Dito, na na sila yaya, no? Sa kundiin man nga pwede malagawan. Well, sa subong, medyo okay pa ang haring araw. Nagapakita-kita pa, masadagsanag pa. Pero pagpatakaroon, ano, mga 6:03, sigurado sunset na gid kita. Anyway, para sa ito niyang weather update, may pilagyapon nga apektado sa ginatawag yang habagata. In fact, dito sa northern and central Luzon, sila gidya ang ginabayo. Gida, no? Hindi man sila nga ginabayo, pero padayon na sa gyapon ang epekto sa habagat or southwest monsoon. That is why may mga pagtupa-tupa pagisang ulan. Kagang worry dito kay kadamo na gidya, no? Sa nahalitan, pangu sa sunod-sunod man nga pagsulod sa mga bagyo as well as ang pagpa-enhance o so kung pagpabaskoga ni habagat. Pero diri sa aton, partly cloudy to cloudy skies, may isolated rain showers sa dinayhan nga lugar diri sa aton niya sa Negros, ano, ang natupan ginsang ulan. May mga thunderstorms man, localized thunderstorms na hindi habagat. Well, still, kung mabaskog ang ulan, kabalo na kamusina, no? Halong-halong lang, especially sa mga areas nga may arasang posible na pag-landslide o kung pagbaha-baha. Sitting out loud, it's already the 21st of August. It's a holiday. Holiday, 30%. Ang pagbatunon, no? Dugang sa pila ka mga mamumugon na ton. And ano ay hanag importante ang ining adlaw? Amoy na nga ton yung ihibaloon. Ninoy Aquino Day. Bantayan ni na sa aton nga next time you know. So be with me sa bila ko ara sa aton nga pag extra drive sa XFM.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Canton Plus Coffee Mix.

0: Umabot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assisted pain.
8: Kangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assisted pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Assisted pain.
11: Bibili sa mga butika.
12: XFM!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
3: Evergreen
2: Coffee mix. Kag ang Evergreen Herbal Capsule.
3: Evergreen Herbal Capsule.
2: Na may pito kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Dali lang kita, lakawan tananay mga produkto. Diri kita anay sa aton pagkatalakayon. Isa kabalatian, isa kakondisyon, no? Nga ginatawag anxiety disorder in children.
4: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Sa mga pagtuon, normal lang kuno sa kabataan nga mag-feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ha, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Arang sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya, kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala. Kay apektado mo sinaya ang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere hindi sa ila pag-eskwela o kung pagtuon. Kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sining nanay, nagambal nga dumarisign ko sa pagkananay. Especially kung hindi na siya mag-eskwela, hindi na siya magsulod sa klase. Ay, sus, tagaib na cellphone bla, kay lasig na. Istoryan ta na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus daw, hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, dasig mangakig, irritable. Ito nag-worry per me, negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damog balibad, wala ka participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Tiri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Since FDA approved ini, ginaalaw nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, pareho sang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sinang memorya kag decline cognitive function.
4: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina siya ka dementia nga nagamalipaton ka. Ini naman ang malunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang paghambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sa anxiety. Napamatudan man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dali di. O may kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryan na ito ng vitamin C nga makita halos sa tanan ng mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, pagkabulig hindi ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Naa, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM, kid?
6: Eh, nanyang music, ah.
0: Naa, XFM, kid?
6: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blabos yung nabibigit sa mga DJs na lakad.
7: Wala isang konkreto nga sabat.
8: Kagwala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
7: Simply,
0: may how, kita,
7: pa? Enjoy lang.
0: Naa, XFM, kid, how?
9: Timo!
10: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: we're going to talk about next is not an average Joe. So aton ibaluon kay man isa gid ka hero. That is why we are commemorating today ang Ninoy Aquino Day. More info sa aton yang segment para sa aton yung extra drive ang
1: you know na ba? Aha. Gets mo din to.
0: Yes, it's time that we know nga ang mayara gid sa Ninoy Aquino Day. And inabala isa ka regular holiday. Well, ato na subong i-reveal sa inyo. By the way, ang ini nga segment ang ginadulong gid sa inyo sang Suntone Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C amo ni ang pinaka the best para sa immunity this rainy season. Ang daily dose ang vitamin C na gisuporta gid para sa active lifestyle naton. Kan hindi gid magkalipat, hapit sa butika, dira sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP Generica para sa ato niya nga Suntone Vitamin C. All right, so let's proceed now sa aton nga information na kagibaluon naton. Today is a national non-working holiday. Ang Ninoy Aquino Day, every 21st of August diri sa Pilipinas. And not like ang iba niya nga mga heroes naton yung kung sa diin, basta ya ginatawag yung nga day sa ila yung nga pangalan, it means birthday nila. Pero hindi para sa kay Ninoy Aquino Day. Ninoy Aquino. Ang ato niya nga former senator sa Pilipinas. Kag ini ang bangod sa natabo nga pag-assassinate sa iya, sa siniman nga adlaw. Ining si former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. ang bana ni former President and the late Corazon C. Aquino. Nga, who later, amo ni siya gani ang ato niya nga ika-11th Philippine President. Now, ang assassination ni Ninoy Aquino ang nagtuga sang downfall sang ika-10 nga presidente kag diktador and kleptocrat nga si Ferdinand Marcos Sr. Na nagresulta man sa ginatawag na People Power Revolution nga natabo naman niya sa tong February 25, 1986. Now, the date is not a regular holiday. Diba, pag regular holiday din sa ato sa Pilipinas, 200%. It's because nga non-working holiday lang siya. So, natuon siya nga 30% ang gindugang sa sweldo sa mga mamumugon nga nag-duty sa karon. Now, kadto naman kita sa mga special facts or interesting facts, nahanungod sa kay Ninoy Aquino, okay? So, si Ninoy Aquino actually was born prosperous. Ini siya ang nagdako nga mayaman dito ya sa Tarlac, Philippines. He was also politically active even as a teenager because in fact, sa edad nga 17, nakalarga na di siya padulong sa Korea wherein he became known as the youngest correspondent sang war. And bangun sa iyang exemplary service at the age of 17, nakabato naman siya sa first Philippine Legion of Honor halin sa kay Presidente Quirino. Pero ina ang ginhatag sa iya sa edad nga 18 na siya. In fact, ang old nga, ang daan na bala nga 500 peso bill, may ara inayas ang picture as a war correspondent sa likod ni Ninoy Aquino. Kaga, kung nag-wonder ka mo, parte iya sa sininga photo, ginahambal man nga ining si Ninoy Aquino, pagbalik niya diri sa pungsod, alin sa war, nahuya siya kuno, And kay tungod nga wala gid ya ni isa ka scratch match abe no sa iyayang guya or sa iyang itsura or sa lawas. So naghimo-himo siya sa istorya. Ya kun sa diin napilasan man siya kuno no. Kay ginbutangan niya di sa daw bandage no ang iyaya sa babaw sa iya nga baba. So para nga malikaw lang balay nga ay why gijay ka pilas-pilas no halin sa ward o mga mo na balahaw. And well batang-bata pa at the age of 17. Ugaling lang kay team may ara gid siya yasang ginhatag or ginhatagan gid siya I mean sa exemplary service. Okay, next fact. May ara galisang twin passport ining si Ninoy Aquino. Pagkatapos ini siya nga gin-exile sa 1979, kag-aware man siya ano nga si ang administrasyon ni Marcos that time i-deny ang iyang passport pero kinahanglan niya nga magbalik sa pungsod. So, siya nangayos ang bulik sa iyang mga friends sa pag kuha sang passport or isa pagid ka passport. Di may duha na siya ka passport. Ang isa nakapangalan sa iya, ang isa iya ni Marshall Bonifacio. That is the second name, kumbaga alias ni Ninoy Aquino. So, amo na nga naka-acquire man siya sa isa pagid ka passport, ano? And ang ining second passport niya ginpaagi sa kay Rashid Lukman, ang ex-representative halin sa Mindanao. And ang Marshall nga ginpapangalan stood para sa martial law while ang Bonifacio sa Fort Bonifacio nga kung sa diin amo ina nga gin butang da siya para mapriso. Okay? And the next fact, ang iyang asawa na meet niya mismo elementary pa lang sila. And well, pareha sila, no? Mayaman, dito yung sa Tarlac. Kag, ini sila ang nag-meet sa tong isa ka birthday party nga kung sa diin 9 years old pa lang sila. Grabe, meant to be. And lastly, he was a born again Christian. Kagkabalo bala ka mo nga ang pagiging born again niya, no? Ang tungod lamang ano nga na preso ini siya for 7 years. So, tungod nga napreso siya, and then, ginbasa niya kuno ang Born Again nga libro or novel, and amoy na ang rason ko nga ang nanging Born Again Christian man ini siya. Okay? So, apamangkot, why is Ninoy Aquino Day important? It's a commemoration. Ang adlaw abi nag-celebrate sang life sa isayaya ka tawo, ano? Nga nakahimo sa madamo nga mga positive things para sa Pilipinas. Although ang iyang kabuhi no ended violently ang ining holiday, ang nag-enable sa iya pangalan to live on in a positive and inspiring way. Another one, it honors ang mga workers. Although ang mga Pilipino no wala man nakuha nila ang day off from work to celebrate Ninoy Aquino Day, so una their efforts do not go unnoticed. So, makabaton gets ang 30% bonus for working holiday. And lastly, it's a reminder of freedom. In addition, sa pag-celebrate sa legacy ni Ninoy Aquino, ang ining holiday nag-remind man sa aton diri sa Pilipinas about the progress ang aton yung pungsod nga nahimo na. Alright? So, amoy na ang mga facts about Ninoy Aquino. Hope hindi nato niyo na malipatan. And syempre, sa siniyang mga pag-commemorate naton, no? Pag-celebrate naton, dapat gidya madumduman nga mayara sa Ninoy Aquino Day. Alright, so oras naton, it's now 5:03. Sige, paalam ko, anay, ha? Kahit i-biyernes sa karoon. And kita mag-oop the night by Friday para naman sa aton yung Sunday Pinoy Classics. That is from 9 o'clock until 11 in the morning. And then, balik naman ako by 12:30 hasta alas 2 ang hapon para sa Classic Rewind. That will be on Sunday. Padayon lang ang magpo- Kumati sa XFM 103.9 sa Bacolod.
2: Mga katupa!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin, easy. Sa bulig, sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: SFM Exciting!
5: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml. Ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
6: Wins

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. The Secrets of Health.
2: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Jocelyn, no? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permisa ginatuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
0: Southern Plus Gold.
2: Pagkatapos, Sir Jocelyn, waking and refreshed. Nakabugtaw ka, kasi lang nakatulogin man. Kung nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pa matyagwais ang kondisyon.
3: Santon, vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Jocelyn, mo sa nipipinsar o nangyong mo sa nga memorya.
4: Permi ka lang nag, ano?
2: Nag-lag?
4: Loading?
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: And then, are Sir Jocelyn, kung kayo sa... Manang silim lang, Sir Jocelyn, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
4: Oo.
2: Kapiyan pa kung kulang nga tulog. Kay irritable, Sir Jocelyn. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Jocelyn, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus, Sir Jocelyn, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Jocelyn, mabantayan yung mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
0: Southern Plus Gold.
2: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini isang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho na aton ng aton sinigang pagtulog kada gabi.
3: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw

0: Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kanto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
3: Kaya hindi mo natin napunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kundi pa itong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
2: The Secrets of Health.
3: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
1: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Dr. Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Sunthorn Gold, yes. May ara sing mangustin.
5: Mm-hmm.
3: May ara sing beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang Sunthorn Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthorn Gold, ara na sa ngaton nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
2: The Secret of Health.
3: Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
5: yes.
3: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes, to help.
5: Ari na sa ngaton nga Sunthorn Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
2: The Secret of Health.

0: FM. Santon Gold
1: Live Testimony. Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuwi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
2: XFM.
3: Your kind of Christian music all day, all night, right here at Gospel Hour on XFM.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.